0: mga higala, kumusta mayong buntag? Welcome daw sa mga kigzonan.
1: Kanunay masak.
0: Ang lain nga Lunes sa kabuntagon, ing atong pagpanaguban, ing atong tulumanon. Galambuan sa lungsod sa Tuburan.
1: Basta informasyon.
0: Sige po mga higala, nukat live, nagsibya live.
1: From
0: the heart of City of Tuburan Campus. Nukat sa labing lanog. Mas labing kusog, kung mas labing tinaw.
1: Ipadayo!
0: Sarang FM radio station ng ato nagbalambuol lungsod. Amo ang lungsod sa Tuburan, the spring of success.
1: Kalambuan.
0: The number one and the only one FM radio station. CYPS W1 ang tinubdan. 98.1 FM BC Radio, mga higala. Pagyapon mga kigsunan, yung makauban kayong pubring igson. Pubring silingan na panadunahan sa respeto at pagmahal sa sikingon. Juriel Asindiente. Kikuman kinyo mga higala sa Gyapon hangtod tas alas 9 kabutagon.
1: Kung adunay pang
0: ako gusbon o baligsaw igsun di mga higala.
1: Kung adunay
0: pining tibok ko sa kaoras nato karong tulumanon nga gisabak o gisabwa LGU Tuburan under the leadership of Tuburan Mayor Christian Daniel C. Di Jamante mga higala. So ting tibok ko sa kaoras nga tulumanon sa Gyapon pag igsun ato pagkasahuan karon. Ato'y padagat paghahilak kining bagabalita karon sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Pinagin din mga higala sa itong pag-search sa Tuburan, Cebu, the spring of success Facebook page, mga kaigsunan. Sige po mga higala no, sa kaubanin nga itong magabalita karon. Atong kapag-asawaan kini magkating-kini ang isyo sa may labot ang haring lungsod. Atong iskot-iskutan mga higala kini mga iskutan ang kalambuan sa lungsod sa Tuburan, mga kaigsunan karon taon-taon. Ato din pag-asawaan hangtod sa alas 9 kabuntagon mga higala. Sub sa inyuhang mga greetings, shoutouts. On public service mga higala, no? Free lang to type this comment section sa itong Facebook Live. I-search lang ako ang Facebook account Juriel Bihasa Mourinho Asindiente Facebook account. Yan, i-search mga higala, i-like and follow. I-type this comment section at inyuhang mga messages mga higala, no? Kaysunan, arong atong mapatalinghugan. Ngayon, mga higala, ang inyuhang mga messages, mga igsoon, or inyuhang mga pa-shoutout. Uban pa, mga bisahe, gusto ninyong ipaabot, mga higalas, kahaginan, mga kaigsunan. Okay, mga higala, arita mga kaigsunan karon sa tuwag ka mga balita. Adlaw ta karon mga kaigsunan, Lunes sa Pizza 21 sa September 2026, mga higala. Ito rin pagkadali agad mga kaigsunan sa kapanahonan mga kaigsunan, no? Ito rin dali amuligid dress pitch sa mga higala. Anong nasad mo pupos mga higala ang buwan September? No? Kumusta niya ang bagay ng fiesta? Naot ang mga nakalabayang fiesta nga pinili ang inyuhang i-celebrate is naghatag ni siya o kamabulukon o kasadya. Taway mga problema ang kinini ang na sinati mga higala sa mga kaigsunan na ito diyan, no? Kinigid sa mga nanglabay mga kapistahan des kalangahan, no? Di ba ito mga higala naot nga magkabulukot ito mga higala o niya wain tayo kagubot mga higala, no? Karon mga kaigsunan balik na po naman ni mga higala ng mga fiesta-fiesta o disco-disco mga kaigsunan man mga higala sa panahon mga higala sa COVID nga ani mga disco-disco mga higala. Muna nga karon mga higala di balik na mga kigsunan naghana kayong mga maniskuhay mga higala di panahon sa kapistahan o dunay mga disco, no? So, nakita mga higala grabe ng mga manuruyay sa mga taga-diskuhan mga kigsunan. Muna nga amping mo niya mas palabihon kinato ang paglingaw hindi ang pagpangita gubot, no? Kay matod pang si Roberto Rondina diha sa Tuburan Police Station. 24 hours po kuno sila diha mga higala. 24/7 silang abli diha sa Police Station. Andam o tagana silang muresponde mga higala. Doon ay daghang mga maoy-maoy mga higala. Nakaroon di makakuhan mga kaigsunan. Makasugat o problema labad sa mas palabihan lang yun ang paglingaw-lingaw kung diha panahon sa kapistahan doon ay disco-disco, no? Ang kaisog atong ibutang sa lugar kay ang daghang isog sa pagkakaroon magkailaing dantulan at tos BGMP dito sa Tuminhaw mga higala. Arita mga igsunan mga higala sa itong mga balita karon magsugod sa mga higala dinis balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Ito rin kunahon yung mga balita sa kinidiagap kalambuan rin ito agalungsod mga higala. Adi kita maghisgot na rin mga problema karon sa nasod paghihigala. Okay. Makita na ito mga kiksonas pagkakaroon. Mga balita paghihigala, nagkatag ni magbandilyo ni mga balita ng problema sa ito ang nasod. Kalisod sa panahon karon kainit sa politika paghihigala ito sa kauluhan. Kalisod paghihigala sa sitwasyon sa mga Pilipino. Anto sa grabing bahatos kuluhan at anto sa grabing kamahal palitunon, mahal kuryente, maghihigala, mahal po ang kininiang gasolina. Tanan mga kigsuna, no? Mga arita sa positibong gabagabalita, maghihigala, diristo ang kalambuan ng itong galungsod. Tuburan, maghihigala, nagpadayon sa pagpailaila sa Our Cebu Pasko sa Tercero 2026. Padayon ang Municipality of Tuburan sa pagpasigarbo sa lokal nga produkto, pagkaon, kultura o mga atraksyon sa turismo atol sa Our Cebu Pasko sa Tercero 2026. Kahigayon ang ikatulong adlaw sa showcase kagahapon September 20 to 2026 dito sa Robinson's Galleria Cebu. Kauha ka publiko sa pagbisita sa mga exhibit aron maida og matilawan ang mga garbo o produkto nga gipakita sa ato aga lungsod dinhi sa Tuburan mga igsoon. Mga to maghihigala to magabalita sa kalambuan ikato aga lungsod mga kaigsoonan. Abi maghihigala karon padayon mga higala ha. Ito sa Robinson's Galleria mga kaigsoonan. Ang samni. Hindi tama kalay pero mga kaigsoonan. No? Live ito sa Facebook guys. Pinakugwa ka malay mga kinsunan kay hindi ko rin ma-update yung sahay ninyo sa kasilpon na to, no? So live na karoon pagkahigalas mga nagpaminaw karoon sa DYPS or kinini ang 98.1 MHz, no? Live taro radyo mga higala sa frequency 98.1 mga higala MHz mga higala kung 98.1 dial sa inyo mga radyo mga higala. Nya live sa Takaroon mga kaigsoonan diri sa tuang Facebook account Jeriel Biasa Mourinho Asindiente diri sa Tinubdan sa Tuburan online radio station mga kaigsoonan diri sa studio na ito mga higala dinhi sa tuang Tuburanong pagtinabangay office mga kaigsoonan tupag office diri sa Tuburan Public Market. So kaingon mo nga oh kalahi na sa dang imuha di ang kwanda kaingon mingon nga wala di kasitiyo alat at Tuburan Public Market but madungog sa gihapon ta mga higala way kausaban yes 98.1 nga dial sa iyo mga radyo sa 98.1 FM Pitsi Radio mga higala. Good morning may pagpamina ko ron Engineer Fernando Mangubat Jr. Transition Manager diha sa tuang 98.1 FM Pitsi Radio sa tuang technician mga higala diha ka ron ay kabay nag-itiman sa pag-hook up to diha mga higala iyo ang mua-mua chup-chup mga higala sa kadlawan maghihigala si bro Roland Botoy mga Ikson na makauban siyang programa maghihigala mga pamukaw mga kiksonas kadlawan si Muama Chup Chup si Roland Botoy mga higala. Good morning ni muna bro ugang mayong ga pagpaminaw sa timunha o pagpamahaw baron sahay isabinsabin ang punin niya maghihigala iyang trabaho diha maghihigala siyang pagpamahaw po mga Ikson no? May pagpamina pag-usap bro Roland Botoy daghang kasalamat si Muhang pag up diha karon no nya arita maghigala padayon ta sa tuag nga pagabalita sa kalabuas ng sus Tuburan ayta mga kigsoonan Tuburan mi apil sa International Coastal Clean Up Day 2026 mga igsoon. Mi apil ang lungsod sa Tuburan sa International Coastal Clean Up Day 2026 atong September 19, 2026 uban sa Cebu Provincial Government ubos sa pagpangulo ni Gobernador Pamela Pambariquatro. Himo ang kalihukan ubos sa tema nga Clean Seas for Resilient Communities. Nga maghigalagi pagayon is barangay size coastal area na nagtumong sa pagpanglimpyo sa mga baybayon o pagpanalipod sa kinayahan. Sa Tuburan, gipanguluhan kini ni Tuburan Mayor Christian Daniel C. Diamante. Uban sa Solid Waste Management Office kung og ingon man sa Mendro isip kabahin sa pagpanikamot nga magpabilig limpyo ang mga baybayon ug mapanalipdan ang palibot mga higala. Kato mga kigsonan no ato mga balita pag higala sa kalambuan na binagyod pag higala sa habig mga kigsonan pag-proteher na to sa itong kinaiyahan, mga igsoon. Okay, kining pag-protektar sa kinaiyahan, mga higala. Ato ginisyang panikamutan, mga higala. Agi po, og dugang gainon ta, mga higala, pagpalambo sa itong lungsod, no? Kung sama ng pagpatuybo na itong mag-edipisyo, pagpahimo na itong mga programa, alas itong katawahan, yung ilang mapahimuslan, ba't ang ito ang palibo, itong atong kinaiyahan, atong napasagdan. Oh, manang atong kinaiyahan, mga higala, itong yung ampingan, mga kaigsunan, alang mga higala, nga ito sa ito ang mga umaabot henerasyon, no? Panahon sa pagkakaroon, mga higala, lisod na, mga higala, no? Ang kinaiyahan, lumikan, mga higala, nga murag bulog na kay mga higala, ang mga katalagban nga niabot, mga kaigsunan, di masabtan. Doon na mga higalay linog. Doon na mga higalay di masabtan nga klase sa bagat. Mga higala nakapabaha sa pipila kabagabahin diri sa atuan nasod. Dito sa ubang nasod sa mga higala. Doon ay magabagyo mga kaigsunan nga kinini ang kusog kayo mga higala. Linog nga kusog kayo dito sa ubang mga nasod. Doon na pagganibaguhay na mga higala katong glacier collapse mga kaigsunan dito sa Nepal mga higala nakapamugna o grabe ka massive flash flood mga higala. Kaya karon diri sa ito ang nasod sa Pilipinas, particularmente diri sa isla sa Sugbo, na grabe mga higala kining gitawag na ito karon o haze mga higala nunot na sa nahitabong forest fire dito sa Indonesia mga igsoon. Muna nga, gumikan na mga higala nga ang ato ang environment ato napasagdan. Napasipadaan mga higala sa mga tao mana karon nga magbubawos ang kinayahan. Gitawag na itong Mother Earth mga higala. Lisod mga kaigsunan, manang usay di itakamahay mga higala. Doon ay mga panghitabo mga kaigsunan nga sama niya ng mga katalagman na mukutlo o pipila ka pinibuhi. Gumikan mga higala sa mahitabo ni mga katalagman, gumikan ramasad sa pagpasipa sa mga tao, mga higala din his kalibutan. Oo mo na nga, ang pinggit na o niya, hinaot nga ato agyod nga, mas mapasiugdahan pa na ito, mga higala. Hining mga kalihukan nga nagprotiher sa itong kinayahan. Nabinigid sama ani mga coastal clean-up o mga clean-up drive, mga higala, ang ipahigayo na ito, mga higson. Okay, mga higala, padayon ta mga kiksunas, itong mga balita, sa kalambuan sa lungsos numeral. Diyan ang mga higala, 22 minutos na nakalabay sa las 8 sa Kabuntangon. May pagpaminag, may buntag karoon ni Kuya Konsyal Eugenio Eugene Arigo at ang Social Welfare Committee Chairman. Ngayon, kamalagaro at mga higala, bisan pa sa niyang katapusang termino mga higala na may pakita siyang tinudanay. Pag-servisyo, pag-alagad ito mga tuburan at mga higso. Kuya Konsyal Glenn Rigado ito ang Agriculture Committee Chairman. Ngayon, nagpakita o sa mga higala siyang kamatinudanay sa pag-servisyo. Nagis pagpalapad siyang komitibang hihuptan ng mga agrikultura. Pagpangga sa mga mag-uuma mga higala. Ay pagpaminag may buntag usab garon ni Kuya Konsyal Wilfredo Fred Jamante sa Transportation Committee Chairman mga higala des Bergiotso. Kauban garon ang kaminaw sa TBB Jamante mga higala des silahang panimalay. Ay pagpaminag may buntag usab ni kininiang Peace and Order Committee Chairman Kuya Konsyal Marvin Monterola de Carlos Barangay 1. Kauban siya pinalanggaw hamiling kapikas at ni Jubi Monterola mga higala. Ay pagpaminaw Kuya Boy Monterola at ni Ben Monterola de Carlos Silahang panimalay sa Barangay 1 Suba Barangay Uno to Bransibo, mga higala. Ni Ate Konsyal Carmelo Luz, Rona Sueso, si Konsyal Luis Potensioso, may pagpabinaw, may buntag karon. Sa ito, magpadayon, mga higala, sa mga balita, sa kalambuan, sa lungsod, sa tumuran, mga higala, sa habis, sa agrikultura, baufa, mga higala, nakapupo na mga kaisunan sa unang ani nila sa organic cucumber or pipino. Maayong balita, alang sa mga mag-uuma sa Barangay Antipolo. Nakapamupo na sa ilahang unang ani sa organikong pipino ang Barangay Antipolo United Farmers Association kung baufa mga higala. Kabahin kini sa technology demonstration program sa LGU Tumran alang sa organikong pagpananom nga gipatuman sa Municipal Agriculture Office kung mao mga higala pinaguluhan si Sir Kent Marcel Katubis diha sa Anoaga Municipio. Tumong sa maungga programa ang pagdasig sa mga sa malungtarong pagpananom o pagpalikon sa produksyon sa mga lokal nga mga mag-uuma mga higala. Ang ito mga kaigsunan sa itong mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tumran nga habig sa agrikultura mga higala. At ang mga kaigsunan sa pagpadayon karoon sa itong mga balita sa kalambuan diri sa habig sa sports mga higala sa itong garbo rin ito ang mga atletang Tumranon. Kickboxing boxing mga higala taekwondo team kampiyon sa Visayas Open na kadaog og overall champion ang Tuburan Kickboxing Taekwondo team sa 2026 Visayas Boxing Open nga gipahigayon sa SMC Side Cebu City. Nakakuha ang team og 8 ka gold, 3 ka silver og 3 ka bronze medals. Gi-congratulate sa LGU Tuburan ang team tungod sa ilahang dakong kalampusan o pagdala sa garbo sa lungsod sa Tuburan mga higala ning panahon. Ato ang mga bagong henerasyon mga higala, huh? Our new generations mga kaigsoonan nga sa atleta mga higala sa natad sa kickboxing o sa taekwondo mga higala. Atag o garbo na to sa mga Tuburan o mga kaigsoonan limang kanin kuha og 8 ka gold mga higala, 3 ka silver og 3 ka bronze mga kaigsoonan. Mingon mo asa man sila dapita ng mga bata, ha? Asa man ato sila makitian dapita ana das may barangay uno mga higala, no? Katong atbang atong sub sa una mga higala at man adunay toy karaang born again church niato sila moy nagkuwaro diha mga higala, no? Nagbansay-bansay naginsayo ng ato ang mga kickboxers og mga taekwondo players nato diha mga higala mga bata nung Tuburanon. So, naala sila ninyo diyan mga higala, pwede ninyo silang mahimamat mga kaigsoonan, at least magkakongratulate nila personally po mga kaigsoonan, no? Narita mga higalas, duga mga balita mga kaigsoonan. Narita mga higalas, mahibao there is Archdiocese Shrine of Señor San Antonio de Padua mga higala. Sa itong Tuburan Parish Church mga higala, di matod pa Tuburan Fun Run 2026. Ipahigayon sa Oktobre 3, 2026. Dapit ang pagkatuburanon sa pag-appeal sa Tuburan Fun Run 2026. Karongga, Oktobre 31. Yes, Oktobre 31 ni mga higala. Adunay 3K, 5K, 10K nga kategorya. At alihutan na usa-usab ka fundraising activity alang sa Church Fencing Project nga diha sa Archdiocese Shrine of Señor San Antonio de Padua Tuburan. Abdi ang registration sa Paris Office o online kutob sa Oktobre 18 ang pagpangrehistro mga higala. Akat ang mga kaigsoonan, no? So Oktobre 31 mga higala dili Oktobre 3, no? Oktobre 31 ni mga kaigsoonan ang maong kalihukan unya matod pa mga higala diha sa ato ang simbahan katoliko din ato ang galungsod mga higala abli kutob sa Oktobre 18 2026 ang pagparehistro mga higala. So matod pa dugang mga kaigsoonan nga ang mga partisipante makadawat og singlet, t-shirt, race bib, finisher medal og ingon man refreshment mga higala. Ito mga kaigsoonan karon kay diha na mga higala ay 20 city minutos nang nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon. Arita mga higalas, dugang balita diri sa balitas naghatag og dungog pud ang galungsod mga higala. Doon na tayo mga batano, mga atleta, mga batano, mga higala, mga kickboxers o taekwondo players, at ang garbos na lungsod. Kaya po'y batanon o batang tinunan mga higala. Nga po ni Kanhi Mayor Alzon Jamante, mga higala, naghatag o dungog sa ang dili lang sa lungsod, dili lang sa probinsya, kundi naghatag o garbos na ang lasod mga higala. Hindi matod pa mga kaigsoonan, batang tinunan nga taga-Tuburan nakaabot sa final round dito sa Hong Kong mga higala sa HKIMO kung Hemkemo mga kaigsoonan. Nakaabot sa final round sa 2026 Hong Kong International Mathematical Olympiad o HKIMO si Gabriel Castillo nga gipahigayon online o sa og dito sa Hong Kong kaniadtong Agosto 22, 2026. Gi-congratulate siya sa munisipyo nga kagalungsod sa Tuburan tungod sa iyahang kalampusan og mga pagdala og garbo sa lungsod sa Tuburan sa international nga kompetisyon mga igsoon. So sabi na mga igsoonan ning naabtan ani mga higala atong batan-on nga matematisyan mga higala ikan gyud mismo mga higala anak apo ning ato ang lungsod sa Tuburan mga higala nagdas bansagon jamante mga kaigsoonan Castillo mga igsoon ay anak ni mga higala wa ko masayop ni Ma'am Lilani mga higala nga jamante Castillo magwangang anak ni former Mayor Aljon Jamanti mga higala. Kadaghan na kayo mga higala gipang apilang kompetisyon mga higala sa mathematics dito sa gawas sa nasod mga higala. So di lang mga higala pang national, pang regional mga higala ni mga kigsuna ng garbo gihatag ni Gabe kinidiang kay Jamanti Castillo, kundi pang international mga higala na kompetisyon naghatag o garbo kalampusan natong mga tuburanon mga igsoon. Higala karon sibog din ta mga kigsulan ato mga hisgutana na karon sa tagal lungsod sa tuburan arita mga higala paghisgot-hisgot mga kigsulan karon sa mga ha kalambuan ng tagal lungsod mga higala asa man ta magsugod mga higala ha unas tanan mga igsoon ako din pasalamatan ha. Akong pasalamatan mga higala kagahapong adlaw may magsulob sa tagsins mga kaigsunan kay aron magtanaw mo sa Facebook Live. Medyo angayan ta mga higala bahalag nangalubo ning atong ipon. Uy. Okay. So mga kaigsunan, akong usbon mga higala, akong pasalamatan ang mga opisyalis Barangay 2 mga higala kagahapong adlaw. Pinanguluhan ni Kapitan Gisa Jamanti or Montesilio Jamanti mga higala siyang mga kaubanan. Nabinag yun sa kuha mga amigong konsihal diha nga tinudanay ng nagservisyo sa ato ang Barangay Das Dos mga higala. Konsihal Mark Anthony Jamante o konsihal mga higala Odet Presbitero mga igsoon, no? Ato pasalamatan konsihal Mark Anthony Jamante, konsihal Odet Presbitero mga kaigsoonan. Ato sa pasalamatan mga higala si ng training Jamante ato presidente sa Tupagdas Barangay 2 o ato ang sekretary nga si Dagason nga kinini ang umnos, no? Ato ang sekretary sa Tupagdas Barangay 2 malampuson mga higala natong pahigayon mga kigsulan ang ato ang reorientation sa tuburanong pagtinabangay kung Tupag mga higala Dias Barangay 2 kagahapon mga igsoon, no? Daghan ang mga nitambong nga karaan ng membro mga higala, dugay na nga mitabang mga higalas, mga nakalabay na itong mga tabanganan, mga igsoon, itong mga pagsugod na itong mayuuno. Doon na sa mga nitambong mga higalas reorientation nga wak pa mamimbro o niya bago mga higalang nagpalista. Now, salamat kay kagahapon sa inyohang kinini ang pagtambong o pagpaminaw sa itong mga pamaagi sa tuburan o pagtinabangay. Nabito na akong giingon mga kigsunan nga mingon sila mga higala ning ato ang kuan sa Tupag, no? Mingon sila nga kadaghan naman sa daan ng ato ang kapulungan gigiapilan oy. No? Nakahana na nay napay Tupag, napay unsa na diha, no? Daghan ilang gi nya nilang taan ang Tupag oy kay sa kanang kanini ang tuburanon ra banay kadako ra banin tuburan nya, no? Kinini ang nya si Bakong nay magdungan-dungan tabanganan nako kuno kay magwa, no? Ana ba, no? So daghan mga negatibo mga higala. Nga mga komento nga sa dihang wa pa nila masabti mga igsoon. Now, karon mga higala, ato lang pong gihangyo ang mga konsyales o mga kapitanes mga higala sa matag barangay nga tagail ang gidbig higayon kap nga maka-explicar mes imuhang mga sakop kay lahi ding atong kapunungan itandi sa uban. Dili ingon pag-diskriminar sa uban mga higala pag paubgi ato gipaubos ding uban mas mayo maginang daghan tag kapunungan giapilan. Labi na gyud og ginagmay lang gyud pod mga higala ang amot-amot pilar gyud sa tuwa tag gisgi sa gud ni mga higala. Pero ang nakalahi ining ato ang tuburan ng pagtinabangay. Duna tay orientasyon, duna tay pagpasabot or duna tay gitawag nga murag open forum mga higala nga makapungutan mo kabahin sa ato mga pamaagi mga igsoon. No, kay lahi man tong ubang kapunungan nga tabi-tabi raman to diha mga higala sa ato mga silingan nga apil aning ko ano apil aning niya ay ikaw man og dunay mga kakulian da, ang uban mangluod ay mga higala, no? Kay wa kasabot magkikusa na kung sa giilang mga pamaagi og tumong og toyo silang kapunungan mga igsoon. Diri sa to mga higala atong gigipay gayon ang matag orientation sa matag kabarangayan open forum mga higala nga pwede mo makapadangat sa inyo ang mga question mga pangutana mga higala. Muna'y nakalahi sa ito ang kasagaran sa barangay nga atong mabisita mga higala ang uban nga pirmero nga pa sila kasabot mga higala, basta mamilaw lang, masabda nila, makaingon sila, kanindot mga higala sa maong pagtinabangay nga kahugpungan. Pinobring tinabangay, pinobring kapunungan mga igsoon, tupag tuburanong pagtinabangay. Dili tupad ha nga gato magsigitag silig-silig, tabangan tong silig ng usa ka buklahon mga higala, nire tagaan, tagot sumil, hindi ka damtag pila kasimana. Ha? Lahi itong ilahan tupad. Sige naman lang itong pangayo, mga kaigsoonan. Yan kinira bang masitag pangayo, mga higala, murag layo, na hinong kay tas grasya, mga igsoon. Ha? Kaysa kining kita may magsigighatag, mga higala, murag mas duulon ta, o grasya, mga igsoon. Kay wa man magpasabot, mga kaigsoonan, nga gamay ay mong gitunol, gamay sa nga muabot ni mong grasya. It's not the amount, mga higala. Diba? Dili na basihan sa kantidad, mga kaigsoonan, si mong gihatag. Ibasihan ang mga higala kung unsa kadako mga higala sa kinasingkasing ngay sa imong paghatag mga igsoon. Bisa dahil tag-jits pisos. Ha? Bisa dahil mga kabos ta mga higala, di dito pwede mo tabang mga igsoon. Well, at least kinasingkasing man ang mga kaigsoon. Diba? Diba?

daghang kay kuti, daghang kay dokumento, mga higala, dugay pa kay pila pakabuan, usa mahatag mga higala, kaabtan na lang 40 mga kaigsoonang na uyamot, abtan na lang 40 dias, ang uban nga mga burial assistants, wa pagyod mo abot. Will there is ato ang mga kaigsoonan, nagkahiusat ang mga pobre mga higala, pilay pad mga kaigsoonag maabot pang higala parehas sa dito sa Asturias. Nga maabot nga tos tag 41 mil kapisos mga higala ang ilang matigom panahon kung doon na sila itabanganan. Na, musaka pa dahi ka, ta, mga higala. Oh, hinoon, pwede rasan mga higala kung saka ka dito. Di, ang 41 mil mga higala dako na kinatabang. Well, katong ubang burial assistance dako na sa kaitong abaga mga higala sa uban pa mga gastuhanan mga isoon, di ba? Yan, nakalindot din sa toon, tinabangay mga higala, transparent, no? Transparent, kay every time sa itong orientation, mga higala, itong gingipahibaw, mga kaigsoonan, nga, sihag mga higalang atong mga pamaagi sa ito ang kinini ang kapunungan. Ano man, doon natin programa sa radyo. Walay limbong mga higala. Ang tumong og tuyo mga kaigsoonan, aning maong pinubring kahugpungan na ito mga higala, maugid ang pagtabang mga igsoon. Ha? Pagtabang ragyod, munang wagid ta mga higalay, kanang ingnon ta mga higalang mga pamaagi nga di ninyo hisabtan. Dapat masabtan gid ninyo pinaagi sa radyo. Pinaagi sa Facebook. Pinaagi sa group chat. O, di ba? Doon na tayo social media, Facebook page, mga kira, or Facebook account nga pwede ninyong makita ang ato ang mga koleksyon sa matag kabaranggayan. Ha? Pilay koleksyon sa Kugon, pilay koleksyon sa Barangay 1, pilay koleksyon sa Barangay 2. I-post na sa Facebook, i-announce sa radyo mga higala, no? Aron nga ang taga-barangay, ang presidente dito sa barangay, ang ubang mga officers dito sa tupag mga higala, maingon, sakto yun, ang i-announce ni Sir Jeriel, mawagyo itong among girimit. Transparent mga higala, no? Transparent mga kaigsoonan. Mahibaw sila sa barangay, nga ang ilang gihatot rin nga natigom lang tagis-gis mga higala, mugod mo'y nahimong kabahin mga higala sa tibuok total mga higala nga itong gihatag dito sa tagtungod mga higsoonan. Oh, anak mga higsoonan, in anak ka transparent, ang uban mga higalang, dili ingon mga higsoonan ha, nga nanaot na mga higala, no? Kaya doon naman sa uban, ingon nga, doon na pagiging uban dito mga higala, ako mismo, giingnan ko mga higsoonan, Dias Dominhao, giingnan ko diha usa ka kanhi konsehal nga kanang inyo ato pag di na ko na diri pasudlon stuburan asa barangay Tuminhaw. Uy, kinsa man ka pangutan onte ka ha? Kinsa man ka nga main anak ka di ka karumuhon sa mga tao diha og ha masuko mga tao nimong imong kapugngan ning kaayuhan manis barangay di mani kaayuhan personal og di puni para nimo ra ha. So mwanha, good may mo, sugot kag sa di, boss. Ay, kanhi konsyal gi, ha? Hindi lang ta mga higala ba nga kanana ang kininiabang gi, kualang nato ba kung sa itong pagkatao, di lang gitpunta mo tubay mga ikigsunan. Personal, good may mga higala giingnan nga, di may pasudlon des tuminhaw. Ano man, ha? Ikaraday tao sa tuminhaw. Naaman si konsyal Mirna Paglinawan. Schedule na tadi astuminhaw kay katong gustong mo appeal mga higalas tinabangay da astuminhaw daghan kayo mga nagpaabot di astuminhaw diha sa Lamakan diha mga higala sa Danawan ug sa uban pang bahin da sa barangay Tuminhaw nagpaabot na to kanus at mo abot sa ilang barangay mananghi di tang Kapnuri Amansyo nga bugamit tas ilang covered court adto na to mga higala ipahigayon ang ato ang orientation sa tuburan ng pagtinabangay ninyo di sa barangay Tuminhaw. Musugot og sa dito mga higalang konsyal nga nagbaod, nagbahad na mo nga di may pasudlon. Bahala siya, basta muadto, gyud mi. Dili tungod og alang niya, kundi tungod og alang ninyong taga-barangay Tuminhaw. Ha? Kay atong ipaabot ninyo diha ang kayuhan kay ang syutis na narbiya mga higala, no? Na membro ng mga taga-barangay syutis mga higala. Salamat kay ni Kapitan Joy Montira diha sa Barangay Syutis, no? So, balik na mga higala. Diri sa ito ang tuburan ng pagtinabangay mga kaigsoonan. Kinini ang dunay uban mga higala nga ilahalaging pugan. Magdugay ka ng tupag. Magdugay ko no. Magdugay baka ko no.

0: manong di magdugay nga transparent nga kasagaran manghigala sa usa ka punungan nga mabungkag ma mapapas mawa manghigala maguba no nga grupo mga kaigsoonan tungod sa kwarta tungod alang kwarta nga dunay registration na kini nga to ang manghigala libre mini ha way bayad ang membership way bayad ang registration walay gi kwan nga sinking pan walay monthly dues walay pundo diha manghigalas bangko kooperatiba ha way pundo nga kwarta mga kaigsoonan nga tong hyuptan risk opisina ang ID paginato mga higala nindot kay design mga kaigsoonan libre na gihatag ni former mayor Aljon Jamante ha ona mga kaigsoonan ang ato ang pamaagi diri sa Tobranong pagtinabangay kanus araman mo gawas ang ato ang 10 pesos panahon kung dunatay tabanganan mga higala. Okay? Kung dunatay tabanganan ng mga kaigsoonan, diha pa, that's the time nga mukuota sa ito ang jis-jis. Huh? So, pinaagi ani mga kaigsoonan na himong positibo ang huna-huna sa mga nakadungog sa itong matag-orientisyon mga kaigsoon. O ang uban, nga kanhi mga higala nga murag negative kayo ilang huna-huna, nga digit sila magpamimbro, ba't naminaw? Naagni manghigala og nakita nila og unsa ka maayo ang tumong og tuyo sa Tobranong pagtinabangay mga igsoon. Ha? Kay way programa manghigala, walay inon ta mga kaigsoonang proyekto, walay inisiyatiba si former Mayor Aljon Jamante manghigala wala makatabang sa mga tao mga igsoon. Nya kining Tobranong pagtinabangay manghigala. Ang atong adviser ani former Mayor Aljon Jamante ug siya ginaning kamot ani mga kaigsoonan gikas pagsugod nga matukod ni mga higala dinhi sa tuang lungsod aron makatabang natong mga kabos nga Tobranon mga igsoon. Nya di tabodugay nga pati naman natong daghana mga kaigsoonan nag anam-anam naman tag kadako mga kaigsoonan natong kapunungan. Atong nakalabayng Sabado mga higala dunay duha ka pamilyang gitabangan mga igsoon. Ang pamilya ni Anhing Jewel Waheng mga kaigsoonan das Barangay Utso o ang pamilya ni Ma'am Binos Anhing Binos Montuerto mga higala Ilubong Karong Adlawa diha sa Barangay Kugon mga igsoon. Ha? Duha katabangan ito mga pro ang actually good ang ato yung tabanganan sa pagkakaroon is upat good ka upat good mga higala ka mimbro. Kaya doon na may upat nga nitaliwan mga higala at umiaging simana. Nya, ang uban mga kaigsoonan, maingon man po sila nga, jis-jis na to ang atong amot-amot. But sa usa ka tao mga higala, kung usa ka tao, di magihapo kay bugat, upat na naman tayo, so 40 ato mabayaran. Now, kung sa usa ka pamilya mga higala, inyong gipamimbro mga higala, 5, or bisan tulo lang mga higala, sa tulo, 120 inyong mabayaran, kung upat ang nitaliwan mga higala. Kung 5 mo, depende sa inyong kaya mga kaigsoonan ha, o pila inyong ipamimbro ay lang pupugsa o kining panahon nga inasama ani nga medyo bukat. So kung 5 mo kay mga higala di maabot o 200. So kung maabot o 200 bugat na mga higala no? So ang aron dili bugat mga kaigsoonan gipangitaan na itong pamagi kay upat man ang taliwan tumiagin si mana atong gihangyo nga ang pamilya mga higala sa laing duha ka membro nato nga kaigsoonan nga mipanaw ari na pud sa sunod semana nato amot-amutan. So kung 5 kabuok imo ang membro sa sa kapamilya sa tagis-gis ninyo mga kaigsoonan nga 4 kabuok membro nga mipanaw mga higala imbis 200 inyong bayran tingob atong gihimong 100 imong bayran anirong semana huna unya 100 pod pagka sunod semana aron di pod kayo bugat mga higala. Kaigsoon. Kay kung asa tong gaan mga higala, asa tong mas labing gaan mga higala, ato na to, mo to itong himuon mga igsoon. O asa'y gaan para ninyos mga membro mga higala, mo na ito ang himuon. No? Kay usbo na to, ni appeal ta ni mga higala ang itong tinabangay, ato ni gidali sa inyong barangay, dili aron nga, mga matay ta mga igsoon. Dili, kung dili aron ta, mutabang mga igala ing kasog dunay tabanganan kay ang kamatayon di manggita kabuon ha way nakatag-an sa kamatayon dili ta kabuot ang labaw makagagaho mga higala moy nakahibaw kung kanus ata mga higala niya kuhaon dinhis pagpuyo sa inulman na itong kinabuhi sa kalibutan. No? Nya siya sa inahibaho mga higala ngadto sa mga tao nga mga matinabangon. No? Kay ang pagkamatinabangon mga higala, tawhanon mga higala o bahandianon. No? Mangingontan tawhanon mga higala. Kay siyempre, naabot na sa kalibutan mga kaigsunan bisag wa taod tayo sapot mga higala. Gibistihan ta mga kaigsunan pinaagi sa tabang sa itong mga ginikanan. No? Kaya naparihas pala na uroy mga higala ng tao sa hayop mga kaigsunan. Yan iglugwa na ito mga higala. Huwag itay bisti mga kaigsunan. Purti sigurong tugnawa mga higala. Parihas ada mga kaigsunan ng baka. Yan ipanganak mga higala. Dito ragbarog mga kaigsunan. Huwag isapot, no? Purti sigurong tugnawa mga higala. Batungon mga kaigsunan. Kitang mga tao. Espesyal ta mga higala. Pagkatao na ito, bistihan kita sa itong ginikanan pinagis pagpangga. So pinagi na mga higala, gitabangan na itong ginikanan. Inigdako na ito mga higala, kita na sa mutabang sa ito ang pamilya. O ang uban, dili lang ang ilang kinabuhi, gipukusan nga ito sa pagtabang sa pamilya, kundi ang uban, mitabang mga higala siyang isikataw. So kana mga kigsunan, nagtanaw ang ito ang labang magkagagahom, anak. No? Naiinduluhin siya mga higala nga kung matinabangon ka, the more you give, the more you receive mga higala. Ha? Huh? So kung mas daghan kagihatan mga kaigsunan ko, no? Sus, mas kadaghan pa kung napilon mga kaigsunan, ang grasyang ibaw sa itong labang magkagagahong. So yun na mga kaigsunan, no? So, ako lang ginanggi expound sa pagkakaroon mga higala aron nga ma-refresh po itong uban mga kaigsunan. Kaya ang uban mga higala, hagbayar man sila naghibaw aning ato ang pamaagis tinabangay kaya ito nang gibalik-balik sa radyo. But ang uban mga higala, wa palanggit po nato mabisita na silang barangay. Sige lang, kay atong hinahinayan itong mga schedules, muabot niya po tada sa iyong barangay. Sa sunod Domingo po hon, muabot ta diha sa barangay Antipulo diha sa housing mga igsoon. Alauna sa hapon, muanha ko diha ha, sa barangay Antipulo mga higala. Takita ta diha sa housing, nakakisalamat sa itong presidente diha sa housing mga higala sa Antipulo. Kanhi Konsyal Ruel Lopez mga higala di Barangay Otso. Okay. Ano mga kaigsunan. So, sibog ta mga higala. Sa atong mga dugang, mga hisgutanan, mga igsoon, di alata mga higala ay 14 mga higala ka mga active viewers itong Facebook Live. Ah, nagtanaw na ito si Mark Anthony Diamante mga higala. Uy, ang nakalindot pa mga higala sa Barangay 2. Kamo, pinangga kay Modias Barguedos ba? Pinangga kay mong Konsyal Mark Anthony Diamante. Tibaw mo kunsa? Sa tanang barangay, sa among ituyok-tuyokan, mga higala, aning tuburanong pagtinabangay sa mong orientation. Karon pa ko mga higala nga dunay ning offer nga usa ka konsyal nakita niyang kapositibo sa pamaagis tong tinabangay. Karon pa ko mga higala kakita og usa ka konsyal nga grabe kaabli, open-minded ang iyahang ha? Hunahuna mga higala sa ato ang tinabangay. Ispoko ni Modadas Barangay 2, mga higala, nga ming butang dayon mga kaigsonan, si Konsyal Mark Anthony Diamante, mga higala, 500 pesos. Sa atong kahukpungan, mga higala, nga kumbuhan, doon ay magigidi kalikayan, nga dili makabayad, mga higala. Kay lagi mga igsoon, basin apiki, mga higala, sama anang may ospital barong anak, unya way klarong trabaho, mga higala. So, daghang mga kakulian ba, nga nung dili makahatag, mga higala, og 10 pesos. Na kung doon ay tulo, upat, lima, ngatos na po, mga higala, di kahatag. Katong 500 pesos, nga gibutang ipundo ni Konsyal Mark Anthony Diamante. Ha? Kwaan tog, usagatos. Kaya na po, mga higala, tagis-gis, usagatos. No? Kwaan tog, mo itapars na po, kabuk nga wakahatag, mga higala. Now, kung doon na sila yung lugar, mga kaigsonan, skwarta tong na po, kabuk nga wakahatag atong mga nangaging adlaw or miyagi simana, oh, ila na po itong hatagan sa ilang tagjis-jis ang napo, mga tagjis-jis, mabalik ang usagatos, mabalik na sa natog tapak sa 500 pesos mga higalang pundong atong emergency fund. Di malindot mga higalang? Nindot no? Nga doon na natang mga higalang madali-dali mga kigsonan nga pundo kung panahon doon ay emergency mga higalang nga, wa, diyo ko ikatag ron, nang kayo ka nang muli ginamo na, problema kayo, sige, sabton to, doon ay pundo, gihatag si Mark Anthony Diamante, Konsyal Nyo Jesus Barangay 2, nga mapinanggaon, no? Nga mo'y ibanan mga higala niya. O, pero minti, atong paningkamutan sa elapon mo pagsalig ang uban. Elapon mo pagsalig ang uban nga di mo hatag og jis mga higala bisan og dagdag bit-bit mga higala lima ka buo kulapo padong tus buangan. pod, no? Kana na ang ay nampod mo pagsalig, no? Ato ang akong doon, pila na ba ito na 10 pesos? Eh, pila may katidas 10, no? Pila na ba 10, no? No? Wala nga, salamat ha, Kunsyal Mark Anthony Diamante, Nias Barangay 2, naghakay, salamat mo na, Kunsyal. Sibog ta mga higala, dinis mga isgutanan, mga kingsunan, arita mga higala, sabig mga higala, karon sa kinini ang livelihood mga higala. Sus, purbida mga kingsunan, yung livelihood karon ba? Grabe, ang kapositibo nga nakita mga higalas, mga kadagkuan sa ahensyas gobyerno mga igsoon. Nagkadaiyang ahensyas gobyerno mga higala gubikan aning convergence. Sugdon nako mga higala sinugdanan nga ang tungod sa duburan kopi mga higala mibarug kining convergence mga igsoon. Mibarug kini mga proyektong nagkadaiya mga higala masama aning farm to market road and road concreting o uban pa mga infrastructures mga igsoon. Tungod sa tuburan kopi mga higala sa convergence, dahimong dunay mga pundo mga higalang gigahin na to sa mga livelihood sa mga kaigsuna na to mga tuburanon. Nakadayang ahinsyas gobyerno like Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kaling himo tamang higalag minilyon nga kantidad mga higalas panagat sa to mga fisher folks mga higala like Dias Barangay 8, Dias Lambaklad mga higalas punta mga igsoon. Uban pa mga higala mga livelihoods o usa niini ang pinakadako mga kaigsunan kining sustainable livelihood program ha nga gitabangan nila former mayor Aljon Diamante, Mayor Cidy Diamante, Vice Mayor Danny Diamante ug likonsyal Hinio Arigo mga higala uban pa mga konsyales kining SLP mga higala karon nga miboom og maayo mga igsoon. Gumikan sa konsepto mga higala ang gihimo ni former mayor Aljon Diamante mga higala mahimo ang business type mga kaigsunan. Imbis nga individual mga higalang ihatag dito sa matag benepisaryo mga kaigsunan, gihimong gigrupo mga higala sa labing taas 30 ka membro mga kaigsunan sa matag grupo sa asosasyon sa SLP mga igsoon. Pinaagi ang nga konsepto na himong epektibo mga higala og nakahatag og nakuntabang sa mga membro benepisaryo sa SLP mga igsoon. Nakita sa DSWD mga higala nga grabe kanindot ang maong inisiyatiba og maong konsept mga igsoon. Hinungdan nga ang uban nga mga rehiyon, opisina sa uban nga mga rehiyon sa DSWD, niya mismo DSWD, niya magkat-on mga higala, giunsa na to mga higala pag dumaang atong SLP tuburan. Ha? Kadi minibintahaan mga higala, asa bagug ka mga kaigsona sa atong SLP ni nga atong lungsod mga higala. Ha? Ang membro sa SLP, ang ato ang mga asosasyon sa SLP diri sa ato ang mga kaigsonan, doon ay mga gitawag og financial literacy. Asa bago ka na mga higala? Doon ay financial literacy, gumikan na himo na tong partners ang mga kining mga dagkong negosyante dito Cebu City. Cebu Chamber of Commerce mga higala, nga mga kauban usab sa negosyo ni former Mayor Aljon Diamante. Ana ka na kanindot mga higala ang ato ang kanhi mayor, kaya doon ay mga koneksyon sa mga negosyo. Hindi na ito pwedeng mahangyo. Kining mga higalang mo, mga negosyanteng mga kapartners ni Mayor Aljon nga, tabangi mi dito be? Ha? Sa Cebu Chamber of Commerce, gana, tabangi mi dito be? Aron matuduan na ito og financial literacy ang ato ang mga members SLP. Aron kamao sila mo duma sa ilahang kita mga higala silang negosyo. Packaging! Oh, packaging sila mga produkto mga higala. Unsa na ilang mga products na? Like ang mga mushrooms, no? Unsa na diya? Mga produkto nila sa ilahang ga, mga kining asosasyon. Doon ay DTI, mga higala, Department of Trade Industry, yung saon, mga higala, ano, ano? Daghan, sa DTI, mga higala, daghan ang ilang itudlo, mga kingsunan. Sa pa, no? Daghan mga higala, mga kining konseptong himo ni Mayor Aljon, grabe ka-epektibo, og nakita sa mga dagkong ahinsyas gobyerno, mga higala, like DSWD nga, pagkanindota aning programa, nahimo tang award-winning, national level, mga higala. Muni nga karon gi, buuan tag maayog mga fund mga higala or kining seed capital fund karon mga kaigsunan. Ha? Seed capital fund mga higala? Hmm? Pirmiro mga kaigsunan kay nakita man gyud ba, no? Nga kita sa tuburan grabihas pagbuhom sa SLP. Now, gisuwayan nato mga higala ang opisina ni Senator Bam Aquino pag-convince mga higala. Nga ma-convince po nila mga higala ang opisina ni Secretary Gatchalians DSWD National mga igsoon. Nga kung magahinan og funding mga higala alang din sa Region 7 mga kigsunan sa SLP. Tuod man, kuhan ang opisina ni Sir. Aquino, nga naman, ha? Unsa may ato ang inuntang positibo nga nakita nato nga ato mang yung himuona, no? Sus, pagkakita mga higala sa mga pamaagi ni former Mayor Aljon Diamantes, istorya sila Senator Bam, well, pagkanindot mga higala. Pagkanindot nga mga pamaagi nga mapahimus lang gis katawa tinod anay gong sustainable. Ano na ba yung bang sustainable livelihood program nga milutaw ang inansya na lunod ang puhunan? No? Namay ngon anak uban mga higala, but diri sa to sustainable nilahutay yun mga kigsunan. So nakonvince atong opisina ni Senator Bam Aquino og mauto nagpagahinta og funding mga kigsunan, seed capital fund sa opisina ni Senator Gatsal, o ni Secretary Gatsal yan mga higalas disability 20 million pesos mga igsoon. Di paldo mga higala, ha? Dili paldo ang politiko, ang opisyal, paldo mo nga mga membro sa SLP labi na gidiristuburan. Kaysa 20 milyones ka pesos mga higala, 8.1 milyones na ana mga higala gigahin sa mga membros SLP na ito diristuburan, mga bago mga higalang na purma na itong asosasyon sa SLP din rin ito ang lungsod. Kita mo yung magpalabig yun mga higala kay ato agot ang brainchild na ni mga higala si former Mayor Aljon Diamante yun, no? So kinahanglan nga dako na ito ato, ha? 8.1 milyones ka pesos ang ato sang bahinan ang ato mga kasikbit nga lungsod mga higalang ato mga pinangga nga mga kaigsunan o constituente di has Balamban o Astorias nga dunay tag 3.6 million pesos nga seed capital fund alang po sa ilahang mga membro sa SLP dito mga igsoon. Ha? Nga dunay na siya nakuha mga higala karon nga 15.3 million pesos pinaagi ni Mayor C.D. Diamante mga igsoon. So, saan nagpaningon mga higala? Lukup tercero distrito niya mga kigsunan, makapahimos yun mga higala. Aning maong mga inisiyatiba. Samot nagtagaag kay gayonan nga maka serbisyo Stibok Tercero Distrito mga higala si former Mayor Aljon Diamante na magpili ta og asa ang iyahaon niya mga higala ang pilion nga posisyon di ba kapagka board member sama na siyang giingon mga higala mo ila sabot ni Congressman Sanilagon para nako mas maayog yung mag-congressman para nako mga higala para natuntuburanon kaya ngano ang congressman mga higala grabe kadaghan o kakuhaan o funds mga kaigsunan alang sa pagahin o kalambuan sa tuwang lungsod o sa Tibok Distrito mga higala. Ya, ato ba nakita mga kaigsunan proven untested ba ni ang serbisyo publiko ni former Mayor Aljon Diamante mga higala kay daan maning negosyante o daan ning adunahan mga higala wa ni mo balik mga kaigsunan sa tuburan aros pagpalambo o tiwas yung negosyo kay wa diri yung negosyo mga kaigsunan as Cagayan de Oro City mga higala mibalik ni tuburan aron pagserbisyo o pagtabang nato mga higala mga tuburano tagaag higayon mabutangan mga higala ha marepresentahan ang tercero distrito dito sa kongreso mga higala mas mudako pa mga kaigsunan hinoon ang kayuhan nga tong madawat dili lang sa tuburan kundi sa Cebu tercero distrito mga igsoon. Naman dayon mga kaigsoonan pagkadali amutuyok sa ato ang oras bago og batire ang among relo mga higala ha makaingon ta mga kaigsoonan ayay di ba kani bag og batire mga higala ning amo ang relo kay dali man kay mituyok ang oras ingon sa nga kadali kun tuyok kay among oras oh bago magbatire ang among relo mo ning dali kay mga kaigsoonan ni alas 9 pero sige lang ato sa nintagaan og pagtagad ang inyong mga mensahe, mga higala. Okay, mga higala. Aritas, mga greetings din sa Facebook, may atong taga-pagtagad, mga kiksunan. Ha? Okay, mga higala, no? Okay. Ato na yung background ng ninot nito, Kar. Julito Bayo, hi bro. Good morning, shout out ko sa mga Bayo family diya sa Barangay Bacalua. O Joan Labangon, good morning, Kuya Jeril. Shout out ko sa ako mga anak. Ila ni John D. Balibad o James R. Balibad nga naasa ako ang gabama diya sa Emilia Labangon diya sa Tuong Kugon. No? Yes. Si Agsoy Alwin, good morning, Kuya. O si Ryan Randy Bragat, diha karon sa Mendoza's Auto Parts mga higala diha ni Agaw Rixil Mendoza mga higala no? Sa iyaha karong ga auto shop diya sa Barangay Uno Tuburan Cebu diya sa may bye-bye mga higala Wailain mga kigsunan po diha nga. Na kumpleto manghiga lang mga pisa sa mga sakyanan manghiga lang. Kumpleto serbisyo, which oil gin na sila da manghiga lang. Tanan mga kigsunan serbisyo ilanggi. Kinini ang offer mga higala. Naapon sila lifter mga kigsunan diha no? Sa Andos, Mendoza. Auto parts nila si Agaw Rixil Mendoza o si Randy Boy Bragan. Good morning boss, shout out ko ni Dixon Kapuyan ato ang bikaniko. Pundidog trabaho mga higala diha sa Mendoza Auto Parts. As barangay uno niya ni Dunggari Baha usab. Pundido po dato mga higalang mekaniko. Sa iyang trabaho mga higala sa mga motor mga kiksunan sa barangay Dalungsod. Mamina Pinka, good morning dong. Si Nisa Gutual, good morning kuya Jeriel. Shout out ko sa anak nga si Timar nga seryoso kaayo na minaw ni mo karon diri sa Huwal. Ay salamat kayo. Dun, Adonis, shout out ni Aspi Lights and Sounds. Yes, of course, mga higala. Joseph de Gracia Aspi, no? May pagpaminaw, may buntag karon niya. Aspi Lights and Sounds, mga higala. The Pride of Tuburan. Sir Joseph de Gracia Aspi. Niya si Anabel Kainglet. Morning, sir. Happy birthday. Sa kong ugangan nga si Jerome, saan siya? Umagad nga si Jerome diha sa housing. Oh, may pagpaminaw niya daw. Si Maribeth Monsanto Sanong. Good morning, Sir Jeriel. Kumusta o kumusta po ng kakuang mama? Andrea o sa iyang papa, Jesus. Mag-amping muda kanunay ma. I miss you so much from Rodriguez Rizal. No, niya si Iris. Okay, nag-love you na Facebook Live. O si Hel Perez. Kapitan Tuki, Hel Perez. Good morning, boss. Salamat kayo sa mga pagpaminaw na kapitan. Sheryl Habisano Baha, good morning Sir Jeriel. O sa Tibuok, Katubranon, maginapingon lang tangtanan. O niya, Mark Anthony Diamante, maayong buntag bay. O gadaghan kayong salamat sa imuang importante kayong higayon. Agahapon, nahinangop, jod ang kadaghanan sa ato ang mga silingan. O maayong adlaw sa ato ang lungsos tubra. Salamat mo na by Kunsyal Mark Anthony Diamante, diha sa Barguedos. O ni Kunsyal Odette Presbitero, diha sa Barguedos. Salamat kayo ninyo. Maribit Ponsanto Sanong, belated happy birthday. Mga sisters, Susipina Bricoli Monsanto, Kanyete, Rinafe. Gahapon, September 20, mga higala niya. Si Chilin Monsanto, good morning, Kuya Jeriel. O Elizabeth Suguran, sir, good morning. Shout out ko kanag Mercy Lastima o Angeles Gokotano. Si Arvin Paglinawan, basin napalit na nilang tuminhaw. No, niya, Maricel Kapuyan. Cebuano, good morning, Sir Jeriel. Okay, mga higala. Huwag na gitay kong higayon, huwag na tayo kong panahon. Sige po, kinyong pubring iksoon, pubring silingan, manamin sa kumingon, inyong adlaw, nga lunes kabuntagon, magbabuhag, magbalipayin, dagang salamat sa pagkuminaw, o bayang buntag. Pari bro, Jimmy Lumagang, pari abay, Junmar Bagabanga, o pari kunsyal, Jerry Lariosa, may buntag, tuburan!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: PZ Radio.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhaw.
1: Kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubo
2: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500
3: Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Baling Ogra Liampo. Nagribay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatay lo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
6: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
5: Basin bayad mabatalon kung balik, ana, ha?
6: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
5: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung upadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
6: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga proper, National Highway Tuburan, Cebu. Ginumala og ipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Ignore mo. Gawin akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasapaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Ignore. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, di pong kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gitaon kong nalilumais kunti yan ba. Nidadali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko. Nami kayo kong kuan, kukutuhawan. Nga. Kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna tong ano, wasawasan ko. Ramati ka rin, may batsa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
4: Fiber Connect IT Solutions.
3: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
4: 248-2389.
5: Kapoy nas gigalimo, base lang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
8: A product of RS Deep Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
11: Kugihan ba?
12: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
13: Kargado!
12: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
11: Kargado!
12: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
13: Kargado!
12: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
10: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Oba!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmayrakop na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab Quality yan.
3: And Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Paspas ba na sa upat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Jumpstart your day right here.
8: Good morning.
9: The morning drive.
7: BT 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibugay, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Yake naman ko ko eh. Di ba matigong sir sa kong lawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pag humana ko pang hapla, sir. Pusti na hiyaya. Pus ko kayong pamilya sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
0: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom ang PTX 500. Katamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika.
5: Uy, Kuya Atan, nausa man yung atong amigo nga masulupon magkayog naong?
6: Dito, no? Atong pangutanan. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ganong masulupon magkayog kagnaong karang?
7: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
5: Aw, kanara di ay, at doon na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay Sabio, nga mao ang Phyllis Bugasan Store, nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o uban pa.
6: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFA Rice. Ning atong lungsod sa Tuboran, nag-apod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
5: O kamo, usapay inyong ipaabot at doon nata sa Phyllis Bugasan Store.
8: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
9: Ang Phyllis Bugasan Store, anaami mutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
10: Paminaunta ang testimonya sa Nature Smith Purple Corn Coffee.
1: Kami si Sirila, kami lagi na puyo sa Provincia, Poblacion, Labuntoran. Ako masulti sa Nature Smith Purple Corn Coffee. Maayon lang akong pagbawas. Kapag na nag-igamit ko, bawas ko every morning sa mga kaigsoonan nga nakapaminaw ka ron. So paggamit mo o Nature's Gift Purple Corn Coffee, kaya tigtigo pa siya.
10: Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
11: When you visit Tuboran and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuboran, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed. Complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CDU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuboran, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the home doll in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
12: Bring happy to your home.
3: stamina ang bilib sa Lactopapi.
2: Sa Lactopapi.
12: Lactopapi.
13: Lactopapi.
3: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
14: Bring health into your home.
15: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
16: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
17: Ang sige man jud kag balik-balik sa to ang Lolomasyong Tiki-Tiki sir, palit sir.
18: Siyempre na ayo man jud akong anak. To hasta ni anak ko kaabo. Mo nang salig jud ko ini Lolomasyong Tiki-Tiki kay mo gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamangkuran nga bisakitan yung sakit na ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong di painom. Pagtapos yung pagsulta, naulian yun yung sakit sa LDR. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, bisakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGA, MM, o kinikin.

0: ka kita.
1: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungkol sa diabetes. Maayon na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
2: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko, Dora Kakarton. Pag sigil na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakitahan to karon. Dali mo usos ang iyong sugar. June Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
1: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix. Ginama sa Zed Marketing.
3: Living Testimonies.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
7: Rexino Forte.
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
7: Rexino Forte.
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
7: Rexino Forte.
6: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
7: Rexino Forte.
8: Mas paspas balat sa upat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oh.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtog na problema. Pati na ko ang ginhawa, afford pa. Unang, pag may rakap, lupod mo.
1: Ukal ang pagtog na problema, afford pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxVit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
9: This is the Morning Drive.
10: The Morning Drive. BTV.

0: 101.1 Beauty Radio.
1: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
2: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
3: Unang gamit na ko, Ma'am. Nakita gid ang mga ang-ikap na ko sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
2: Aha. Dili hapdos.
3: Dili man, Ma'am. O kira ka ayo good, Ma'am.
2: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
3: Wala po, Ma'am. Ganahan kaayo sa sabon.
2: Ganahan kaayo ka sa atong sabon nga said Celebrity Gojek Soap.
1: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
4: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na dosam nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6650 ugang alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging umsamang G&D Sari-Sari Store dalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension, dili magkinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle free ug paspas nga serbisyo.
6: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
7: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway at mulawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasapaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din ha, dipumju ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong putukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kung kuan, puputo hawan. Niya, kilab, nami taon. Kaon dyan po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, rin, may batsa sila. Ang lain lang kutukuto niya, marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
8: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imuhang health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
9: Testimonya sa Nerveflex Capsule.
10: Ganila.
9: ninyo. Windows din sa Maria Cristina, Leon City. Ninyong Netflix capsule. Kaso, magulungol akong karana, mga braso, buk. So, kapanin yung mga tudlo sa kamot, mga lapalapas tiil, magmurol, marapos lukog dagong, gaminod. Gamit na ko sa Nerflex, ma-alib yun na siya, sir.
10: Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
11: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
13: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
11: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
14: V-tron. Subok na.
15: Ako si Gina Pardillo, taga Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa V-tron drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo maghilak-hilak. Baskog na kayo, dali ra po siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning V-tron drop, palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
14: V-tron. Subok na.
16: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
11: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
17: Kugihan ba?
18: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
19: Kargado!
18: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
17: Kargado!
18: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
19: Kargado!
18: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
20: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
20: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
22: O

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayrgof, lupod mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa. Mayrgof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisnat, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisnat na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This is the Morning Drive.
9: Morning Drive.
10: The Morning Drive.
11: BT 98.1.
12: Every day.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inumog DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
3: Mm-hmm.
4: Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GB.
3: Oh.
4: Ilabi na dyan sa mga managtiayon.
3: I agree.
4: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana.
3: Mm.
4: Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP.
3: Mm.
4: Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip o sa kalalaki.
3: Oh. Dua ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
4: Mm.
3: Impotence og sterility.
4: Mm.
3: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
4: Makahimog bata.
3: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
4: Monelisod. Sayon ra man, Sir GP, kung sperm count ra man ang problema.
3: Gusto.
4: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
3: Kadaghana.
4: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
3: Uh-huh.
4: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
3: Mayra jud, Dok, kay dili tanan ang mahimog bata.
4: Unsa ra man kadaghan ang sperm cell sa lalaki nga may low sperm count?
3: O kana.
4: Mumubo ang sperm count, Sir GP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy ra man ang sperm cell, Sir GP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
0: DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gino mga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
3: Usa hay, Dok, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
4: Correct. Para
3: makabuhat og bata ang lalaki.
4: Mm.
3: Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
4: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibalaan nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot pod sa free radicals sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
3: Kana nga damage, Dok, resulta tungod sa bisyo sa
4: manang
3: pag-inom, pag-alak,
4: sigarilyo,
3: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Samot na ang wala ginom og DTX 500 ug Mighty C, isip superior source of antioxidants.
4: Unya sa managasawa diha ganahang makabuo og magkaanak, gusto gyud sila magbata, sa GP ba?
3: Oh.
4: Makabuo gyud anak, inom gyud sila DTX 500 ug Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naa man joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo, Sir GP. Moinom, marigarilyo, magdruga,
3: kadaghan.
4: Mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir GP, pwede jud makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
3: Oh.
4: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
3: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
4: Pero kung gusto ka manigurado, Sir GP,
3: oh,
4: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin bibi.
3: Kana, kuha na dito yung panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
4: O ako na sam si Dok Ramil Oy, sing maayong lawas ampingan.
3: Ayaw abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 89.1 Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlin Dapalabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyo po, produktong lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignore mo, kaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Ignore. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasupaon ko. Siguro, may gikaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nidadali ko giinom lulamas yung tikitike. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko, nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, ilang nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Tatay Lois, Lichemar at Lichel, Bali Oga Liampo. Lagi na may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichan medog lichan belly og yam. Tatay lo isa lichan medog lichan belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka! Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. Whoa!

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Taburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
2: And it's starting business, ana.
1: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat. Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
2: Unang undiscarding ako. Discarding bisdak na to.
3: Mas paspas balat sa upat.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung

0: ko si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtog na problema. Mati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang bagtog na problema. Aboard pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Amroxyl hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna, ang kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
9: This is the Morning Drive.
10: The Morning Drive. 18.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yugo sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o gliampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liempo. Susa's Lechon Manok and Liempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liempo. Tara na!
4: Oy, Berto! Wala lagi ka na masyada. Mingaw kang tala.
5: Dua kasi mana na ako nagtambay noy. Tugod sige binod akong kamot. Napag yung magtusok-tusok. Usahay, tibok adlaw yung duya akong lawas.
4: Ayaw na pa siyagde. Ako gade. Bisad sa sitay ocho da. Purya buyag. Baskong pagyod ko. Sekreto na ko. Nerflex Capsule.
5: Nerflex Capsule? Para asa man na?
4: Ang Nerflex Capsule. Makatabang sa pagbalingod sa ugat sa atong lawas. Magprotect na sa atong nervous system. Para walay bidhon. Walay tusok-tusok. O permit condition. Oo, aha, magkabay.
5: Adto sa kunoy, mupalit sa kong Nerflex Capsule.
0: Nerflex Capsule. Goodbye binhon, goodbye tusok-tusok. Mabalik sa mga butika o parmasya.
6: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings? I got you! Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naamay mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat, tara na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha, 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede na sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Ngaramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
7: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki-Tiki.
10: Ang sige man jud ka balik-balik sa ato ang Lolo Masyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
11: Siyempre, naayo man jud akong anak. Turo hasta nung anak ko kaabo. Muna misalig jud ko ini Lolo Masyong Tiki-Tiki kay mao gyud himpit na tayo sa akong pamilya. Ang akong testimony karon ni Jay. Ang akong anak na kinamanghuran na misakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang, morgue akong dipainom pa. Tapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong, na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
10: Taga-asa man ka, sir?
11: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
10: Ay, daga kay salamat, sir.
11: Ay, thank you, sir.
8: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Kugihan ba? Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
13: Kargado!
12: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
14: Kargado!
12: Mauna, ang kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
13: Kargado!
12: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
15: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
18: Oh,

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtog na klima. Pati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayrkof na put mo.
1: Ukal ang pagtog na klima. Aboard pa. Mayrkof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
4: Mauna ang discarding ako. Discarding bisdat na to.

0: 98.1 BTV Radio.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka malaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium has para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga

0: Atong paminawon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlin Dapalabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama sa siya niya po, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Ignonimo, gaway akong lawas. Sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa din sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, may yung Ignon. Ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, silab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka, nung may batsa sila, nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong, yung ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o glutas soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Bring health into your
3: home. Marami na ang believe sa Lactopuffy.
4: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
5: Lactopuffy.
3: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
6: Bring health into your home.
7: Miti Radio 98.1 FM.
8: 98.1 FM.
7: Vitron. Subok na!
9: O si Mercy Villar, taga Imelda, sa Mongga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga therapy. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dilimang guli siya mutulog magabi. Dayon, dilisad kayo mukaon. Akong gisulayan ang inyong Vitron therapy. Dayon, karun yan. Uyon naman kay maayon naman sila mga tulog, maayon na sad mukaon.
10: Vitron Syrup, Multivitamins Plus Iron.
11: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
7: Miti Radio 98.1 FM.
8: 98.1 FM.

0: si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuprogema. Pati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakap, lapot mo.
1: Ukal ang batog na gema. Aboard pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxVit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
2: Unilab Quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaul, labat sa ulo o hilanat.
9: And it's starting business, ana.
7: Rexino Forte!
9: Di kaliko, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
7: Rexino Forte!
9: Naapay kauban nga pamaul, labat sa ulo o hilanat.
7: Rexino Forte!
9: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
7: Rexino Forte!
10: Mas paspas balat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: This is the Morning Drive.
13: The Morning Drive.
14: BT.

0: All of those, mga langga, this is again yours truly, Mommy Pucci.
1: Og kiniusab si Mr. Miguel. Kuyugi minin yung mga palangga atuan ni hisgutan ang usa sa ingredients nga naa sa atong lulumasyong tiki-tiki.
0: Maayo jud kaayo ang atong adlaw karon, Mr. Miguel, kay tungod naa na puti na tabangan sa lulumasyong tiki-tiki. Muna sa mga naminaw karon nga naay gipamati sa kalawasan or sa mga taong ganahan lang may mahimong healthy para jud ni sa inyuha. Karon, Mr. Miguel, kabalo naman ta nga ang lulumasyong tiki-tiki na ay upat ka ingredients: ang kamunggay, mangustin, grapes og alingatong. Kay bao na mamujud ta kung unsay mahatag nga benepisyo sa mangustin og kamunggay. Karon, ato na pud ning paghisgutan kung unsa di ay ni ang alingatong.
1: Sa akong nahibaw-an, Mami Pucci, ang alingatong maayo na siya sa atong kidney.
0: Yes, tinuod, Mr. Miguel. Tungod kay mutabang ni siya og limpyo sa atong kidney nga mugawas to ang mga toxins nga naa sa ato ang dugo og agianan sa ihi nga maoy maka-prevent sa kidney failure. Pero kabalo ba ka, Mr. Miguel, dili lang diha kutob ang power sa alingatong?
1: Unsa pa jud ay ang kayang mahatag nga kaayuhan sa atong panglawas sa alingatong, Mami Pucci?
0: Ang alingatong, Mr. Miguel, makatabang pud ay ni siya sa pag-manage nato sa ato ang blood sugar og blood pressure.
1: Ngano man, Mami Pucci, unsa may naa ana niya?
0: Ang alingatong aduna na siya'y phenolic compounds, Mr. Miguel. Usa na siya kaklase sa antioxidant nga natural and mas maayo nga alternative kaysa sa mga synthetic nga antioxidants nga mapalit nato karon. Usa sa iyang benepisyo kay kaya niyang mo neutralize og free radicals. Og kaning free radicals, Mr. Miguel, mauni siya ang makapakos og chronic diseases sa usa ka tawo like cancer, heart diseases and diabetes. Delikado kayo ni siya kay long lasting ni siya nga health conditions.
1: Definitely, Mami Pucci, kay sa panahon nato karon, daghan na kaayong temptasyon nga makadaot sa tong lawas like mga instant foods, bisyo, computer radiation. Kana sa tanan, Mami Pucci, mauna sa ang mga factors nga magkasakit ta.
0: Yes, Mr. Miguel. Munang mas nindot jud nga naatay ginatumar para sa tong lawas. Mas nindot jud nga naatay gina-invest sa ato ang health para layo ta sa mga sakit-sakit. Kanus a pamanta managang? Kana bang naigo na ta?
1: Dili ta maghulat, mga langga, nga mo fail or mo give up na tong lawas. Usa ta maning kamot og pamalit og mga tambal. Pa-check up diri, pa-check up dito, pa-opera diri, pa-opera dito kay mas madak-an ta sa gasto. Naara jud ni nga permihon ra nato pag-inom og lulumasyong tiki-tiki. Maka-save pa ta sa gasto in the long run, ma-healthy pa jud ang atong lawas. Og ma-happy pud ta kay ma-enjoy pa nato ang atong life, kaya pa natong buhaton ang mga butang na gusto pa natong buhaton.
0: Mao nang samtang sayo pa, batasano na nato sa pag-inom og lulumasyong tiki-tiki. Wala ni siya gipili, mga palangga, ha? Pwede ni siya sa mga bata og sa mga edaran. Dili lang siya advisable sa mga buntis.
1: Unsa pa man ninyong gihulat, sulayin na ninyo ang lulumasyong tiki-tiki available sa mga butika.
0: Wala na tayo igong oras, Mr. Miguel. Dinhi na lang takutob. Daghang salamat sa mga naminaw. Kininausab si Mami Pucci.
1: Og kiniusab si Mr. Miguel. Sa programang
0: Health is Wealth.
2: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ay, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Property ng PNOC sa Bataan tinitingnan ng pamahalaan para gawing Strategic Petroleum Reserve ayon sa Office of the Executive Secretary.
4: Headlines.
5: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magiging abala sa mga pribadong pulong sa araw na ito.
4: Headlines.
3: Halos 17,000 pulis itinalaga sa mga kilos protesta sa araw na ito.
4: Headlines.
5: Pamahalaan 24/7 na nakabantay laban sa online illegal recruitment.
4: Headlines.
3: Mas mahigpit na seguridad ipinatutupad ngayong araw sa Tacurong National High School.
4: Headlines.
5: Department of Migrant Workers tiniyak na walang Pilipinong nasawi sa pagsabog sa Saudi Arabia.
4: Headlines.
3: Corporate at government records ni Vice President Sara Duterte sentro ng 27th araw ng kanyang impeachment trial.
4: Headlines.
5: At pagbangga ng China sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kinundina ng ilang bansa.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News.
7: News Nationwide.
3: 5 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, September 21, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, property ng Philippine National Oil Company o PNOC sa Bataan tinitingnan ng pamahalaan para gawing Strategic Petroleum Reserve. Ayon po yan sa Office of the Executive Secretary. Para sa iba pang detalye, narito si Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Isang property ng Philippine National Oil Company sa lalawigan ng Bataan ang kinukonsidera ngayon ng gobyerno na gawing malaking imbakan ng langis o petrolyo na magsisilbing emergency supply ng bansa. Ito pinahayag ni Office of the Executive Secretary Undersecretary Erwin Santara sa harap ng hakbang na ginagawa ng gobyerno na masigurong nananatili ang sapat na supply ng langis ng Pilipinas. Magkasamaan niyang kumikilos dito ayon kay Santana ang Department of Energy, PNOC at ang Maharlika Investment Corporation na kung saan ay maaaring maging kapital o capital investment partner ito. Dagdag ni Santana na hinihikayat din nila ang mga investors para mamuhunan kaugnay ng nabanggit na plano sa gitna ng paninigurong maging matatag ang energy security ng bansa. Ang hakbang ay bahagian niya ng resilience measure lalo tuloy-tuloy pa rin ang digmaan sa Middle East. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
5: Nakikipag-ugnayan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa ibang ahensya ng gobyerno para ikonsidera ang dagdag pamasahe sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay LTFRB Acting Chair Greg Pua Jr., binabalansi rin nila ito sa interes ng mga driver at commuter. Isinasapinalnaan niya ang rekomendasyon sa posibleng fare hike para maaprubahan bago matapos ang Oktubre. Samantala, kinukonsidera rin ng LTFRB ang planong pagtaas ng minimum wage upang hindi masyadong maapektuhan ang mga commuter sakaling ipatupad ang dagdag pasahe.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Hiniling ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Commission on Elections o COMELEC na huwag isama ang transport program sa fund disbursement prohibition sa panahon ng election period. Kabilang sa transport programs ay ang service contracting, fuel subsidy at public transport modernization programs. Ayon kay LTFRB Chair Greg Poa Jr., hindi election-related expenses ang libreng EDSA busway rides, love buses at fuel discounts. Aniya, layunin ang nasabing mga programa na alalayan ng publiko sa gitna ng epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Pinangasiwaan naman ng LTFRB ang paglalabas ng hanggang 3 buwan assistance packages sa modern public transport operators para sa buwan ng loan amortization at operational expenses. Gate pa ni Pua ang paghinto sa mga programa tuwing election period ay maaaring makaapekto sa maayos na pagbibigay ng mga pangunahing transportation service.
7: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
5: Dadaluhan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang pribadong aktibidad sa araw na ito. Ayon sa palasyo, magiging abala ang Pangulo sa harap ng mga kilos protesta sa araw na ito. Inaasang babiyahin ngayong araw ang Pangulo patungong Bulacan para sa serye ng pribadong pulong. Nauna nang inanunsyo ng Presidential Communications Office o PCO ang pinaigting na seguridad sa paligid ng Malacañang Complex. Wala rin nakaschedule na pulong balita ngayong Lunes si Press Undersecretary Attorney Claire Castro. Sinabi ni PCO Secretary Dave Gomez na bahagi lang ng normal na hakbanging pangkaligtasan ang pinaigting na seguridad sa palasyo.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Higit 17,000 pulis ang itinalaga para sa mga kilos protesta ngayong Lunes, Setyembre 21. Magrarally kasi ngayon ang iba't ibang grupo sa mga lansangan para gunitain ang yugtong ito ng kasaysayan na patuloy na nakaka-impluwensya sa aspetong pampolitiko ng bansa. Sinabi ng PNP na naka-standby din ang karagdagan nilang tauhan na nakasuot ng body cameras para idokumento ang mga insidente sa mga kilos protesta. Hinihikayat ni PNP Chief General Jose Nartates Jr. ang mga realista na sundin ang mga tuntunin at igalang ang karapatan ng bawat isa para hindi magkagulo. Ipinaalala rin niya sa mga pulis na iwasang maging marahas sa pakikitungo sa mga demonstrador.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Security deployment ngayong September 21, hindi overkill ayon sa National Capital Region Police Office. Si Mary Ann Bastasa sa ulat.
7: Radyo Pilipinas Report.
9: Hindi overkill kundi bahagi lamang ng preventive security measures ang malaking deployment ng mga tauhan ng National Capital Region Police Office o NCRPO ngayong September 21. Ayon kay NCRPO OIC Police Brigadier General Christopher Abrahano, ang malaking presensya ng pulis ay layon lamang na maiwasan ng karasan at mapanatili ang seguridad sa mga lugar na posibleng pagdausa ng mga pagtitipon. Wala naman umanong namomonitor sa ngayon na anumang security threat ang NCRPO bagamat nakahanda ang mga contingency plan sakaling magkaroon ng anumang insidente. Kasama sa tinututukan ng Maynila dahil sa inaasahang mas dadami ang mga magtitipon pagsapit ng hapon. Tiniyak naman ni Abrahano na gagawin ng NCRPO ang lahat para maging mapayapa ang mga pagtitipon. Nanawagan din ito sa mga realista na isagawa ang kanilang mga aktibidad sa mapayapang paraan.
10: Sa mga magpaplano, nandito po ang inyong kapulisan para i-maintain yung peace and order and ultimately to protect also their constitutional right para ma-express yung kanilang sarili. Ang pakiusap lang namin, gawin natin yung expression ng kanilang advocacies through peaceful means.
9: Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: NCRPO, walang nakikitang banta sa seguridad sa inaasahang September 21 rally sa Kalakhang, Maynila. Si AJ Ignacio para sa detalye.
7: Radyo Pilipinas Report.
11: Yes, John, walang anumang nakikitang banta sa seguridad ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa inaasahang pagkilos ng iba't ibang grupo ngayong araw sa September 21 rally. Ito'y kasabay ng pagunita sa anibersaryo ng martial law. Ayon niya kay NCRPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Hay Seracero na as of this moment ay generally peaceful ang seguridad sa buong Metro Manila, kung saan namataan lamang ang nasa 250 crowd estimate sa bahagi ng San Sebastian sa Maynila. Patuloy naman ang isinasagawang monitoring at paglalatag ng maayos na seguridad at ng mga pulis sa iba't ibang mga lugar kung saan inaasahang pagdarausan ng iba't ibang kilos protesta. Siniguro naman ng National Capital Region Police Office ang maximum tolerance kung sakaling magkaroon man ng ilang kaguluhan sa mga nasabing lugar. Diyan, mula pa rin dito sa Camp Bagundiwa sa National Capital Region Police Office NCRPO para sa Bago Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
5: Naka-lockdown ngayong araw ang bakuran ng Malacanang dahil sa inaasang malawakang kilos protesta ng iba't ibang grupo. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, sarado ngayon ang new executive building o NEB kung saan naroon ang maraming tanggapan ng palasyo. Sa hiwalay na advisory, sinabi ng Presidential Action Center o PACE na suspendido rin ang kanilang operasyon ngayon para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Ang PACE ang frontline channel sa pagitan ng Office of the President at ng mga Pilipino nangangailangan ng tulong, guarantee letters at nagrereklamo laban sa mga tanggapan at kawani ng pamahalaan. Limitado rin ang pwedeng gumamit ngayon ng mga lansangan at gates patungo sa Malacanang bilang bahagi ng pinaigting na hakbanging pangseguridad.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Samantala, suspendido ang klase sa ilang lugar ngayong araw dahil sa September 21 rallies at iba pa ang kadahilanan, kabilang na ang kaligtasan sa eskwelahan at kalidad ng hangin. Dito sa Metro Manila, walang physical na klase ngayon at magsi-shift sa alternative learning mode sa lahat ng level sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Maynila. Suspendido rin ang klase ngayon sa Cebu Province, Cebu City, Talisay City, Mandawi City, Minglanilla, Consolacion at Liloan. Ganito rin ang sitwasyon sa South Cotabato, partikular sa Banga, Coronadal, Lake Cebu, Santo Niño, Soralia at Tantangan. Kabilang din dito ang Sultan Kudarat, partikular ang mga bayan ng Lebak, Senador Ninoy Aquino at Palimbang.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
5: Pamahalaan 24/7 na nakabantay laban sa online illegal recruitment. Si Raquel Bayan sa ulat.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas Report.
9: Nagtalaga ang Department of Migrant Workers ng isang division na partikular na tututok sa mga online illegal recruitment ads. Ito ay kay DMW Undersecretary Darlene Pajarito ay dahil isa ang third country recruitment sa mga binabantayan ng pamahalaan sa kasalukuyan. Ito yung pagre-recruit ng mga turista o Filipino workers sa ibang bansa at naalukin ang peking trabaho sa isa ring third world country. Sabi ng opisyal, isang paraan sa recruitment process na ito sa pamamagitan ng online. Ayon sa opisyal, ang itinalagang dibisyon ang nakatutok sa mga online post kaugnay sa illegal recruitment sa oras na mayroong mamataan ang kanilang mga tauhan na post kaugnay sa posibleng illegal recruitment. Agad na makikipag-ugnayan sa Meta at TikTok ang mga ito upang ma-takedown ng mga posts. Mabilis naman anyang tumutugon ang mga social media sites na ito. Sa kasalukuyan, tinatay nasa 230,000 posts na mula sa Facebook at TikTok ang naipaalis ng gobyerno. Karamihan anya sa mga ito, nag-aalok ng umano'y magandang trabaho abroad. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:16 ng umaga. Sa iba nating balita, suspendido po ngayong Lunes ang in-person classes sa tatlong lokal na pamahalaan sa Sultan Kudarat dahil sa napaulat na school threats makaraan ang shooting incident sa South Cotabato. Sa bayan ng Leba, kanselado ang lahat ng klase sa lahat ng antas sa public at private schools habang iniimbestigahan ng mga otoridad ang napaulat na banta. Nagtalaga rin ng karagdagang security personnel para maprotektahan ang mga guro, estudyante at iba pang school personnel. Hinimok naman ang mga residente na manatiling naka-alerto at agad isumbong sa mga otoridad ang kahina-hinalang aktibidad o impormasyon. Samantala, inilipat sa alternative delivery o modular learning ang klase sa lahat ng antas sa public at private schools sa Isulan, ang capital ng Sultan Kudarat. Wala ring face-to-face klase sa bayan ng President Quirino sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong eskwelahan.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
5: Tiniyak na ang pamahalaang panalawigan ng South Cotabato na on top of the situation nito kasunod ng shooting incident sa paaralan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Sr. na pinapahuli nila ang iba pang individual na naghahasik ng takot sa social media. Una nang nagpaabot ng tulong ang provincial government sa mga nasugatan kasunod ng shooting incident.
12: Talagang pinanghuli natin sila at pinapanagot kasama yung kanila mga magulang. Teka, noong isang araw may nahuli na tayo, dinala na sa presento at napailan ng kaso dahil nga kaka-18 niya rin kahapon. At kagabi naman, may nahuli na naman ulit tayo. Dalawa sa hapon at nung gabi, mga around 10 o'clock ng gabi, may nahuli na naman tayo. 18 niya sodium isa, yung dalawa 16. Ay talagang kinulong natin.
5: Si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Sr.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mas mahigpit na seguridad ang ipatutupad ng Tacorong National High School sa Tacorong City, Sultan Kudarat simula ngayong araw. Sa ilalim ng bagong arrangement, sa main gate na papasok ang grade 8 at grade 9 students, habang sa gate 3 ang grade 7 at grade 10 students, gayon din ang senior high school students sa grades 11 at 12. Sa main gate naman lalabas ang lahat ng estudyante anuman ang kanilang grade level. Mahigpit din ang bag inspection at security checks, partikular sa mga pribadong sasakyan na papasok sa eskwelahan. Umapila naman ang school officials sa mga estudyante, magulang at personnel na makipagtulungan sa security personnel at sundin ang bagong gate assignments bilang pagtiyak na ligtas ang paaralan.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Tinitingnan ng Philippine National Police o PNP ang best practices sa mga karatig bansa para mapalakas ang seguridad sa mga eskwelahan. Handa ang pulisya na lumuhok sa Joint School Safety Task Force na panukala ng Department of Education o DepEd, kung saan magsasagawa ng site-specific security audits sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., kabilang sa mga tinitingnan nila ang mga barangay tanod na maaring magsilbi bilang force multiplier sa public at private schools. Pag-aaralan din nila ang security measures na natalakay sa Association of Southeast Asian Nations sa Chiefs of Police Conference kasunod ng June 22 shooting incident sa Tacloban City. Gate ng PNP Chief, sakalang pag-uusapan ang naturang mga programa at inisyatiba kasama ang DepEd at Department of Interior and Local Government pasandaling i-activate ang task force. Sa ngayon, pinalalakas ang surveillance at aksyon laban sa cyber-related threats.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang psychosocial intervention sa mga estudyante kasunod ng shooting incident sa Banga National High School sa South Cotabato. Sa programang Boses, sinabi ni DSWD Field Office 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr. na layo nitong makabangon ang mga estudyante sa matinding trauma ng insidente. Katuwang-aniya nila ang ilang eksperto mula sa Region 8 at 9 kung saan nakaroon din ng school shooting incidents. Target naman ng DSWD na magbahay-bahay para sa face-to-face counseling ng mga estudyante at kanilang magulang makaraan ang insidente sa South Cotabato.
13: Sa September 22 at saka 23, yun na talaga ang pinakamassive, no? Talagang susuyo rin na natin kasama yung mga bahay-bahay, kasama yung parents nila sa paggawa ng face-to-face na counseling. At gagawin natin, ginugrupo natin from 10 to 15 individuals para maganda yung maging dating. In fact, mapakinggan talaga yung kaloobin ng mga pisina. No? Because this is a one-to-one and a parabang puso sa puso na pag-uusap.
3: Yan po ang tinig ni DSWD Field Office 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Senadora Risa Ontiveros, ipinanawagan ang agarang pagpasa ng Sagip Bata Act. Sinif Asuncion sa ulat.
6: Radyo Pilipinas. Report.
14: Nanawagan si Senadora Risa Ontiveros para sa agarang pagpasa ng Sagip Bata Act para mapalakas ang kakayahan ng mga law enforcer na labanan ang nihilistic violent extremism o NVE. Kasunod dito ng insidente ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato na ikatlong school shooting sa bansa mula Hunyo. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng mga investigador ng mas malinaw na proseso para humingi ng subscriber at traffic data sa mga kaso ng NVE, gayon din ng mas malawak na kakayahan sa intelligence gathering at online operations. Magkakaroon din ng age assurance at age verification requirements para sa online platforms at kailangang magtalaga ang mga ito ng legal representatives sa Pilipinas na maaaring tumanggap ng subpoena, takedown at blocking orders at request para sa account information. Ayon kay Ontiveros, hindi na dapat maantala ang pagpapasa ng panukala na layong palakasin ang Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Act at protektahan ang mga kabataan laban sa online violence. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Infa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
5: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund, solid kaban!
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11.24 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, House Deputy Speaker Janet Garin tiwalang may sasabatas ang anti-dynasty bill bago ang 2028 elections. Si Kathleen Forbes para sa ulat.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. Report.
17: Naniniwala si Deputy Speaker Janet Garin na may sapat pang panahon ng Kongreso para maisabatas ang anti-political dynasty law na maaaring maipatupad sa 2028 elections. Ayon kay Garin, kailangan lamang matapos ng Senado ang sariling berso nito upang mapag-usapan ng dalawang kapulungan ang mga pagkakaiba sa Bicameral Conference Committee. Sinabi niya na may political will naman ng mga mambabatas na tapusin ang panukala kahit mangailangan ito ng dagdag na oras sa trabaho ng Kongreso. Mahalaga rin, ayon kay Garin, agad maihanda yung implementing rules and regulations o IRR matapos maisabatas ang panukala. Ito ay kasunod na rin ng atas sa Supreme Court sa Kongreso na tuparin ang constitutional mandate na tukuyin at ipagbawal ang political dynasties.
18: Confident because there is the political will on this, hopefully maupuan na matapos ng Senado para maupuan ng Senado at ng Kongreso. At kasi for sure magkakaroon ito ng maraming discussion sa bicameral committee. So, may panahon pa naman. The question is whether kakayanin yung IRR before the 2028 elections. If there's a will, there's a way. Sakripisyo lang sa oras kasi trabaho namin yun.
17: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
5: Pinamamadali na ng Malacanang sa Department of Health o DOH ang pagproseso sa mga lehitimong claim sa ilalim ng Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP program. Inireklamo kasi na ilang pasyente ang ilang buwan nilang paghihintay para makatanggap ng tulong pinansyal. Ipinag-utos ni Executive Secretary Ralph Recto sa DOH Regional Directors at Participating Hospitals na suriin ang mga bayarin at agad na iproseso ang mga lehitimong kahilingan para sa tulong medikal. Layo ng direktiba na tiyaking mapupunta ang nilabas na pondo sa tulong medikal ng mga pasyente at upang patuloy na makapagbigay serbisyo ang mga ospital, lalo na sa mga low-income at vulnerable community. Una nang naglabas ang Department of Budget and Management o DBM ng 27.4 billion pesos sa DOH para sa patuloy na pagpapatupad ng MAIFIP.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Ay mahigit 155,000 ang dengue cases, mas mababa umano kumpara sa mahigit 231,000 na kaso sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sa kabila ng pagbaba, patuloy pa rin ani ang binabantayan ng kagawaran ang sitwasyon.
19: Mula po noong January 4 hanggang September 16, 2026, may kabuuang 155,918 po na kaso ng dengue na iulat po ng Department of Health. Ito po ay 33% po na

0: mas mababa kumpara po sa 231,850 na kaso na naiulat po sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. May nagsisimulang pagbaba din po ng mga kaso na natala noong huling linggo po ng Agosto, subalit ito po ay binabantayan po ng Department of Health.
1: Si DOH Dengue Program Focal Medical Officer 3, Dr. Ian Christopher Rocha.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Panukala magataguyod ng masustansyang pagkain sa bansa, ipinanukala sa Kamara si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Isinusulong ni Albay 3rd District Representative Adrian Salceda ang agarang pagpasa sa House Bill Number 10927 o ang Philippine Healthy Food Retail Act upang gawing mas accessible at abot kaya ang mga masusustansyang pagkain para sa bawat Pilipino. Ayon kay Salceda, layunin ng panukalang batas na ito na tugunan ang lumalalang problema ng malnutrisyon at ang pagtaas ng bilang ng mga sakit na may kinalaman sa maling dieta tulad ng diabetes, sakit sa puso at cancer. Sa ilalim ng panukala, gagawing mas abot kaya, madaling matukoy at madaling mabili ang mga sariwang produkto at masusustansyang pagkain sa mga supermarkets malapit sa mga paaralan, online platforms at mga lokal na tindahan. Inaatasan ang mga food retailers na maglaan ng espasyo para sa mga masusustansyang pagkain habang ipinagbabawal naman ang paglalagay ng mga pagkaing mataas sa taba, asin at asukal. Lilimitahan din sa 100 metro mula sa mga paaralan at pag-display ang promotion ng mga junk foods at iba pang hindi masusustansyang pagkain. Hindi magiging mandatory ang mga mabibigat na requirements sa mga sari-sari store, vendors at karinderya sa halip bibigyan sila ng tulong financial, technical assistance, cold storage at direktang koneksyon sa mga lokal na magsasaka at kooperatiba. Layunin din ng panukala na magtayo ng bagong ahensya palalawakin ang mandato ng kasalukuyang National Nutrition Council o NNC upang mga siwas sa pagpapatupad ng batas na ito. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Walang napaulat na Pilipinong nasugatan kasunod ng pagsabog sa Riyadh, Saudi Arabia. Magugunitang naglunsad ng drone at ballistic missile attacks ang grupong Houthi noong Biyernes ng gabi at Sabado ng umaga kung saan tinatarget ang capital at energy sites sa kahabaan ng Red Sea Coast. Bagamat walang naapektuhan, mahigpit na nakabantay ang Department of Migrant Workers o DMW sa sitwasyon ng mga Pilipino sa Saudi Arabia habang tiniyak ng Philippine Embassy at Consulate ang tulong sa mga mangangailangang Pilipino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sentro ng 27th araw ng impeachment trial ngayon ang corporate at government records ni Vice President Sara Duterte. Ipipresenta ng prosecution sina Civil Service Commission Assistant Commissioner Ariel Ronquillo, Securities and Exchange Commission Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario at Philippine Government Electronic Procurement System Division Chief Rendel Sopeña bilang mga testigo. Usurin nila ay diniklarang negosyo at umano'y transaksyon sa gobyerno ng mga kumpanyang may kaugnayan sa vice-presidente. Bahagi pa rin ito ng mga ebidensya sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Duterte sa ilalim ng Article 2 ng Articles of Impeachment.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Positibo ang Department of Education o DepEd na kakayanin pa ng Filipino students na mapabuti ang ranggo nito sa mga susunod na Program for International Student Assessment o PISA. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DepEd Undersecretary for Learning Strand, Dr. Carmela Oracion, na palalakasin pa ang learning strategies para maisakatuparan ito. Kabilang aniya sa mga pagbubutihin ng kagawaran ang mainstream education, remediation program at socio-emotional intervention.
5: Iigtingin pa natin yan. Socio-emotional learning is an intervention. Tutulungan natin ang mga mag-aaral na makakope, no, sa kanilang mga nararanasan. So kung sakaling sila ay nato-turn off ng ilang leksyon, tutulungan natin silang makakope. Kung sakaling sila ay nahihirapan, sinasabi nilang Waterloo nila ang ganito, ang ganyang subject, science or math, sila ay tutulungan natin.
1: Pinning ni DepEd Undersecretary for Learning Strand, Dr. Carmela Oracion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinandila ng ilang bansa ang pagbangga ng China sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa West Philippine Sea. Kabilang ang mga embahada ng Japan, Australia, European Union, Canada at Estados Unidos sa kumondena sa insidente. Bukod sa pagkondena ni U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, kinilala nito ang pagiging profesional ng mga kaalyado nito sa Pilipinas sa kabila ng mapanganib at destabilizing act ng China. Ipinag-aalala rin ng Canadian Embassy sa Pilipinas na maaaring magdulot ng kaguluhan at panganib sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon ang mapanganib na aksyon ng China. Tinawag naman ni Australian Ambassador Mark Brown na unsafe o hindi ligtas at destabilizing ang aksyon ng China. Nangyari ang insidente nitong September 18 sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone habang nag-asagawa ng fuel subsidy mission sa mga Pilipino mangingisda sa West Philippine Sea.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pilipinas at Japan binuksan ang Joint Cooperative Activity at Future Leaders Program ng ASEAN Defense Ministers Meeting ngayong araw. Si J. Mark Dagala, pagbabalita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagbubukas ng Joint Cooperative Activity ng Pilipinas at Japan kaya hindi ng Future Leaders Program na bahagi ng ASEAN Defense Ministers Meeting ngayong araw sa Subic, Zambales. Dito kinilala ni Teodoro ang mahalagang papel ng Japan bilang alyadong bansa ng Pilipinas para sa pagpapatatag ng seguridad sa rehiyon ng Indo-Pasipiko. Kanya rin binigyan din ang kolaborasyon at pagtutulungan sa pagtugon sa iba't ibang banta gaya ng kalamidad at epekto ng climate change. Bukod dito ay mahalaga ang pagkakaisa ng mga bansa sa rehiyon para harapin ang mga hamon na partikular na ang panggigiit ng karapatan o sa karapatan at soberanya sa karagatan. Naniniwala rin ang kalihim na sa pamagitan nito lalo pang pagtitibay ang kooperasyon ng bawat bansa sa ASEAN para harapin ang mga nagbabagong hamon sa katatagan ng rehiyon. Hindi lumahok ang China sa sabi tipo, subalit non-ASEAN countries ang sumama rito gaya ng Japan, Australia, New Zealand, South Korea, Russia at India. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pag-agapay sa mga MSMEs kabilang sa mga naging sentro ng pulong ng economic ministers ng ASEAN, Australia at New Zealand ngayong Lunes. Si Quincy Kahilig ang may dala ng balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Sa pauuna ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair, matagumpay na naidaos ang 31st Closer Economic Relations Consultation sa pagitan ng economic ministers ng ASEAN at ng Australia at New Zealand na mga bansang bahagi ng ASEAN Trade Architecture sa mahigit isang dekada na. Kinanap ito sa Philippine International Convention Center ngayong Lunes ng umaga kung saan tinalakay ang iba't ibang mga hakbang para matugunan ang mga hamon ng nagbabagong global business environment ngayon tulad ng pag-unlad ng teknolohiya at magbabago sa mga supply sa merkado. Sa kanyang opening statement, binigyan din ni Trade and Industry Undersecretary Seferino Rodolfo na pinagtitibay na naturang pagkupulong ang pagtutulungan ng ASEAN, Australia at ng New Zealand sa paghahatid ng iba't ibang praktikal na benepisyo na makakatulong sa mga micro, small and medium enterprises sa rehiyon para makasabay sa patuloy na pag-unlad ng ASEAN sa pamamagitan ng digital interconnected economy. Umaabot sa $2.88 billion ang combined annual foreign direct investment inflows mula sa Australia at New Zealand sa ASEAN region. Samantala, binati naman ng Economic Minister ng Australia ang Pilipinas sa matagumpay nitong panguna sa ASEAN ngayong taon sa kabila ng mga hamon sa global economy ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Matamang binabantayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang epekto ng climate change sa paglago ng ekonomiya at sistemang pinansyal ng bansa. Sa programang Boses, sinabi ni BSP Assistant Governor and Chief Sustainability Officer Pia Bernadette Tayag na tinututukan nila ang tatlong haligi ng sustainable agenda, ang pagtukoy sa climate risk, pagsuporta sa financing at adaptation at internal process ng BSP. Samantala, nilinaw ng opisyal na layunin ng sustainable agenda na makatulong sa sustainability ng mga bangko.
8: Itong sustainability agenda, Sir Alan, minsan sinasabi nila parang nakakadagdag lang to ng compliance or requirements. Hindi po 'yan ang tingin namin, kasi ang sinisigurado namin na itong mga nilalabas namin regulasyon ay hindi po pabigat para sa ating mga mas maliliit na bangko or sa mga maliliit na negosyo, kung di talagang

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Nakiisa ang Supreme Court sa dalawang araw na summit sa Manila Hotel upang palakasin ang koordinasyon at mga reforma sa sistema ng hustisya sa bansa. Ang naturang summit ay para sa Justice Sector Coordinating Council o yung JSCC. Binubuo ang JSCC ng Supreme Court, Department of Justice at Department of Interior and Local Government o DILG na magkatuwang sa pagpapatupad ng mga programa para sa justice sector. Kabilang sa mga pangunahing programa nito ang Justice Zones na nag-uugnay sa mga korte, prosecutors, law enforcement, corrections at iba pang ehensya upang mapabilis ang paghawak ng mga kaso at mapalawak ang access sa hustisya. Sa kasalukuyan, may 20 justice zones na naitalaga o naitatag sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang ang mga specialty zone para sa human trafficking, online sexual abuse and exploitation of children, green justice at economic development at tourism. Tampok din sa mga proyekto ng JSCC ang National Justice Information System, mga programa laban sa jail at prison congestion, forensic evidence training at pagbuo ng mga panukalang reforma at batas para sa justice sector. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa ating balitang sports, Pinoy mixed martial artists Jean-Claude Saklag at Carlos Alvarez puntiriyang makaabante sa gold medal round ng kanilang mga event ngayong araw sa pagpapatuloy ng 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Mula Sports Radio 918, naritong ulat ni Ria Arevalo.
3: Hangad ng mixed martial artists na sina Jean-Claude Saklag at Carlos Alvarez na maibigay sa Pilipinas ang una nitong gintong medalya sa 20th Asian Games. Kapwa sasala ngayong araw sa semifinals ng kanilang respetibong events sa MMA ang dalawa para sa tsansa makausad sa finals sa pag-asa makamit ang inaasam na ginto. Unang sasabak sa aksyon si Alvarez kontra Yerkingali Burkutali ng Kazakhstan sa men's traditional minus 77 kilo semifinals. Habang makakalaban ni Saklag, ang hometown bet na si Daisuke Murayama sa minus 65 kilogram semis bout. Sa pagpasok pa lamang sa semifinals ay nakakasiguro na ng bronze medal ang dalawa na maaari pa nilang maiangat sa silver o ginto kung makakausad sa final round na nakatakda sa Martes, September 22. Sa ngayon ay nakasungkit na ng isang bronze medal ang Pilipinas mula sa Philippine Women's Soft Tennis Team na binubuo ni Navien Zuleta, Princess Katindig, Christy Sanyosa, Hilary Paz, at Shireen Salazar. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 20 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadahanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

Doronyo. 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng

0: business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
1: Hindi po ba dapat panahon na na tayo na ang gagawa ng mga supply chain sa yan at dito po gagawin?
2: Eksakto, yun yung talagang layunin ditong pagsali natin sa PAC Sinica. Kailangan linawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa Nuclear City ay advanced manufacturing. Hindi data center ang itatayo natin dito is, at saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment, na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center ang itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
1: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
2: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga may tatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 15 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang ulat dito sa Luzon, DepEd at PNP sa Cordillera pinaigting ang koordinasyon laban sa bullying. Si Joseph Cabanas ng Radyo Pilipinas Baguio para sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Pinaigting ng Department of Education at Philippine National Police sa Cordillera ang kanilang koordinasyon upang mapalakas ang seguridad ng mga mag-aaral laban sa bullying, karahasan at iba pang emergencies sa mga paaralan. Ayon kay Baguio City Police Office Chief Colonel Nixon Laoyan na maaring lumapit sa Children's and Women's Protection Desk ang mga batang nakararanas ng bullying at iba pang insidente. Gayon man, nilinaw ni Laoyan na hindi lahat ng bullying complaint ay agad nasakop ng pulisya. Aniya, nakikialam ang PNP kapag ang insidente ay maituturing ng paglabag sa batas gaya ng physical injury. Patuloy namang pangunahing responsibilidad ng DepEd ang pag-uulat at pagresolba sa mga insidente ng bullying sa loob ng paaralan habang nagbibigay ng suporta ang PNP kapag kailangan ang police intervention. Kasama rin sa pinaigting sa koordinasyon ang information drive, police visibility sa paligid ng mga paaralan at paghahanda sa emergency. Aminado naman ang mga opisyal na wala pang ganap na integrated drill na susubok sa buong response chain mula paaralan, pulisya, responders, lokal na pamahalaan at mga magulang. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Baba tayo sa Southern Tagalog, sa Radyo Pilipinas Lucena. Mayigit 20 parole and probation administration clients pinagkalooban ng pansamantalang trabaho sa ilalim ng TUPAD program. Si Mara Grezula sa balita.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Pinagkalooban ng pansamantalang trabaho sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD program ng DOLE ang 24 na kliyente ng Parole and Probation Administration o PPA Quezon. Ayon sa pabatid ng DOLE 4A, sumailalim sa orientation ang mga napiling benepisyaryo at isinagawa rin ng contract signing sa pagitan ng DOLE Quezon at PPA Quezon. Ang mga kalahok sa TUPAD ay mga kliyente ng Parole and Probation Administration o PPA, isang ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng Department of Justice na nagbibigay ng community-based alternative sa halip na pagkakakulong para sa mga kwalipikadong nagkasala. Sa ilalim ng programa, magtatrabaho ang mga benepisyaryo sa loob loob ng 31 days bilang tulong sa kanilang kabuhayan at pagbabalik sa produktibong pamumuhay sa komunidad. Katuwang ng Dole Quezon sa pagpapatupad ng programa ang PPA sa pangunguna ni na Supervising Probation and Parole Officer at Officer in Charge Rowena Alfonso at Chief Probation and Parole Officer Chodoro Villaverde. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sa Kabikulan, Kamalig LGU gagamitin ang mga bakanteng lote sa munisipalidad para sa bagong Bawat Barangay Busog Program. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni JM Olarte.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Upang palakasin ang pambansang food security at tulungan ang mga kapuspalad na mamamayan, inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Kamalig ang Bawat Barangay Busog Program na naglalayong convert ang mga bakante o hindi na ginagamit na pribadong lote upang gawing kapani-pakinabang na taniman ng mga gulay para sa mga pamilyang nangangailangan sa bayan. Ayon kay Mayor Carlos Erwin Baldo Jr., magkakaloob ang Municipal Agriculture Office sa pakikipagtulungan sa Department of Agriculture at Albay Provincial Agriculture Office na mga libreng seedling tulad ng kalabasa, titaw, upo, pechay, okra, talong at iba pa upang masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng pananim para sa mga kalahok. Nakatuon ang naturang inisyatibo sa mga indigent families, partikular sa mga miyembrong walang trabaho at walang karanasan sa pagsasaka, kung saan ang Municipal Agriculture Office ang magsisilbing gabay sa pagtuturo ng wastong pagtatanim upang magkaroon sila ng sarili mapagkukunan ng pagkain at kabuhayan. Inihimok ng pamalang lokal ang mga interesadong residenteng may-ari ng bakanteng lote at ang mga nagnanais magtanim na bisitahin ang opisina sa Municipal Agriculture Office sa first floor ng Maytalik Building sa Kamalig Municipal Hall upang opisyal na magpagtulungan at magparehistro sa programang ito. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: 11:49 ang ating pong oras sa ating pagbabalik. Mga balita naman mula sa Visayas at Mindanao, narito muna ang ilang paalala.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: 9 minutes bago mag-alas 12 ng tanghali, punta na tayo sa ating mga kasamahan sa Visayas. Face-to-face classes sa Cebu City muling sinuspinde dahil sa nararanasang masamang kalidad ng hangin o haze, si Angeli Valiente sa ulat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Muling nagpaalala ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Cebu sa publiko na ugaliin ang pagsuot ng face mask. Ngayong nakakaranas na naman ng hindi magandang kalidad ng hangin ang Metro Cebu dahil sa transboundary haze. Sinuspindi na ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod matapos maitala ng Environmental Management Bureau o EMB-7 na nananatili sa acutely unhealthy ang classification ng air quality sa Metro Cebu. Kapag acutely unhealthy ang kalidad ng hangin, kailangang limitahan ang outdoor activities, lalo na sa mga taong mayroong sakit sa puso at respiratory diseases katulad ng asthma. Maaari ring limitahan ang paggamit ng mga sasakyan upang mabawasan ang polusyon sa hangin. Bagamat kansilado ang face-to-face classes, patuloy pa rin ang pag-aaral ng mga bata sa pamamagitan ng alternative delivery mode of learning. Nananatili namang alerto ang mga paggamutan sa lungsod, maging ang mga emergency responders para sa mabilis na pagtugon sa epekto ng haze sa kalusugan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Samantala sa Mindanao, Cagayan de Oro City Information Office nakipagtulungan sa DICT para tugunan ang disinformation sa social media. Magbabalita si Ryan Carbon ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Bumisita si Acting City Information Officer Jade Adeser sa DICT Region 10 at nakipagpulong kay Carl Pios, miyembro ng Cyber Security Team nito, upang talakayin ang mga hakbang laban sa pagkalat ng disinformation na patuloy na pumupuntirya sa bureaucracy at operasyon ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro. Sa nasabing pag-uusap, binigyang diin ni Adeser na ang information warfare ay ginagamit bilang kasangkapan upang sirain ang reputasyon ng mga individual, hindi lamang ng mga politiko at kilalang personalidad, kundi pati na rin ng mga ordinaryong mamamayan. Nagkasundo ang CIO at DICT Region 10 na paigtingin ang koordinasyon at pag-aralan ng mga angkop na hakbang upang maprotektahan ang publiko laban sa masasamang epekto ng disinformation at maitaguyod ang isang mas ligtas at reliable na information environment. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Marawi, may gagawing pag-uulat si Johanaya Yusuf. LGU Lanao del Sur, pinaiigting ang serbisyo publiko sa pamamagitan ng government protocol training.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Sa pangunguna ng Provincial Human Resource Management Office ng Lalawigan na Lanao del Sur, sinagawang dalawang araw na pagsasanay hinggil sa mga magagandang gawain o best practices in government protocol dito sa lungsod ng Marawi. Layunin itong higit pang mapalakas ang kakayahan ng mga empleyado ng pamahalaan at madagdagan ang kanilang kaalaman sa mga opisyal na transaksyon, pagsasagawa ng meetings at conferences, gayon din sa tamang pakikitungo sa mga dignitaries. Maliban dito, ay nagsanay din ang mga kalahok kung paano haharapin ang mga sitwasyon kung saan merong uninvited guest. Gayon din ang protocols for special situations, workplace conduct, professional language at tamang pakikitungo sa mga nakatataas kasamahan, subordinates at mga kaibigan. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito ay patuloy na namumuhunan ang Provincial Government of Lanao del Sur sa pagpapalakas ng kakayahan ng kanilang mga empleyado bilang pagkilala na ang bawat opisyal na pakikisalamuha ay pagkakataon upang maipakita ang profesionalismo at mapanatili ang dignidad ng serbisyo publiko. Kabilang sa mga lumahok ang mga head of offices at piling empleyado mula sa lahat ng tanggapan ng lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Johanaya Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, September 21, 2026. Sa ating pong oras, 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas mong muli, ako po si John Mogol.
7: At ako naman po si Ched Oliva. Sa magandang araw sa ating lahat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin,
15: ay galing sa salitang darang, which means to narrate, in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service
21: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
23: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-itlogan ng lamok.
22: Self-protection.
23: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
22: Seek early consultation.
23: Unang sintomas pa lang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
22: Support fogging and spraying.
23: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
22: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan.

0: Pulong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

Nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas.

0: Puffy Health Alert. Likayi ang flu. Usa sa gikahadlukang sakit karon ang flu nga makuha tungod sa pagbag-o-bag-o sa panahon. Kung healthy ang imong immune system, adunay igong kusog ang imong lawas sa paglikay sa mga sakit-sakit sama sa flu. Ang pag-inom kanunay og Lacto Puffy Health Supplement makapaligod sa atong immune system. Likayi ang sakit. Inom kanunay og Lacto Puffy Health Drink and bring health into your home.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
0: Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
2: Magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatia, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, na mo'y mupugong o musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural, way gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration.
1: Bring health into your home.
3: Ay radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

0: politika ug advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay ug opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana.
1: Maayong udto, sugbo ug welcome once again sa Chika ug Advokasya diri sa Bantay Radyo Cebu. Streaming live na mga kabantay sa atong official Facebook page nga Bantay Radyo Cebu. Ako ang inyong amiga sa kahanginan, Kabantay Grace Baquero. Sa matag pulo nga malitok, adunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga ato masugdan, adunay advokasya nga mapalig-on. Maayong adlaw kaninyo tanan og welcome once again sa Chika ug Advokasya. Kung asa na atay chika, natay solusyon ug advokasya para sa tanang Bisaya. Sa dili pa natusugdang ang exciting at chika mga kabantay, kanara ba tayo guest for today? Let us acknowledge firsthand our hook-up stations na mao'y nagpalanog sa itong programa diha sila mga areas. We have DYPS, BT Radio, diha sa Tuburan, and DYAJ, One Heart Radio, diha sa Samboan. Daghang salamat o maayong uto kaninyong tanan. Karungod tuha, no? Honored kay ta sa tanang mga naminaw o sa tanang nagtan-aw nato diha sa atong live. Sa episode nato karon atong kauban ang usa ka dedicated leader gikan sa usa sa mga sentrong barangay sa atong dakbayan sa Subo. Walay lain kundi si Kogon Ramos Barangay Captain Honorable Maria Luisa Besabella. Maayong udto ka.
2: Maayong udto diha, Miss Cons Grace. It is an honor na ako din i-invite ko nimo. Dagan salamat.
1: Yes, no? So, kani si Cap, usa ni siya sa mga kapitan nga, aside sa woman leader, siksikoy. Uy, grabe. Aka na nga, achieve na achieve, o maintain, gagapon ang figure. No, kay kuan magkakap, no? Kana more on running man ka?
2: Run, basket, volleyball, all gagana ng sports.
1: Tanan na lang sports. Iyan, hasta pickleball.
2: Yeah, lately. Pickleball na.
1: Mura, kinala di ko makat-on ani ni Cap kay, pabayaan, charing. Anyways, before ta magsugod Cap sa ato ang segment, no, na ating question of the day. So, pag-post na ako, na ikaw atong guest karon, naada yung mga nag-send ato og mga pangutana, no? So, ato nang tubagon. So, na usa diri nga question of the day para imuha gid ni. Para nimo ka, unsa ang labing dako nga garbo sa usa ka taga Kogon Ramos nga kinahanglan masayran sa tibuok Sugbo? Meaning, what makes Kogon Ramos unique from all the rest, no? Sa tanaw 80 ka barangay sa Sugbo, unsay napaka Kogon Ramos ni Kogon Ramos, no? But later na matubagon Cap at the end of our show. Kay karong tungura, ilailahon sa kanamo Cap. Kay no north man ka Kogon Ramos. Kami taga south man mi. So ang norte ka ila ka ayon nimo. So karon ilailahon sa kanamo. No, walk us through kuno Cap sa imong journey sa public service. When ka nag-start? Nagkonsehal ba ka gikan? Nidiretso ba ka kapitan? It's your time to shine, Cap. Go.
2: Thank you, Cons. No, nag-start jud ko, it's diligid na tumahibaw ano asa ta ilabay sa Ginoo. When my father-in-law had a cancer mm-hmm. siya. So he was the one who is ang kan siya konsihal.
1: Elected gid siya.
2: Then kama time na mag-ilis na gyud kay di na gyud kaya siyang lawas. So ako ay napilian. Actually ako sa gyud ang active. Dili ang ako ang yang mga anak. Ako ang active nga namot kuyog ni Papa. Ako dyan yung tawagun, day, day. So, eventually, ako ipuli, nag-consihal ko way back 2012, I think, ipuli ko niya for a year. Ay,
1: makukonsihal. So, kuan to siya, 2010 to 2013, to siya nga term, no? So, ni-serve ka as appointed 2012 to 2013. Okay, and then?
2: And then, after ato, gipadagan ko ni Mayor Mike. But dili ta ko ganan kay kuan pa baya ko kaning gi appointed. But anyway, sa iyang aside, wala ni kuan to ako yung muna din lang sa mayor, di ko ready kay appointed ko, and then murag kalayo na ba nang lagputa oy wala akong ambition ana. Kaya ako ay sumupuli lang ko sa kong papa. I have
1: to, to finish lang his term.
2: Wala lang to finish the term of my kanang akong papa, pero active yun ko sa barangay. I mean, itrans in the blood mang yun, kaya ang ako mga kaliwat is politicians yun ko kaliwat sa akong great grandpa up to sa akong mga uncle.
1: Public service yun.
2: Public service yun per se nga mga fan. Mag ginailan ko sa akong kaliwat sa side sa akong papa. But anyways, going forward, gipadagan ko niya pa
1: 2013.
2: I think so. Nawala ko kadaw ato ng time. I've foreseen na good na dili yun ko kadaw. For one,
1: kaya murag bag-o pag sa pananaw sa tao.
2: Sad kayo, you have to prove something pa. And then, ang kapitan is, usually, ang Ramos good is patiwasan dyan na nila ang kapitan. Term, full term gina sila. Nga na mga tao ba. So, tagaag time nga na idakong agi ba. So, okay na ako to because I always believe na God's will ang tanan. It's not even not in politics or whatever you do in life. It's God's will. So wala to, wala ko na ko an.
1: Padayon ni Jika.
2: Padayon ako, padayon sa ko tabang kung nay mo duol or matabang ko sa barangay. I'll make a daghan ko gipang buhat gihapon. Not because of politics, but because passion. It's a passion to serve ragid na na. Mora na.
1: Yeah. So after sa 2013 cup, sunod nga election kay 2018 man. Kay extended man mi ato 5 years. So pag 2018
2: nidagan ko independent kwan lang kanang konsihal. Wala jud ko nagkapitan. Pero daghan na lang mi ni kuyog, pero independent team, wala mi ko. Then ni kwan lang sa to decide akong ba na ako na lang magkapitan.
1: Pero 2018 kanidaga kapitan.
2: Yeah, adili konsihal no. 2013.
1: Pildi ko ato. Pagka iti, nidagan ka, konsihal.
2: Okay. Wala na ko. Actually, kuha ko sa admin, sa ila, sa grupo. Sa, kundili lang ko kay, to be fair with both sides, wala ko'y gilaban.
1: Wala kay gilaban. Away masilo.
2: Away masilo. And then, gidaganan sa kong husband, ang kapitan, ako konsihal, nagid ko. But I won, second, ka-second as counselor ko ato. So, that, begins
1: so
2: another,
1: that paved the way. So 1 year ra ka konsihal cup no, kay pag 2023 mao na tong nidagan kag kapitan. So dili gid pasabot no nga kung mapildi ta mo, moagi ta kapildihan, mo give up na dayon.
2: But actually okay ra jud to mapildi kay as expected kay kuan pa man ko ato. And then I was believe lagi that time, ang time gyud is naara na mabuto na akong imo, but okay na sa dili. Sa easy ba yung ato ang trabaho, di ba? As ikaw sa as a public servant. So, more likely na kung dili, okay na sa dili.
1: So, 2023, nidaga na kagkapitan.
2: Yeah.
1: Kap, no? So, basically, first term gano'n
2: niyo.
1: First term. Kung mag-eleksyon, o batang taway eleksyon karon eh para pagkapirmas BBM ha, gara na lang presidente ha. Wala gay eleksyon, makadagan pa ka next. In 2028. Classmate na ita. First term. Mga first termers. Classmate. Ragin mi. Makadagad mo mi 2028. Ang magara-gara diha. So, pasabutan na di ay cup. Si Mayor Mike, maudyod tong nag-adni ni mo. Nga mudagan gid ka. No, so, siya ang first na nakakita. Adili si Mayor Mike. Ang imong father-in-law, mo ay unang nakakita sa imong kapasidad.
2: Yeah, I think
1: no?
2: So. I believe
1: no? Kay
2: so.
1: Murag, kamo man ang close.
2: Siya man si, na yung mga activities sa barangay, day, kwan ni day, di man ko kabalibag yun. O sige pa, maluhay sa ko niya nga. Kung passionate yun siya. Per se, akong father in Luis, nagi siya.
1: Naabtan lang yun.
2: Ganahan lang yun siya, nga na ba. Pero uwawan mo yun siya, pero more on work yun siya. Grabe kayo siya sa hands-on yun siya. So, mailan man sa taga mo ang hugihan siya. Kay basura ba iya ha?
1: Ang iyang committee.
2: Kung
1: anday siya ka ng public services. Sa, solid waste.
2: Solid waste. Oo, siya. Na, so, dili sa yun. Street lighting, ana.
1: Iya po na.
2: So, grabe yun to si Papa po.
1: So, gikan si mong father-in-law, nasunod si Mayor Mike, muna po to ang nag-agni ni mo. Nalisod na bagay tulog ko si Mayor Mike ni mo, storya, no?
2: Di ka kabalibad.
1: Nga, no, ka na siya.
2: Mayok ito siya pagkakumisi. Sige na, hinday. Daga na, hinday ko. Na, Mayor, uy, nili palagi ko rin di Mayor. Sige na, with respect na lang to Mayor Mike, san, mo to, usasad sa nakakuha na ako nga, mudagan na lang ko.
1: Yes.
2: Win or lose, basta naka-represent ko niya. Wala akong unibay-liban.
1: Kuan sa dyan siya, kanang nag-i-chay karisma, no, si Mayor Mike, na murag, may ikaw, puta mo, balibad. Di kita kabalibad niya. No, so, mauna to, na. Kaning unsa ang imong pinaka-inspiration sa pagservisyo sa Cogon Ramos, kanang kanang sa man development or imo gyud nang ganahan gyud ka nga magkapitan gyud ka?
2: Dili, it's actually wala na ko gi dahom nga maabot ko diha nga kapita kay kun man negosyo man sa akong ang akong husband is into
1: business.
2: So tabang ko but tungod sa akong father-in-law but I think motuho man jud ko destiny. Siguro ni anak ko nga ano ako man but anyway kay bawo ko kay it runs in the blood lagi. Miski wala pa ko sa politics, gusto ko magkuha na.
1: Calling, get cup.
2: Calling, it's a calling. Actually, kung dili ko na madre, nahimo ko muna na kapitan. But anyway, nanganak.
1: Ayaw lagi. Oh,
2: but, mo lagi na siya. So, politics is, nalag ka maing diferensya, but, kabaw naman tano. But, kung ang imo is focus lang ka kung unsagi yung gusto mabuhat para sa mga tao, all for the greater glory of God. Ako yung inspiration is Ginoo.
1: Pitaw mo, nag-expect ko kap na, mugi na may tabag. All for the greater glory, no? God, good. Kap, arita sa history sa Kugon Ramos, kano natawag siya Kugon Ramos? Kinapod na ba'y Kugon Pardo?
2: Ako ko naibawaan, kaya actually, naghimo na namuntag, naghimo na namig, o ganang, unsa na, resolution, ana, I mean, what you call this?
1: Mag-change of name mo?
2: No, dili. Na, buhatan gid na mo nga. Unsa gid siya.
1: Unsa history. Ah,
2: amo gid mo unsa. Balaod ba unsa gid para mga silyo, ana. Nakakuang gid siya. Dili na mausab.
1: Bitaw. So, kaya di ba, naapi ate mga students silyo. From schools na mga na niya. Mga yung kasi history.
2: Oo. Usa na namo ang ako ang aim karon nga masakto gani ang history. Aning anong kung actually sa akong naibawan, tag-as na siya mga kuang gani kanong sana. Grass?
1: Oo.
2: Unang sa unang Kugon ba?
1: Kugon ang tawag.
2: Oo. Unang daghan man di mo nang gitaw siya Kugon Ramos. Mga Kugon man daghan.
1: Maupod na dito sa Kugon Pardo sa South Pod.
2: I don't know ang Ramos. Asa na gikuha ang Ramos? Maybe someone who is kanang influential during that time.
1: During that time, no?
2: Oo, muna Kugon si Ramos.
1: Family.
2: I don't know kung asa baka.
1: Kurang tag-as o Kugon.
2: Oo.
1: Dito dapit balay sa mga Ramos. Muna-mugna na niya mo.
2: Sige lang, sooner. Amo yun ang pang ano na may mo ano mong ordinansa rather the idea sa kuan kani may mong ordinansa nga unsa jud ang history
1: gyan.
2: Para magamit jud nato ang kanang masilyo dili magamit sa laing lugar and then kuan na gid siya nga dinara kay it's
1: na just trademark
2: na siya trademark
1: na makawat na siya nga history
2: mo na siya so
1: pila ka ang population sa Kugon Ramos karon ka pila
2: karon last year dali lagi kay abrupt man kay ang sa census sa last year namin is almost 4,000. 3,000 plus niya. Abot bitaw nag 9,000 sa census. That's why nalipay mi kay ni isa ka sa datong
1: bito.
2: Nata.
1: Yes.
2: Nata, nasaka.
1: Kung daghan og tao, daghan og negosyo, pasabot.
2: Progressive.
1: Progressive atong barangay.
2: Nata na to sa dyang ato.
1: Yes, ang tax allotment na
2: to. Allotment na to. Tax allotment.
1: Mataas po. Bito. Kay, kamo man na diha, kapno nga, kanang very close with Zapatera, San Antonio, Santa Cruz,
2: and then San Antonio sa Luyo.
1: Kamo na kanang kami. Kamo'y kasikbit gid diha.
2: Kami ang kuan adjacent.
1: Kamo'y ga-sharing.
2: Pero masuod na mo na po.
1: Bitaw. Muragod po kami diha sa punta man ko. Nabangon tisa. Mabaling kami po na mga suod kaya diha. Kaya kanang mga badlungon nila, manglusot na sa mga.
2: Magtinabangay na yun.
1: Yes. Look. Ato mga kabaranggayan, ba sa syudad kay usot-lusot, rin ba ya?
2: Mao.
1: Diba? Tayan ray, kuan. Nag-gap. Yes. Karun kap, kumusta ang Kugon Ramos so far karun? Unsa hapsay ra ba siya? Safe ra ba? Pwede ba mo share kung in very short lang, unsa ano mo pag-describe ang Kugon Ramos karun?
2: In general, yun peaceful ang Kugon Ramos.
1: Peaceful.
2: Based sa nasa station to na mo mag-meeting me, sa ako lang ha, the way masulti ang station to, ang pinaka-peaceful sa amo ang clustering man ta sa mga police is, ang Kugon Ramos is pinaka-minimal gid na nga, wala kayo mga
1: crimes,
2: mga petty crimes.
1: Petty crimes.
2: Siguro, ano yung ginag, kuang gid siya ka ng among, diha sa among cluster, usami sa pinaka-peaceful nga barangay.
1: Sa station 2.
2: Sa station 2.
1: Kami, station 10 man mi.
2: Based on station 2, and then, na drug-cleared barangay, basta masayop sila ng drug-cleared o drug-free, di ba, masayop sila.
1: Yes, bitaw.
2: Lately lang yun, last October 2025, wala pa sana sa previous nga admin, ako rin dyan sana
1: nagpa-drug cleared
2: may barangay na may. So we have 100,000 na para magamit sa para sa mga bito. Surrender or whatsoever.
1: Correct. No, para kuan mga activities against illegal drugs. No? Humana sa mga anak, drug cleared na po naman barangay. Okay. I-appeal ko na kong barangay. No? Bito, kay ingon biya to si Sir Greg Rodriguez no sa COSAP, nga dili ato daw nang i-correct, di daw na to gamiton ang drug-free nga word. Dapat drug-cleared. Meaning, katotunan nga...
2: surrender.
1: Oo. Kanang gi-cater na to. Oh, and even after nga nigawas sila.
2: Oo. Kuan man ta ka ng sustainability mang ipakita. Yes. So, naasay ka ng aftercare.
1: Aftercare, correct. No, kaya para, kaya mo gawas lagi niya, wak man po trabaho. Ang ending, kubalik ragi hapo. So, dapat so, masustain din nila. O, nagit yung livelihood para nila.
2: Livelihood na asad. Mm.
1: Kaya makita ba na to, kap, no nga, unsam nga nung nigamit, nga nung namaligya ka, no, ang rason is, para makakwarta.
2: Walang kwarta. Oh,
1: para sa pamilya. Mm. So better sa, dapat hatagal yun atong livelihood, no?
2: Yeah, ikuan sila kana monitoring kung saan na kumusta na ato mga client, okay pa ba sila, nibalik ba, no? Unsa ba?
1: Correct. No, so before ta mo padayon sa ato segment 2 cup, no, shout out di ay ni Werner Nunez, Precious Ivy og di Jenny Co Studio. No, salamat sa inyong pagtan-aw diri sa ato nga live diri sa Bantay Radio. Cup arita sa peace order and cleanliness, no, sa Barangay Cogon Ramos, no. Tungod kay ang Cogon Ramos Cup Center, usa jud siya sa center sa city, no?
2: No, belongs to the heart of the city.
1: Unya daghan kay mo kanang establishments.
2: Oh,
1: coffee shops, complete, mga hotels. Unsa man ang inyong mga priority programs o pamalaod, if ever, for example, about a peace and order. Naapa mo yung mga CCTV sa inyong mga...
2: Oh, equip me of CCTV. But naagoy na nga guba kayo katong pagka...
1: Tino.
2: Tino. Mm. So, wala pa ang uban, wala pa non-functionable. But anyway, ang amo ang tanod, permanente na siya ng foot patrol o ang nag-roving. And then we have the operation pakigsandurot.
1: Yes.
2: Sa ato ang Konspolabra. So, working sad na sa atong barangay. So, para the more na mas ma-enhance na itong ato ang peace and order.
1: Bito.
2: Okay. Importante gid na mag-unsa man ang tanong kung dili ka kanang walay peace and order, mang dili ka confident pang gawas ka.
1: Correct. Then, di ka ma-feel safe.
2: O, sa ato ang pag yung community, I mean, sa atong area pag yun kina yung mga bar, and, kinanglan yun sila 24/7 nga.
1: Bito.
2: Protect nung, ma-monitor na to, nga kanang okay, ang atong kung hapsay ang ato ang community, hapsay sa daang padagan no, sa kanang mga establishments.
1: Bito. Dili ma... Dili ma hadlok ang mga investors ba nga?
2: Yes, oo, nga ni.
1: Dito dito Cogon Ramos. Oh,
2: kay bati kayo, oh. Kay kanang dili safe and all that. So kaloy sa Dios, wala na may kabutangan. Full pack na gid.
1: Puno na kay mo no.
2: Oh, wala na kabutangan
1: ng establishment. Kay...
2: gawas ini abli anang Kaliwan Uwan kanang duaman kabok ang muabli diha nga usa ni kaning kondo.
1: Kondo.
2: So ang kanang Kaliwan Uwan na sila ilahang murag sa ubos na sila murag something department store, grocery store.
1: One-stop shop na dahil siya. Muna, napapadiha ang kanang tailoring shop ni anhing Cap ni Yves Nara? Cap Nara?
2: Yeah.
1: Naapa ba?
2: Wala na. Kaya wala na, no? Naman siya.
1: Wala na mag-us Cap.
2: I don't know kung naaba. Wala na kukita.
1: Wala na, no?
2: Kaya sa una, si sister niya may nagdala.
1: Ang nipuli ni Cap Elvis.
2: Pero I don't think wala.
1: Wala
2: pero
1: na.
2: Pero niya napita, puno na. Puno na. Speaking, na
1: ay ka
2: na
1: Ilongga.
2: Napi na kayo kay ni kagabi ida kana kayo niya sa at bangsad na sa mga ginagmaya mga kuan na mo is katong mga nag barbecue and then eventually mo ask me sa city government na magkuan na gid mi magbazar
1: sa
2: kay natang
1: murag night market
2: diya sa area sa DMDP dapit
1: bito bipon na gid kaayo inyong barangay ka
2: and then lately ang usa sa among pinaka highlight karon is nagrenovate man ko sa gym. Pagbot gyud sa Ginoo kay I thought dili na may makaparenovate kay na ang patong kongresoman naon ta wala man may padayoni.
1: Oo. So, wala mo na po.
2: Ang nata lagi ako as absent na ni Saka.
1: Oo.
2: So dito naka-renovate.
1: So kaya budget.
2: God is good jud din kung okay ra na. Mabot na kung ihatag. So nahatag to siya.
1: Local Development Fund gayon.
2: Mabli, usa na sa pinaka-highlight, usa na sa pinaka-nindot nga gym sa Cebu City pohon.
1: Yes.
2: And then nag-enter na namo ang pickleball.
1: Shout
2: out sa mga kuha, no, nanay pickleball din basket din ang pickleball. Nindot na ang Cogon Ramos na gym pohon.
1: Bito. Invite na mi kap ha.
2: Of course, ikaw yung number one. Pohon.
1: Bito. Kap, after sa peace and order, arita ta sa kalimpyo sa barangay. Kumusta ang basura nga isyu na to diha?
2: Sus, ako jud no, kanang grabe man jud ang isyu sa basura ron sa Cebu City, but I'm so proud na sa amo jud dili mo reklamo kaayo ang mga tawo sa basura, because may sad pagkadala ako, shout out sa ako ang konsyal konsdang Kuya Alfa Farah.
1: Wow.
2: So, yan yun ang pangtutukan ginaniya. So wala gay basura nga ibilit sa gawas.
1: Sagdan.
2: Yo, never gikakita sa mo.
1: No?
2: Oh, gi ko ang ginanamo, gi amo ginang ipamalaon. Mm. And then makulikta man sad, so why gi mobilin, so maayo pag
1: Bita.
2: Maayo pagkadala sa among collection.
1: Basta sakto lang matuman ang schedule.
2: Oh, tuman jud kay ang schedule, gawas atong nagkaproblema ba yata no?
1: Bita.
2: Pero problema na sad mil, so amo ni na.
1: So kita na lang jud diha mangita paagi sa barangay.
2: Sa barangay nang sabot may istorya min kons dangkoy ana. And na address naman sa niyan, address na mo na, especially ni Cons Dangkoy no, nga na address niya ang problema sa basura. So okay lang amo ang yung kuan kanang collection. Wala yung reklamo kay bawaan na kay kundi mo chat na ko at tus mo kay botawa.
1: Oh betaw.
2: Worry mo yag katurang nang naay nahitabo nga kita na problema ang Cebu City.
1: Betaw kato sa Binalio.
2: Sa Binalio.
1: Og sa ato ang transfer station.
2: Sigan ni karon di ba? Baguhay patanaw liyan, pero anyway so di kay ma-feel sa mga tao kay nag-strategize sa man sad mi kung unsaon namo pagkolekta.
1: Murag usa ka sa mga barangay ha nga ni guess na ko diri nga wa kaayo nag problema sa mga.
2: Salamat sa
1: no, wala pa. So sa very good kay Gogol Ramos no, kaya
2: wala.
1: Ang mga na guess ako diri problema kay Cools. So sa, asta sa mga barangay. Kay murag siguro sa gidak-on po sa mga barangay, no?
2: Oo, di sa nimo, ang gamay lang po ng Ramos. Then,
1: sayo na siya pag... Residential man ang uban.
2: Oo, sayo na siya pag handle. Siguro, kay, di kayo yung nga nakakomplicated.
1: May establishments.
2: Sayo dagko ba yung kaayo?
1: Kaya pwede masagot na makapahamtang o penalty sa mga establishments.
2: Oo, oo.
1: Pataka lang kaglabay niya, patay ka.
2: Sige.
1: No?
2: Na.
1: Yes. Kap, before ta mag-commercial, arita sa mga programa ninyo sa kababayanan, kabataan o mga senior. Isip woman leader, unsa imong priority project sa atong kababayenan? Unsa imong nasili livelihood karon?
2: Ayan, recently nagkuanmino nag-ilis mi og presidente ni nagkuanmino. We have a livelihood program bag-o pagyud kaning mga soap making kaning mga sa, para sabon ba? Nalingaw sila kay dako man dai kwarta ko si sige.
1: Pagkugi lang.
2: Pagkugi mo kay ari sa barangay kay gamito nato sa barangay at i-promote og maayo. That goes with the PWD, naghimo sila
1: same
2: kang senior citizen, and then ang basically sila ra o ang mga
1: solo parents.
2: Solo parents.
1: Dekan ba mong solo parents ka?
2: Adi kayo mo mga 20,
1: gamayra na.
2: 20 plus ra gamayra. But anyways, kung sa makaya na mo, kay active man sa nang amo ang konsyal, shout out sa kung konsyal sa...
1: Konsyal Madel?
2: No, konsyal Cassandra Labos, David.
1: Kasi.
2: Si Kasi.
1: Si Kasi Labs sa Facebook.
2: Kasi Labs. But batan-on, pero bata, pero kugihan siya sa...
1: Yes, kugihan siya na siya mag-chat na ako ka.
2: Kugihan niya. Basta kugihan nga konsihal, siya ang nagdalaala. Anyways, palihok dyan na mo sa kauban sa yung God-focal nga si Konsan, kami tanan.
1: Kanindot,
2: ako,
1: no?
2: Especially sa ako ang shoutout sa akong kung ano sekretary siya yun, bunog ka.
1: Okay. So, pasabot ni Kap, kana ano nga, gipang shoutout ni mo mga kusiyal, nindot inyong dagan sa yung council ninyo, Kap.
2: Kaloy sa Diyos.
1: Wala kayo kahit kusiyal na badlungon.
2: Dili tanan ko ang pero okay ra.
1: Manageable ra.
2: Support na ragit ang tanan.
1: Wala yung magbabagbabag
2: diya. Although, kuan, wala man ka ng, although na ay political ka ng differences siguro na lahi me, but
1: mapacha
2: at the end of the day, kay baw sila nga, usara mi for Cogon Ramos.
1: Beto.
2: Hindi na ba ngay rami?
1: Sakto, uy. Kay after election, wala na party. Kamu na yung kauban. No, kita na yung kauban. Beto, sakto po na kap, uy. So, kana booming inyong soap making dito, Kap.
2: Lately lang.
1: Palit, marapal makapalit ni.
2: Why discount na? Grabe no, ang dami. Nagsugod na sila yan. Ganahan ko nang ito ko, dagan na lagi na kung so money. Uy, ganang, na-excited yun sila kay ila i-display ko na sa barangay.
1: Bitaw, no? So, unsa man ka ng panglaba?
2: Panglaba, katapang hugas.
1: Hugas. Bitaw. Dishwashing.
2: Dishwashing, rather. Dishwashing.
1: Okay, kugi na magkag-ukay, anak ka.
2: Okay,
1: puy-puy lang.
2: Tingani, di ay na.
1: Puy-puy ba yan?
2: Kanoon sa panimahuman. Uma panimahuman. Uy, ginoo ko.
1: Okay, di daw na nimo dapat hunungan o kay mukha mo magtibugol.
2: Tibugol.
1: So, kinahanglan siyang continuous ang...
2: Ako sa ibalik din sa programa na mo sa basura, na aday may ka ng bugas, ang imuhang plastic
1: pulihan
2: o pulihan, basur,
1: bugas. Pulihan o bugas. Usa man usa ka sako nga usa ka sako nga plastic.
2: 5 kilos na bugas is 1 kilo of plastic. 5 kilos
1: five na kilos ka plastic.
2: 1 kilo one of bugas.
1: Wow! Dekadaghan good.
2: 5 kilos.
1: One. Ang amo gani kay usa ka sako, usa ka kilo. Nakalindat na?
2: Oo.
1: Kay ma, mainggan nyo masagod sila nga.
2: Every Saturday na, sequence lang ko gyapon na nga ko, anak. Yan, committee gyapon na sa solid waste.
1: Every Saturday.
2: Every Saturday.
1: Yeah, shout out sa mga Gugun Ramos, ha? Kada Sabado, magtapok lang mong plastic basura, makabugas na mo. Nalimpyo pa yung tugkaran, kaya wala mo'y plastic. Inyo lang mga amiga ang plastic. Kap, arista sa Disaster Preparedness and Health Services. Unsay sistema karon sa inyong barangay, especially when it comes to crisis like bagyo, sunog, napati na experience sa Gugun Ramos nga heavy big fire o wala ra kaayo?
2: Wala ra kaayo, but anyway, usa gyud na sa naka-inspire nako prior to being a barangay captain is during the time sa katong audit. Mo na siya nga karon nga time ko nga nag-aim jud ko nga naa jud mi something na makadalag tubig and all that. So I'm proud to say na naa mi tanker na nami kanang penetrator duhan na. So
1: na may water tank mamalit pabaya mi.
2: Di ang ako kanino kay I think nasan siguro ko kanang murag makakita kay ko kan kay ato problema is tubig incoming na biya atong El Nino.
1: Correct.
2: November, so naatay tanker 10,000 liters tanker, so makatuyok sa mga tao in case.
1: Enough good para
2: makasustay. Kung may rabayaan mo ang barangay, so makakita rami ana in kaso mo igo na ginang El Nino this coming November. And then, sige sa tag-brown out.
1: Yes.
2: So, akong ipromote na since naka-solar sa admiron, among project naka solar ang
1: barangay. Ayun barangay hall.
2: Yeah. Mm. So pwede sila
1: mag-charge. Gamay na mo bayaran di ice ta kurente.
2: Usay 5 pesos na lang.
1: Hoy, serious?
2: Yeah, serious.
1: Huh?
2: Gamay na lang.
1: Mo lagi dako lagi gyapon.
2: Gamay na lang.
1: Basig sayo to solar amo na palit da.
2: So gamay na lang ang bayaran na, then napagid mo extra bayan duha ka buok nga generator so pwede na mo pauslan. So kung ganas lang mag-charge na mo in
1: atos barangay hall mo ato dagan lang sila.
2: Okay, kung
1: muna pa rin ako dit QDI no?
2: Mo na yung naka-inspire na ko na kuha na ko karun nga nibalik yan pa ng problema. Nga,
1: Konsihal
2: pa ko ato.
1: Okay.
2: So, mo na lang siya. Naami, mo na mong something nyo nga wala pa from previous, walay ka ng mga fire truck na nataan na.

0: Kapitan Raban ni Jirik. Oh. Kap, arita sa inyong mga constituents. Unsaon, giunsa nimo pagdasig ang imong mga constituents nga dapat mo appeal sila, mo support sila sa mga activities sa barangay.
1: Sayo na kay kwansa mo ano kay even before suod ko sa mga tao dili ko kani
0: masa jud
1: as in mga grupo as in dili sila makiwawa na ako kay naajud ko kung naadit naayo ko sa ilahang lugar and then of course
0: mapatimaw
1: and then mura na ko dili na sila kailang kapitan ba ko siya oy kaning
0: or close friend na lang
1: you have to be ko ano connected with the people so you will know what's the problem what's the imong pagsulod and then information dissemination sad sige panghatag sa mga balay kung may mga activities so patuyok na namo sa among mga tanod unsay among activity for this month or unsay mga importante nga mga bulaton so mo na ra mamput kaloy sa Dios kadiyo try ni kon tad adil kinay kalit-kalit yung panghatag kan sa city government dali ra kayo ay
0: kamoy pinahatag. Usa mo sa pinakaunang mahuman. Kana mga ayuda, ayuda. Dali ra kayo mahuman kap, no? Sa mga maabtan, mag-ugma. O, yan. Ingo si Ira Mediri, Mami Cup from Cogon Ramos. Yes. So, atong tibaso na ato ang anindot kay nga chika, no? After aning mubong pahinom, no?
2: Gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy. Ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang regular exercise mahimo. Bisan kung kita dili mo adto sa gym aron mag-workout. Usa na niini ang paglakaw-lakaw. Ang gitawag og brisk walking matud ba. Gawas ka makatabang kini pagpakunhod sa timbang, makaayo kini sa sirkulasyon sa dugo ug oxygen sa lain-laing parte sa imong lawas. Gani, di na kinahanglang maglakaw-lakaw ka pa sa plaza. Mahimo ni mo kinimuhaton palibot sa imong opisina, sud sa palibot sa mall. Napamatud-an nga kini mao matan sa iyanong ehersisyo, makatampo usab sa gaan nga panghuna-huna ug inanay makawag lang sa tambo nga miputos sa imong atay ug kidney, nga sagad mo resulta sa diabetes ug sakit sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa naso. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.

0: Higil sa yun ang pagpananom.
1: Ato ka ng himuong sayon uban sa Lucky Plant. Ang mismo paggamit og inorganic fertilizers, mahal na kaayo o makadaot pagkinig sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahiganaong microorganisms sa lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural na pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo o paglipay sa 40% ang tubo sa imong maani o ban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa lactobacillus o ban sa lactoplant.
2: Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura?
3: Narito na ang sagot.
2: Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use.
3: Iwas langaw.
2: Iwas baho. Iwas apik. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo!
1: Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow! Usa kini ka probiotic ang makatapang pag-ayo sa papadugang sa nutrisyon. Alang sa mga kahayupan, ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nagkasinating komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan, batok sa mga sakit. Mutuo gayon ang imong kita sa Coffee Grow! Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus. Uban sa Poppy Grow Animal Food Supplement.
4: Mayong pagpamino pagbalik diri sa Chika o Advocacia, oras na to karoon, alas 12:41. So before tanong commercial, na ini chat na to diri o, from Marilyn Masayon, Mami Cap, from Purukdos, Putat. Ah, kuan gini mo kap, kanang kasituwent.

0: Nga si Ira May, ingon siya Mami Cup from Cogon Ramos, no? Daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw og shout out sa tanang mga taga Cogon Ramos. Na diri inyong inhan sa barangay nga super kasupa. No Cup, arita sa kanang segment 3 na to, no? Unsay based sa imong experience from 2023, unsay pinakadako nga challenge o hagit nga giatubang sa barangay Cogon Ramos o giunsa ninyo na pagpaningkamot nga masulbad?
1: Kung katong pag 2023 rather, katong tino nga ba?
0: Katong siya, no?
1: Oo. Grabe to eh, kay daghang kay nangaguba and all that. So, para na ako, no, wala yung maturity challenge na dili ni mo ma-address kung magtinabangay lang.
0: Mm-mm.
1: So, na mga tao, mga volunteers, sa barangay Jude, kaloy sa Diyos na anang manggug ko'y disaster team. Mauna eh, ako ang proud, pirmiro sa namo.
0: Active good sila ka.
1: Oh, first time sa history sa Ramos nga naami disaster team. Yeah, first na namo nga kaning fire truck and then ang amo sang mga team is very active sa ginaa mo mga emergency team, ang amo ang disaster team
0: sa pagpadama sa pagdala
1: mas sa buyag sa dili na ko kayo tigkuan nila kay naman sila konsel si Consding di ay Consding hello at Dingdong David.
0: Ato
1: ang ban o moy nagdala na wala sa kuy problema di na siya mo ay nako kung di, kung kaya pa
0: kung niya. Kaya niya.
1: Oh, so,
0: so marag ikaw ako, ang last resort nila.
1: Akong ginamonitor sa nako kay makita am nako ilang mga chat, ilang mga kuan. So ang atong problema ba sa kuan kaning kaning ato ang gas, no? So
0: minimal ka, allocation na to, no?
1: Allocation. So ana magsabot ra mi ana. So kaloy sa Dios maayo sa gyud pagkadala niya. So wala mi problema ana kung naay problema sa fire or naay problema sa naay magpaputol og mga kahoy. Sila, kung tanan nga mga kaya nila sila ginagtrabaho ang among disaster team. Shout out and congrats sa atong disaster team kung Ramos. Atong mga PPSO di ay permanente yun.
0: Mga bataon.
1: Wala ko nikuha o mitidaran kay kay usa driver. Kay mao man gud na dilita na to discriminate age, no? Sa klase sa trabaho nila.
0: Ginagitag
1: ka ng kuan.
0: Basko gyud. Kondisyon gyud gihapon ang
1: nahitabo nahitabo naman na namin karon ganya ko mi usa ato, no, sayo ba na ni biya
0: okay
1: na sakit
0: bitaw
1: si expose sa gabi ana biya gyud
0: ko an gyud kay kung may edad na gani di gyud angay PPSO
1: pero supposedly
0: mo gyud na ideal ka mo gyud ideal kay sa
1: ako sa balaod gyud na siya gibutang dito maras
0: edad
1: 65 ra ko to I think sa nagkuan man ta nag seminar man ta ana
0: 65
1: ra ko to ang
0: wasa siguro ti tanod da 70 years old oy. Saan pa man niya? Di na nakadagan ng naatay kukurun.
1: Kaya wala ko ana.
0: Oh, bitaw saktosan. Pero nagita tinuod na naatay ko ana na ha, naatay guidelines ana up to 100 asa nga edad. Pero that
1: syempre kay maluoy lagi kay dugay na sa
0: dugay na.
1: Patrabaho lang laing trabaho.
0: Lupo na lang pwede magdugod-gukod. Ipalupo na lang.
1: O palupo
0: na. Oh, or sama na kana sa tanod ka na tiga
1: Tiglatter.
0: Tiglatter,
1: ana. Ano na lang
0: ingon di recap ay, BB Jean, uyab-uyab. Wajid ni kausaban si Miss Inday oy down to earth kaayo sa una pa. Dili pa siya kapitan. Na, BB Jean, uyab-uyab. BB pa siya niyo.
1: Uyab-uyab.
0: Kiahak. May hapon sa tanan, Cherry Ann Ciliar. No?
1: Amo ng God Focal.
0: Ah, kani? Si Cherry Ann Ciliar.
1: Grabe sa na, ang babaeng walang pahinga.
0: No,
1: usa sa na sa among
0: daghan mo ka.
1: Kinakusgan.
0: Daghan na ta.
1: Sister na nako ha.
0: Uy, daghan kay salamat sa mga kanagkuan diha no sa Barangay Cogon Ramos. Kap, unsay secret formula sa Cogon Ramos ka nagpabilin mong kusog, hapsay, og ligon, no? Taliwa sa mga hulga sa og kabag-uhan sa atong syudad karon.
1: Para na ako, no, it's about the passion.
0: Imog
1: yung heart for service. So, nagkausa mo, gud mi, akong grupo, jud, kining ako mga kunsihalis, naagyan, ma-feel gud ni mo sila, mga dedicated sila sa ilang trabaho.
0: Tabang.
1: We cannot be perfect nung kandiman ta magpakaarong ing nun. Unsa, but I can feel dyan sa ilaw, labi na sa
0: sincerity ako, nila.
1: Oo, na, unsa, ihatag na ko sa ilang atas, ilagi nagitrabaho, diligin na sila magtawag na ako kung kaya pa nila. Sila radyo din. Makita man ako nga gwapo og agi teammate labi na sa among grupo sa akong mga staff atong mga BPSO ato ang kaning ato ang mga emergency team. So it takes a lot of passion and then a lot of patience. Sa ako nga side is ang akong gid pinaka center is prayer ang Ginoo gyud. Kay magunsa man ni tanan kung walay guidance sa
0: about
1: siya ra gyud ang atong ang akong basihanan is siya, oh Lord, this I will do this for you, Lord. I will do this for the greater glory of God. Balik-balikong ginanako.
0: Mauna kap nga nakita ni mo nga wa nakita ni mo nga nagtrabaho ang tanan, nagtinabangay ang tanan mo na nakita sa namo nga wa gyud kay stress.
1: Naaman but ayon niya dibdib ang stress. Naay dagang stress, dagang problema, but anyway,
0: manageable gyud ang tanan.
1: Inyo inyo pagyud sakyan, so naman na mo magproblema. Daghan man gyud mga tao wala human as we are bound for
0: stress and challenges in life, no?
1: But ato ra hiyangad sa Ginoo.
0: Pero kap, kaan gyud honest to goodness lang gyud kap. Wa gyud makita gyud nimo ang kapitan nga dili stress. No, kay ano gyud ka kanang kanang fresh, no? Ha? Fresh na fresh kay kap as in. Naingon diri o si Asi Bonig. Congrats kap Maria Luisa Bisabella.
1: Mama na sa kuan ato ang God focal, mama niya. Kuansad siya, BEO.
0: Ka-supportive ba, oy?
1: Grabe na siya, kakugihan sa kaay. As in, grabe, Jude.
0: Daghang salamat sa pagtanaw, pagpamina, Ma'am Asi Bonek and Cherry Ann Silyar. No, kadikap, sa paglabay sa mga adlaw katuigan nga, kapitan ka, unsa ang pinakadako nga lesson nga imong na nakatunan? Isip pa, sa atong paggobyerno sa barangay, na ba kay gustong mag-uhon, ani?
1: Isa sa akong nakatunan is, do not to politicize everything.
0: Bitaw.
1: Ako ra gyud ingon na kung mahimo gyud nga focus ta sa atong work lang ta, dili ta mangaway, dili ta magunaw na si pulano and all that, and then
0: di magidisipan.
1: Ang atong yung buhaton is makaayo ba ni? Okay ba ni sa ato ang constituent? Mao bitang gibutaran ta sa mga tao for a reason na nagsalig sila nato, dili nato i-fail ang ilang salig nato. And then prioritize things. So, miski na pa ang barangay, prioritize unsa pay lain na priority nimo, God of course, family. So, aside from sa imong trabaho nga kaning as barangay captain, and then empathic yun. I always learned ako kining ko sa tao. If you don't, you're not an empathic person, ay sulod pag politika kayo. Dili nimo sa uni mo pag service kung ikaw mismo wala ka kabaon sa ilang problema.
0: Correct. Madaghan ka kontra kung inana, no?
1: Then dili. Humility gihapon.
0: Bitaw.
1: Humility bisyon sa panadiha sagdi na sila, and just focus on your work and stay humble. Nya ang imo i-dedicate lang gid nimo imong gin pambuhat kay kung muundang ka diha, that's the time na imo na gid na muundang na jud ka diha.
0: Bitaw. Kap, unsa pinakaunang pinaka naguna nimo nga vision sa Cogon Ramos katong gym nimo, world class gym nimo?
1: The concept gid ang amo ayos during kanang calamities katugid ako ang gid na kay tungod lagi sa udet mo gitoy na
0: pa mo gitoy na tin the way nga kanang lahi gid imong vision sa Cogon Ramos.
1: Yan, next is katong natay emergency nga murag ka ng CCMC nga ato dito emergency, ato dito tambalan before idala sa CCMC. Hopefully soon. Murag matay.
0: Murag din na super health center.
1: Super health center na mag-cater ta og emergency nga cases para kung stabilize na, ihap pa na to ibalhin or ana.
0: Bitaw. Okay. Para di po mapunsisok dito sa CCMC?
1: Oo, mapunsisok.
0: No, matabangan na to.
1: Supposedly kada barangay, mauna na itong favorite taan.
0: Ah,
1: para dili maghuot dito, daghan taong mga matay dito.
0: Correct.
1: Because naka-duty magugong CCMC, kaya background ba sa nursing. Mm. So, I've seen dyan the struggle sa CCMC nga. Grabe dyan.
0: Correct.
1: Siguro high time sa mga barangay na magbutang tag super health center.
0: Bitaw.
1: For kanang nga na may emergencies.
0: Matabangan na to sa barangay level mismo. No, mura ko, stabilize na. Nga, before magkiha, para dili ma-put.
1: Immediate sa, mediator sa na itong barangay.
0: Correct. Aron diha pa sa barangay level, ma-address na na ito. Sakto dyan na kap. So, para ni mo kap, unsay pinaka dapat na kinaiya o kalidad na kinahanglan na agyod sa usa ka maayong leader. Katong ingon ka, humility.
1: Empathy.
0: No, dapat you have to put
1: you have to be knowledgeable. Dili lang ka na, ha?
0: Correct.
1: You have to know the rules. You have to know kanang mga balao sa pambalaod.
0: Muna mo attend yung seminar.
1: Muna, attend ko seminar, pero maminti ko na kung may mga seminar and all that because it adds up to your knowledge. And saan ako pagkuhan kung mangmang ka, wala ka.
0: Correct, sige, wakay katubang.
1: Nga. So, you have to have that knowledge. Dili kinang lang na super smart ka, but you learn, you have to learn to elevate sa umani mo pag kuani mo kung ikaw mismo mangmang.
0: Mm, bitaw. Dapat balance gyud.
1: Balance gyud.
0: Emotional, mental, physical, murag ikaw. Oh, murag ikaw no kada physically fit kay ka. Unya spiritual.
1: Kaloy sa Diyos. Ay, dili wala.
0: Oy, mag-running na gid ko. Pag-running lang ko yung kapoy kay ka. Kap, arita sa fast talk with Kap Luisa. Kay pwede rin na nimo dili explain okay, tubag ra ka diretso.
1: Sige.
0: Okay, number one question. Coffee lover ba ka cup or water lang?
1: Water lang.
0: Ah, water lang ka?
1: Dili kay ko coffee.
0: Modi ay digi ko parang taglawas. Okay, coffee mo yun. Ikaduha, paborito nimo pagkaon o Cebuano delicacy?
1: What you mean? Ah, Cebuano?
0: Oo.
1: Samay ako eh. Wala man ko'y preference.
0: Wala kay mga biko, puto, anamasi.
1: Kanang kuan, kanang, unsa ganin ng...
0: Kuchinta? Pichi-pichi.
1: Kanang, unsa ganin ng...
0: Ampa?
1: Butong, kanang butong niya, kuan nun, kugayon, unsa nang...
0: Ah, linusa?
1: Butong.
0: Di na mo, butaka naman ako gisulti.
1: Kanang butong niya, asukaran ganyan.
0: Ay, kuan! Palitaw. Ay, unya na lang nagapos.
1: Basta mauna.
0: Basta ka na butong kulo nga ay asukal.
1: Sana.
0: Basta mo nagapos. Ikatulong pamuta na, unsay mas lisod gunitan? Budget sa barangay o emotion sa imong mga constituents?
1: Tabla-tabla.
0: Murag mas lisod ang emotions kay inyo. Budget taas naman. Nisaka nilang NTA, no? Praise the Lord. Ikaw pat na pangutan na kap, sermon o smile lang?
1: Eh, halfway ra. Ha. You cannot kanang di tolerate sad o nga imurang katawaan kay di nakatuwaan.
0: Correct.
1: But dili sad ko ganan mga sabag yun. Dili gina na ako proper because dagko na mangod ta.
0: Dito.
1: Storya ra, Jud. Never gid kong mag... Kaya ba na sila tanan nga, siyagit sa istorya, istorya hong taka. Not unless kung provoke nga, kinanglan mo ka, makigsumbagay ko, kayo mag-boxing man sa
0: ko. Uy,
1: so, diretso na.
0: Muna, physically fit ka, ay sa gab.
1: Kaya na, may magkuhan, magpapadlong, diri, ako mga tao, ako mahagdun, sumbagay na lang ako. Maanal ko, manumbag din is ko.
0: Muna din is sarado,
1: Delte. Masalaki.
0: Manumbag. Ikalimang pangutan na kap, plan A o discarte on the spot? Ikaw ba ang type sa kapitan na planuhon gyud or
1: ganahan man jud ko planuhon but there are times na you have to be flexible na need gyud ka ng adlaw nga
0: bitaw
1: on the spot kinanglan nato nga nayo nato
0: action
1: na but anyway sa maagian gyud natanan.
0: Yes, sunod bang utana kap unsay mas makahagba sa imong adlaw, traffic sa Cogon Ramos o reklamo sa imong silingan?
1: Na neither.
0: Neither kay why traffic wa po'y reklamo sana on. Sunod pagutan na, unsay paborito ni mong buhaton kung libre ang imong oras?
1: Mora na, exercise. Di ba magbasa, di kay ko tigtanaw kwan, mag-exercise ko, kung libre ko, mudagan ko gabilyan ako. Ay, ganan ko mudagan, dagan ko, miskinidagan ako sa buntag, mudagan ko sa hapon. Or, maragyad, kasagaran, ma-exercise ko kung libre
0: ako. Lagi akong libre nga oras. Kung ako lagi libre nga oras, mukhaon, good ko. Unsay usa ka pulong nga nag-describe sa Cogon Ramos in one word?
1: In one word, gugma.
0: Ah, no? Mm. Puno kay glove ang Cogon Ramos.
1: Oh, naman tanan din.
0: Muadto jud ko dito. Inom ko sa good cup na coffee.
1: Ah, yeah, good cup.
0: Kay librohon, librohon ko di cup.
1: Wala, ato mo sa good cup. Ah, akong yeah. Akong gi-promote
0: endorse. Kung dili ka kapitan karon cup, unsa unta imong gikabisihan aside sa magmadri ka?
1: aside sa magmadri ko, I think mo gihapon ako ang paingnan kay I want to be kanang mag-serve sa mga nagkinanglan.
0: Either way, public service na gid ka. Bisag dili pa ka
1: business no kay ako mga anak ko man na mag-eskwela usa na manawa. I think I see myself na unsay pagbuhat sa Ginoo, I think kana gyud. Kana mo help ay philanthropist siguro in some other ways unsay akong makuan is kung unsay iyang pagbuot, no, asa ko ilaway, huwat lang ko.
0: Uy, sana umrush sa St. Teresa. Last question, Kap. In one word, fill in the blanks. Kap Luisa is a blank barangay captain.
1: Is unique.
0: Ah. Kap Luisa is a unique barangay captain. Unique, good. Kay mentally, physically, spiritually. Kuan man siya fresh. Ano? So, munang dagang kasalamat, Kap. O karun, kinahanglan na nimo tubagun atong question of the day. katong para ni mo kap, unsa ang labing dako nga garbo sa usa ka taga Cogon Ramos nga kinahanglan masayran o mahibaw? Bawaan sa tibuok Sugbo. Okay. Nga ang Cogon Ramos, unsa siya?
1: Aside sa ako ang ikapanghambong nga ang among barangay isa peaceful barangay kana siya ang malinawon jud in general no ikakadungog nga nay mga nagsigig-away nay nagsigig kanang misi magsilingan nay ana so ang usa is Ramos is full of kanang commercial kanang entities like na diha ang mga gagmay ng hotels,
0: coffee shops,
1: ang coffee shop especially
0: mga sa bars,
1: mga bars.
0: Yes.
1: And then usa sa spirituality side is na diha ang San Pedro Calungsod Shrine.
0: Na apo di asta Sacred Heart sakto ba?
1: Sacred Heart. Of course mo magina ang Sacred Heart ang ato yung pinakakuan
0: but pinakami.
1: So may bawi ang San Pedro Calungsod Shrine is nasa Cogon Ramos.
0: Wow.
1: Now which is mo jud na ako ang ginakuan is kung naa ang Ginoo naaara ang kalinaw natanan makaya ra gyud nato tanan.
0: Ka balance kid kaayo si Cogon Ramos no mo kid na pud na ang ikas pasigarbo sa Cogon Ramos no from all the rest of the 80 barangays no so daghang kay salamat okay. Kap
1: salamat
0: imo na lang message imong message para sa mga tanan taga Cogon Ramos imong mga kaubanan sa konseho take it away ka
1: ako message is one sa ako ang mga kauban sa barangay especially si Jessie ako ang shout out sa ako ang pinaka alter ego na ko akong ako ang sa secretary Jessie Ego. So, siya mo'y malata-taon sa tanan-tanan. And though, ako mga konsihales, tanan, ako din na lang itagsa. And then, ako mga staff diha, tanan, amo ang mga sa amo ang mga disaster team, BPSO, and all sa health center, of course, ang mga konsihal. Ako ang pamilya, akong ba na konsihal sa Diapon, kung Spooky, and ako mga kids. So, sa taga Ramos, rest assured na, unsay mahimo na mo, kayano na mo para ninyo. So, while naapami sa amo ang pwesto, kami tanan sa konsihal, sa konseho, ang amo ang mga staff, we will do our best para ninyo sa makaya na mo sa we will be a proactive barangay dili ta maghuwat kung naikuan so we are a proactive brother and then aiming for to be number one barangay of Cebu City
0: da barangay Cogon Ramos is a unique and a proactive barangay headed by Kapitan Maria Luisa de Sabilla. Nagpa-shoutout imo kursihal Kasi Labs.
1: Ay, hello ah, kos, Kasi.
0: Estaminaw nato siya karon. Abilina Cho? Pura taga Cogon Ramos po niya.
1: Amos, among BPS ako ng kuan na tanod.
0: Ingon si Ma'am Asi. Asi Bonig, full support jud about emergency assistance. And then, Maal, Macpoor Patients, classmate ko nun mo. Ah, naminaw siya. And social services, abti kaayo ang mga barangay staff. No, sakto dyan. Daghang kay salamat sa mga taga Cogon Ramos. O swerte kaayo. Swerte dyan kaayo ang Cogon Ramos na nakakapitan mo. Pariha ni Kapitan Luisa Besabella. Daghang kay salamat sa pagahinag oras ka na mo karong adlawa. Wala gyud tiigong oras, no? Gusto ta ko 5 hours ato ang interview, pero usar gyud ka oras ang gitagana para sa chika o gadbukasiya. Napag yun ni Apas, congrats Ate Inday. Unique gyud kaayo, sobra ka maayo. Masinabtanon, buutan, God bless Ate Inday. Maria Luisa Besabella from Tirahi para maimuha. Hoy. Usami mo nga no. Tuwa ko ratan sa dali Tirahi para maimuha, oy. Da imuha para imo to kap. Nakuratan ko si imo nga ha. Charing. So daghan kay salamat ug magkita-kita ta ugma na pong adlawa kay ato bisita ugma ang head sa City Agriculture si Sir Joey Baclayon. Okay, sa atong guest, no, kaya para may bawaan na to, ang dagan sa atong kabukiran, of course, no, adiri sa syudad, and unsaon mga pamaagi nga ato ang matabangan ang kabukiran, especially panahon sa Super El Nino na magsugod karong November until next year, March. Okay, so maunag ito, managitigong oras, dili lang din hinatapos ang atong advokasya sa usa ka malambuon, limpyo og hapsay nga barangay Cogon Ramos. Sugod pa lang kini sa atong paglihok sa gawas og sulod sa radyo. Daghang salamat sa pagbanka namo karong adlawa. Hinaot nga ang mga pagtulunan nga inyong nadawat inyong madaladala bisan asa ka mo muadto. Makita pa pag-usap ugma alas 12 hangtod sa launa sa hapon. Sa ngalan sinusang pwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa itong CEO o kanhi 3rd District Board Member sa Cebu Province, ang maanyag si Engineer Gigi Sanchez, sa itong Vice President for Admin, Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa among Station Manager June Carillo, sa akong Partners Technician, Kinon Siniza and Patrick Diagsay, kini si Kabantay Grace Baquero nga nag-ingon padayon sa pagpagkabana, o kini ang chika o gadbukasiya, mayong hapon.
2: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alit Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, paning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang habla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kabuhi niya. Ay, na kaya akong mga lawas. Masalamat ko, aning habla, paning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store na nahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron magpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic. Ug banaba, send panyawan capsule with garlic. Ginumaa ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga

0: grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. O, ako, di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko, kay it happens to myself.
1: DTX 500! BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa siya niyo, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imnone mo, kaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung imnone. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong diyo ko, niya di ko kabangon, kasupaon ko. Siguro, may gikaon ko nga nilumais, kunti yan ba. Nidadali ko giinom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, puputuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Dramatic ka, kung may batsa sila, ngalain lang kung tukuto niya marilang malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik? Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring happy.
4: Marami na ang believe sa Lactopapi.
5: Sa Lactopapi. Lactopapi.
6: Lactopapi. Sa Lactopapi.
4: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into

0: 93.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, Borimba ko ana, ang Kalin Panyawad Coffee, akong ginimintin kay high blood ako, laban yung tila, kay magbaba man ang imong lipid.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
3: Pag-inom lang ko aning Panyawad Coffee, pagpabipin ako, oy, 120 uburitim, ano ko, oy, ang produce ko sa film, sigurado, ginakong tayo. Ati mabibig, magbaba na iya. Naimil Mirano, 64 ang ako medal. Son 12, bago silang Elegant City.
2: Seth Panyawad Coffee Mix, ang kapeng bulaban sa kalawasan.
1: Living Testimonies.
4: Tatay Loy sa Lichamanok Lichon Bali Oga Liampo na ginibaybutang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiyaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym giparigya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Tas bang imo blood sugar?
7: Ato na kay diabetes?
6: Mag DTX 500 ka!
7: Ang DTX 500!
6: Ato na kini anti-diabetic properties?
7: Samo sa
6: charantine,
7: nga kapamubo sa glucose,
6: visine,
7: controls blood sugar,
6: o polypeptide,
7: nga parehong epekto sa insulin.
6: DTX 500!
7: Highly recommended
6: sa mga eksperto!
7: Mabalik sa pinagabulong sa iyong lugar.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki-Tiki.
9: Ang sige man jud balik-balik sa ato ang Lolo Masyong Tiki-Tiki sir. Palit sir.
10: At siyempre naayo man jud akong anak. Tur ang hasta no anak ko kaapo. Mo nang isalig jud ko ini Lolo Masyong Tiki-Tiki kay mo ginihimpit na tayo sa akong pamilya. Ang akong testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran na isakitan yung sakit na ng gabi sa pagkatinood lang morag yung kung di pa inong pagtapos yung pagsuka na ulian yun yung sakit siya yan o kaloy sa Diyos na ulian yun siya kung ang luhan ako kaapo isakitan sa tiyang gilantan siyempre na ama ko ilulumas yung moya kong gigamit o siyempre na ulian yun silang luhapon luhan ako kaapo o nagpasalamat ko yun sa ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MMGM o kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
11: Taga-asa man ka, sir?
10: Taga-Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
11: Ay, daga kay salamat, sir.
10: Ay, thank you.
11: Salamat, sir.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Handuraw na ko pagbalik ang atong mga kagahapon.
13: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
14: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
15: Kinsa siya!

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Kumustamos mga pinalanggang tigpaminaw. Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot paunta ang anaamo sa maayong panglawas. Ay kung ako ang inyong balusan, kaluoy sa Dios, maayo raman. Naning atong programang Tudling sa Mga Garay at ganin nyo sa mga produkto sama sa Wonder Herbal Oil. Pinakadabis nga aplas, Wonder Animal Vita, pinakadabis nga vitamin sa mga kayupan, Wonder Banaba Plus. Mga nindot man nga mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated, no? Kanang ato ang Vitron Drops, kanang atong Vitron Syrup, Vitron Tablet, kanang atong Wonder C Plus, no? Kanang ato ang Wonder Hemo Aid, Wonder Cardio Care, kanang atong Wonder Herbal Coffee. Kanang mga nindot ng mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ato ni hatagang pagtagad, ha? Kining balak sa Tudling sa Mga Garay. Kadaghan ko na bagayod ikaw, tinguha, na mabuntog sa akong mga luha ang imong baruganan. Tingali din na masukod ang mga panghupaw nga gihukad ning kahiladman. Tungod ba lamang sa imong kapintas na nagpakatao ning kinabuhi? Anong gihimugso man ko ning kalibutan? Anong gimatutok man ko ning kinaiyahan? Unya ila pang gihatagag kay guwaos kining dughan. Naghimo kag gighasi ning mahilom kong pag-inusara. Kung managlimin ka lang mga misteryo nga malisod tugkahan. Ikaw ang tugahala sa langit, giputos makalibog ning halawom kong paghinokto. Imo pabaganing gitingal sa duha ka matang sa pagbati. Nagkapalindasay ning nagbangutan kong kasing-kasing. Pagkun sa gihapon lamyon sa imong kapintas kining giloyong kong pagbati. Alang dagayod kanimo, iagawhaw ko na lamang sa kahitasan. Dugang pang mga pag-antos, kaya masukod ko usab ang usa ka tahas nga gisalay mo ning kinabuhi. Tudling sa Mga Garay.

0: minsan pa lang to ganin yung tanan. Tudling sa mga garay. Atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Atong haplas nga walay kaparihas pagka ninduta. Epektibo biya kanya itong Wonder Herbal Oil gan. Ika magmahay gan. Nagha na kayo mga tao nakagamit ani so far wapay negative nga feedback, positive gitanan. Karyanin niya nagamit manig Wonder Herbal Oil. Paminawa niya ang testimonya.
1: Ako ma'am si Carmelita Manzano sa Cavinte, Usami City. Nagpasalamat lang ko sa Wonder Herbal Oil tungod sa dibate na ko sa akong lawas ba nga sakit akuntiyan tapos nagdali-dali ko og init og tubig dayon.

0: Epektibo. Di gini mo ni kakumpiyansaan, gini mo ni katunguhan din ni Malvita, kaya tingaga nga bugat kay timba, pagigaway pa ng komprador, may ngon nga di makaini dako, di mong baboy, ngon ng kabugat magtimba nga ni kay, buso kay gan, basta nakahuan din ni Malvita. Minawa ni testimonya na gamit sa huan din ni Malvita.
1: Ako si Romili, dun-dun, taga-Glansarangani province.
2: Glansarangani province. Ma'am, unsay imong na-experience sa paggamit aning Animal Vita?
1: Ay, dati, dugay na magod niya akong mga baktin. Gikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni tubo. Tapos, nakadungog man ko ni Kuya Kart. Sa iyang programa sa Animal Vita. Niya, aningon mo na akong papa nga. Sisisingan, kaya nato na i-try, kaya nato. Kahina man ko kayo mga anoy niya. Na-try na ako mga 1 week pa lang. Dito na, halos na mamaak akong mga baktin. Ay, kay, na, kaling gusto kayo mga ayaw pagkaon.
2: Ganahan na sila magkaon.
1: Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila, mahurot na nila.
2: Sa ilang bahog ni Mugisago lang, Animal Vita.
1: O, sa tubig nila o sa ilang pagkaon.
2: Niya, kumusta naman sila karon?
1: Dagko na, oy, mabaligya na gani na ako.
2: Dugay na rin ka nagamit aning Animal Vita, ma'am.
1: Oh, taon-taon na yun. Muna ko sigihan og gamit. Nagkapasalamat yun ko kay kung wala ng Animal Vita, managko ka ha. Salamat kayo sa inyong produkto ha.
0: Testimonya to. Nagamit og Huwander Animal Vita. Kung ka na pong gagamit og Huwander Banaba Plus, kalisod kagbawas, na ay kidney problem, kidney stone, mga ina na bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Paminawa ang Huwander Banaba Plus kay dunay ka testimonya ani.
2: Nakasuway na ba mo gamit ang Huwander Banaba Plus?
3: Ay oh, nakasulay na akong papa.
2: Nakasuway na imong papa. Unya, kumusta man ang iyang paggamit?
3: Oh, kay karon kay sawon na kay mangkat sa siya mangingod ka na. Kagahan siya mangingi, din man sige lang siya mata-mata karon murag kadiyot na malang siya o kanang talagsa na lang kay siya mangingi taga Kadlawon.
2: Unya, okay na iyang pagpangingi karon.
3: Oh, okay na sir.
2: Ang singalan?
3: Sa Aprilo, sir. Dutos me.
2: Taga?
3: Aurora Sambonga. Delicor.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Huwander Banaba Plus. Kuya Carl, sa kuing suon, nining ilot, Morcilios, na Great Carmen Bacaling sa Tango. Narin ako, tanan ako mga silingan, Rispurok Size, Luok, Salay, sa Kanite Family. Alao family lang manang tuta, alao kauban sa mga anak, kasilang Christine, May, Longlong, Sinda, Coco, yung tanang nagpaminaw sa Wonder Radio. Garay gikan kang Inday, Makababat, Sarinto, sa Luok, Salay. Garay po, family Pangawilan and family Makakuah sa Pagalungan, Maguindanao. Salamat po from Mut Makakuah, Pangawilan. Shoutout po, kinit awa ng DT Driver is DT204 from Davao City, More Power News Station. Salamat, Idol! Salamat ninyong tanan, mga pinalanggang tigpaminaw. Kaya pag-aray ko sa mga Udan Tabao family, Tanghinan family, nagpag-aray Prangko Udan Tabao Suyuso, salamat. Kaya pag-aray ko si Princess Umbid, greetings coming from Tutski. Salamat kayo nimo, Kuya Cars. Thank you so much! Ay mo kalimot, katong atong mga kaigsuunan nga na ay mga anak na nag-eskwila. Wala pa, katupang mapag-eskwila, katupang pa pagkatao. Tama na, 1 year old. No, kada mga bata, bitaw nga isla, nagkinabog mo na yung mga anak, hindi matuog. Oo niya, gamay kay bikil, sakit na yun. Kani, Vitron drops, Vitron, vitamins plus iron nga drops. Ipainom sa bata nga may pagkatao, tama na 1 year old. Paminawa, oh, testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron drops.
4: Kaday si Udalma Lumantan. Taga damit kay Sumbonga del Sur. Ang ako mong gudkan ng gikan ng hospital ato kay na hospital mong kupad pa nga nakana akong pinamanghihan. Sige sa gila kanong dali na kayo sa kanong hutong nga nagtiyanda. Hindi nakatulog. Tugod din na kanong mga alas city ang tugod na paglayon. Namun ka sige mga kami sa inyong programa ni Kuya Cardo. Kanong palit mo kuan. Gusto yan, namo.
2: Nagpalit mo og nagpalit mo og Vitron drops.
4: Oo, Vitron drops. May kakabulan gid siya nagsugod pa yang lakilak din ka ng butod yan tiyan. Yung nato di palitan ng mga ng Vitron drops sa kumbana kay sige sa mina ni Kuya Kaida rin makapamina ang pagkos ng ato sinuwi sa uban di nato ni palit ko mga tulo ng buto kadlaw na nakatulog na nig ka ng tarong.
2: Tulo ka adlaw sa sugod sa imong paggamit sa Vitron drops, nakatulog na siya ng tarong.
4: Kaya nag-greet kong banag ka ng sayo-sayo. Kaya nang muna na lagi di katulog. Kaya ako na po siya. Di na po siya dalit ka ng subawan. Kaya ito, itabang mo kagi ginagubak ba? Gubo.

0: Gihubak, giubo.
1: Sige, ginawa mo rin. Pero sige tayo ng programo. Wala, antag ka rin. Okay, nag-iapit ang bata.
2: Inana ka rin dot. Ang ato ang produkto nga Vitron Drops. Yan ka ng atong Vitron Syrup. Para po na sa mga 2 to 12 years old. Itong atong mga kabataan nga nag-eskwela na, elementary, nya, di kay kamaos klase. Dugay makasabot sa maestra, ipainom nyo na og Vitron Syrup. Vitamins plus iron nga na syrup. Mga bata, pilian kay pagkaon, pagtanaw sa lamisa, utan or isda, talikod, lakaw, di mo kaon. Ipainom ninyo na og Vitron Syrup para gana ang kaon. Kaya po mga bata nga di kay hingatulgon. Sige lang duwa gadgets, ipainom nyo na og Vitron Syrup kay mabuhian lagi ng gadgets. So, duka man, hagok. Basta kay naka Vitron Syrup, paminawa testimonya nagamit og Vitron Syrup.
3: Kuan ko sir, malangga sa buangga si Bugay.
4: Sige, nakagamit mo aning kuan. Ano sa ning gamit nga Vitron Syrup?
3: Vitron Syrup sir.
4: Sa imong mga bata, oh, kumusta ang resulta?
3: Kuan ko sir, kanang pagana sa kaon sir ba?
4: Mhm.
3: Pagana sa kaon tong nga Vitron Syrup sir. Pero oh. Sige no sir. Dako kay kausaban sir, karon og katungod may kagamit sir.
4: Mm-hmm.
3: Sa diyang gipag gasulay bitamin sir, dili gi binuang sir. Tama-tama gi sir. Ginuo ko. Mangita na magkaon kaon sir, kada sir. Magkagol ko sir, kasi damay lang nga dula-dula. Mulig balay kay mangayog kaon ko halaka. Inaani gi dinhi kuan ni Kuya Sardo.
4: Efektibo yung
3: KDI.
4: Okay. Nya, pila edad sa imuang kuan, anak?
3: Kuan sir, 4 ayog 5 sir, kay 2 minutes na sir. 4 ayog 5, puro babae sir, puro buyag.
4: Okay. Nya, kumusta naman sila karon?
3: Oh sir, dako yung magpasalamat sa inyong mga kuan sir, kanang yung...
4: Vitron.
3: Vitron sir, sus, nalang, saon nalang, wala mo sir. Dako, akong asawa, nalipay kong asawa sir. Salamat po kayo sir ha, sa inyong mga product sir ha. Vitron sir.
4: Oh, kinsa ganin itong pangalan sir?
3: Ruel sir, Ruel Oracion, taga Malanga, Sambuanga, Sibugay.
4: Okay, salamat kayo sir Ruel.
2: Nagamit tos Vitron Syrup. No, kanang Vitron tablet para pos daggo na 13 anyos pataas. Napitaw nga itong mga kaigsuunan nga kanang mga idara na limtanon kayo. Bisag nara ng hunsos baba sig pangita, kay grabe kalimtanon pag Vitron tablet ragon. No, kana pong gamay bikil magsakit na yon pag Vitron tablet, no? Daghan kay tabang ning Vitron tablet toy maay kay gini. Oh, katong-atong mga kaigsunan nga kanang walay gana nga mukaon niya ang ginatulgan, ginagmay kayo. Pag Vitron tablet mo, apil mga senior citizen, maimo magmintin mo mga senior citizen, magbangino mo ni Vitron tablet, oh. Makatabang yun kayo ni Vitron tablet, mga pinalanggang digpaminaw.
4: Saltiin so, daw mi sir, unsa may dakong nakatabang sa imo aning paggamit sa Vitron tablet?
3: Pagkabati ko na ako aning programa, God, na kuhan po ko ba kay Murag Pimintin mag... Okay, ganas pagkakaon may tao niya, luya kong lawas.
4: Mm-hmm.
3: So akong gisuwayan. Pilaro din, pusuway-suwayar ko ba sinday o maulian.
4: Mm-hmm.
3: Ngayon, nakatumar ko, katulawan si Idir, kaya itong tumat, taga-buntag.
4: Kada-buntag lang ka maka-take aning Vitron tablet. Oh, okay. Dayon?
3: Ngaana ba kong kaon? Karong ka rin mo, takto na kong kaon. Kaya makawin tagay ko, isa ka-chupa, ganyan, isa ka-kadaanan ako. So na, di gani matunga. Pero karon, kalas na makigbugas noon.
4: Kalas nagbugas?
3: Okay. Salamat yung kaning Vitron makatabang yung tinood.
4: Salamat kayo. Akin sa pangalan?
3: Randy ni Tagasoklima ni Ipil Sibugay.
2: Ingon na kanindot ang produkto ng Vitron tablet. Mga pinalanggang tigpamin. Kuya Carls, greet ko sa taga-CI Sambuanga Sibugay. Sila Joseph Utom, Rebecca Utom. Umawan, greetings from Imelda Utom. From Clarin, Misamis Occidental. Greet ko akong tatay, Upilio Miparano, Obzanosi, Pandakan, Pinamungahan, Cebu. Sa Matulin Family, Sugano Family sa Balanghay, Libertad. Garay day ko ako mga igala, si Jemar Bagal, Angelica Montilla, Liza Umpao. Leticia Umpao, kanunay minaminaw sa imong programa, gikan sa Malita, Davao Occidental. Salamat sa pagbasa. Shout out from Gunyan, Siayan, Sambuanga del Norte. Analin Sinoy Arcala Kapadngani. Hirmi ko nagsunod sa imong programa, Mario Marciliano, accredited dealer ng barangay Nanyo Purokopo, Panabo City. Paki-shout out sa akong bana, Omar Duguluan Kalin, sa may kidapawan. Trabaho, nagpaminaw sa imong programa. Kag sa among anak Cyrus Khalid kay Auntie Mea Otsabilio. Kay Uncle Boy Otsabilio akong amiga si TC Bilarmino Purok 5 Ogalingan kag ay Ate Josephine Dumangat. Sa Takupan Carmen North Cotabato yang bana si Kuya Ben Dumangat. Paminaw sa imong programa Juvie Khalid Purok 4 Barangay Ogalingan Carmen North Cotabato. Salamat sa pagbasa ko.
5: Katong-atong mga kaigsuunan bitaw gidid-ads pagpangapin ang mga panahon ano nga
2: Kana bang kwan ba? Kana bang gididaan ka sa pagpangapi, kitaas kang sugar. Kani ato 100 herbal coffee, wabili ko'y dao kay. Ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choker agyod. Wala kay angayang problemahon kay. Ang gigamit pagpatamis stevia o niya, di po gani kulbaan kay. Nindot pa ni kay more po ni herbal kaping akong atilawan nga dili pod lang to unya dili pod manimaw herbal gid ba lami gyud sa laktor ka pagkastorya lami og mag-enjoy ka sa ato ang Huwander Herbal Coffee. Unang atong gidasig ato mga kaigsuna na nga kani gyud atong gamiton ning Huwander Herbal Coffee perti lami ah lami gyud ning Huwander Herbal Coffee mga pinalanggan digba minaw. So katong ato mga kaigsuunan kung gusto mo kuan kape kanang Huwander Herbal Coffee. Mao ni atong gamiton ha. Huwander Herbal Coffee. Di ba lami? Ah, lami na. Ay mo kamalaka kay lami gina kanang atong Huwander Herbal Coffee. Kana mga ato ang kuan ba? Kanang ato ang Huwander Cardio Care. Magkatabang na hadlok mo guning kuan oi. Kani bitong blood pressure hadlok na. Oo, kanang sakit nga blood pressure, hadlok kay kung mo atake magunang taas kag blood pressure, taas ba taas? High blood pressure, kana high blood. Mamo nang laktod pag-estorya, high blood ron magamay. Kanang high blood pressure. Pasabot na, kanam ko na yung pressure ang atong lawas, 120 over 80 ang normal. Pag dili ka-circulate o tarong ang dugo, imong heart maningkamot mo pump. Munang musaka siya, mahimo siyang 130, 140, 150. Pag medyo taas na ang pressure kay ang imong heart na ningkamot og imong ugat gabok mabuto. Mao na kung dili kagawas ang dugo, dito na sugod ang akong problema, internal hemorrhage or stroke, no? So mao na kinanglan ato nang ipa-lower ang blood pressure. Una, kinanglan limpyo ang agianan sa dugo para dili mo stack up bitaw, para way mang buto. Gamit ang Huwander Cardio Care. Ha? Tabangan sa Huwander Cardio Care nga makasirculate og tarong ang dugo sa imong lawas. So katupong mga naay almoranas, uban pod kay naapoy problema sa kuan. Almoranas, uban naay problema sa tawag ani. Kanini ang colon, colon problem, no. Kana pong ato ang Huwander Hemo Aid. Ang panahon dili masabdan, muinit, muulan, nga muinom kag bugnaong tubig usay mataligsikan, ang resulta subaw, ikaw masubawan, di ba? O nang naagyud mi gi create nga products para nga dipinsahan kagikan nang subaw, ubo ug hilanat. Naayod kanang Huwander C+. Gituyo ginagbuhat ng Huwander C+ para mag-inom ta. Apil ko kay gainom ko Huwander C+ adlaw-adlaw, Dave, no? Mao na ako ang vitamin C kanang Huwander C+. Kamu, ganahan po mo nga ako, di pa may po kaya ko dali nga masubawan, Dave. Ah, di po ingon nga, di gano'n masubawan, pero dili kay ko maigo ba, di kay ko mapuruhan tungod sa pag-inom na ko kanuna yung Huwander C+. Nindot mong gano'n siya nga vitamin C. Dayon, kana karon tulo ka variant na Huwander C+ nga drops, available na mapalit na siya. Napod tayo Huwander C+ nga syrup, available na po, mapalit na po, no? Napod tayo Huwander C+ nga capsule, available na po, napalit naman. Ganang Huwander C+ capsule mo nang ginainom na ko. Eh, tinuod lang. Huwag magyod ka nang, magitay, atong lawas, walay capacity ba? No? Ang atong kaugalingon, walay capacity nga mag-produce o vitamin C. Mo nang kinanglan, mag-outsource, gita, basta vitamin C. Unta, kung ang atong mga pagkaon, gikaon, lawadlaw, rich in vitamin C lang, unta, okay lang. Kay aron nga, makakuha gyud o vitamin C ang atong lawas. Problema kay, susiha ron ninyong gipangaon diha, kana inyong gipamahaw, susiha daw nyo na. Kana inyong gipaniod to, di, check na ninyo. No, kana inyong hanggi kuan, kana inyong hanggi gipanihapon, ug nabanay vitamin C, di ba, wa? So, unsa pagkakuha vitamin C sa imong lawas? Mao nang gamay taligsik, subawan, dahin ka, magsakit, dahin ka. So, kinanglan, mag-maintain kag inom og Huwander C+. Apil ng inyong anak, kanang bagong na tao ba? Huwander C+, nga drops. Pag 2 to 12 years old, Huwander C+, nga syrup. No? 13 anos pataas, Huwander C+, nga capsule. Oh. Unay pinaka-importante diha, mga pinalanggang tigpaminaw. Paliogong panimbaya, tanang taga-Campodos, labi na sa bagong Corrales, saway laing patiso niya, Mr. Edsel Di Mata. Roybix on the mix. Kuya, pagaray ko Sanday Family, Barangay Patadon, Matalam, Cotabato. Nagpagaray si Jamer Sanday. Salamat, kuya. Shout out po ang Dimapuro Family. Pamati, bisag grabe ang tugnaw ni Samoa. Listening from Panang Dado, Alamada, North Cotabato. Garo mi Santa Cruz, placer sa Niyog Family o Barcoso Family. Request kong song Tanging Sayo by Jerome Abalos. Salamat sa pagbasa, Florida. Shout out ko ni Narciso Trangyea. Nagpalunog-lunog while gaplasapla sa Wonder Herbal Oil from Ibabaw, Muabog, Tabuguni. Request kong song kanang Nahunlak, Nahalak Kawin. Ha? Nahalak Kawin, English version. Umot sa ningkantahan eh. Ubaluan eh. Bueno, atong hatagag pagtagad ning entry sa balak pinada ni Lita Uribawan, taga Barangay Bintangan, Carmen North Cotabato. Ining yang entry naguluhan og gisirad-an nga kasing-kasing atong ning hatagag pagtagad. Nag-anam nagkahanap ang pagkiyop sa kahaponon. Bios-os na ang tabil sa silimbahong langit. Sa dibadugay, muhabol lang kilong-kilong. Puno sa mga gutlo, mutaob ng tumang kamingaw stak na sa kagabihon. Dili ako makatulog kay kanunay ang paghahamukon sa matahom nga figura og larawan sa binuhat nga kanhi kong gimahal o gihigugma. Apan takulahaw lamang nga nagpalayo ka kanako. Buot kong tanghawiran kay sakit kanako nga di ko siya makita. Kaanugon sa akong gugmang tiyunay, igo lang giyamiran og talikda. O mahal ko, hain ka na. Asa naman ang atong mga saan og panumpa nga mag-inunungay kita hangtod sa kahangturan. Kunaan ko palang unta, hisairan nga imo lang di akong pagadula-dulaan. Wa ko isugal kining gugma kong tiunay. Bisa naman nga nagpalayo ka na nako, may luna kapag gihapon ning akong kasing-kasing. Mahal ko ikaw, ang lampara nga mo'y nagbanwag sa madulom kong kasing-kasing. Sa matag-hagtok sa orasan, kanunay, magpangamay kining dughan kong sinalikway. Sa akong pag-inusara, dili ko mapugngan ang akong mga luha nga mangagas sa akong kaapingan. Sa tumang kamingaw, sa binuhat nga bugtong kong gihigugma, wala na ilain kong mahalon. Magpabili na lang ko nga mag-inusara sa tibuok kong kinabuhi. Kay gisirad-an na akong kasing-kasing. Gisirad-an nga kasing-kasing, Lita Uribawan, Barangay Bintangan, Carmen North, Cotabato. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Ting paminaw.
1: Nandun na koy. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Dios atong alagaran pinaagis tinuray nga pagserbisyo siya ang mga katawhan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101 in Open Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Airwaves Bulletin on BT Radio.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
5: Tune in Mondays to Fridays at 2 o'clock in the afternoon for a 30 minutes of informative discussion with key personnel aimed to answer commonly asked questions related to university operations.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
3: Airwaves Bulletin on BT Radio.
6: Maayong hapon, aniyan na po kita for another edition of Airwaves Bulletin on BT Radio, mga technologists. Kinigya po ninyong kauban sa kahanginan, Sir Yogi Mendoza. Ubanin ko ninyo for the next 30 minutes dali sa itong programa dali sa 98.1 FM, The Bulawan ng Tinubdan Radio. Unya, DYPS dito, no? Ang ato ang sugdan, kinigya itong Airwaves Bulletin on BT Radio, matag Lunes hangtod sa Biyernes. Sa alas dos, takna sa kahaponon until 2:30 in the afternoon. Unya, sa katong mga wala pa, nagka-follow sa itong Facebook page, ito ang DYPSBT Radio. I-follow lang ninyo sa facebook.com/DYPSBT Radio 98.1 FM. Again, balik ko na ko, that's DYPSBT Radio 98.1 FM, no? Alang sa itong mga importante nga mga announcements po. And also mga programa na mag-live mga ganas DJ Rants, no? So muna siya ito ang i-follow. Manya, dari karong since it's a Monday, karong adlaw apit sa 21 sa bulan sa September niya, o maraga init man ang atong kahaponon. O at least, no, dili na kay hazy. And patong hinumduman kagahapon adlong Domingo, medyo hazy niya. Nanasad, nibalik na sad ang haze, no? Manya, dito sa Cebu City karon nagpipila ka mga syudad o lungsod dito sa Eastern Seaboard sa ato ang isla sa Cebu Province, kay gisuspenso ang face-to-face classes tungod sa nagpadayon gyapon, ibalik naman po di ay ang haze, no? Di rin noon kita sa tuburan na ganina buntag, wala pa man noon init, in fact ni init naman noon, no? So medyo dili man siya paghapon noon, medyo cloud hazy tagamay pagsayo dito sa buntag, no? And then even atong Saturday, but karong ganinang hapon, ganinang buntag, okay raman kayo, murag init, no? So kana siya, so hinaot nga mo clear na muna ay panagsa nga pag-uwan, so malipay na taana. So dire ato ang Lunes karon, ato ang hapong mali asugdan ang ato ang week, no, with the announcement kay nagpadayon man gihapon ang ato ang SMIS nato. Taon-taon na ni sila nagsugod at kuan na dai, no, 1 week na dai na human ang kining pag-release sa mga ID cards sa ato mga first year students. From City of Tuburan and City of Tabuelan. O, sa katong mga students nga wala pa diha nagakuha sa inyohang mga ID, please, pwede na kaayo mo ang inyong andamon, ang inyong halamang COR, yung Certificate of Registration. Unya, kuan na po ang inyohang na-i-form dito, no? Sa ito lang mo sa facebook.com/CTUTCMIS. Muna itong official page, Facebook page sa atong MIS office na to. Dere, balik ko na to. facebook.com/CTUTCMIS. Naangad to'y form, no? ID request form. So, muna inyong andamon. ID request form, fill out mo online. Unya, i-print out po ang inyohang COR. Unya, ang releasing ani, nagsugod na itong last week niya. Karun pa dayon until panisya sa October 24, 2026. So, medyo layo-layo pa, pero ay mong kumpiyansa ha. Basig wala na noon mo'y ID. Unya, ang atong schedule, lain-lain ta everyday, no? Lain-lain nga mga departments, first year students ang pwede maka-claim. So ato lang i-announce gyapon dere ang mga updated nga mga schedule. So every Monday sa makarong adlaw, Monday man ta karon, September 21, naa ang pwede mo kuha karon dito sa ilang mga ID mo ang mga first year students gikan sa College of Arts and Sciences ug sa College of Engineering. So mga freshman students nato sa CAS and engineering, pwede na kayo mukuha during your free time, no? Ato lang sa MIS. Unya, every Tuesday ang BSHM o ang College of Education ang pwede mo ang schedule, no? So every Tuesday umma ang BSHM and co-ed. Unya, sa Wednesday ang BSIT Tuburan, no? So naman tayo BSIT sa Tabuylan. So ang sa Wednesday ra BSIT Tuburan ra and BS in Agriculture. So kanang duha ka programa ang pwede mo kuha silang ID every Wednesday. Onya every Thursday pod ang BIT, College of Technology BIT sa Tuburan ang schedule pod mo kuha silang mga ID. Onya every sa Friday, since wala man tayo Friday dere kay 4-day work week naman tayo dere, no? And school week na to dere. So that means sa Sabado ang ato ang schedule for Tabuylan Extension ng mga first year students ang mo-claim. Kaya manhin mo na sila for their NSTP. So Sabado ang yung schedule. So mo na siya ang atong announcement gikan sa MIS. So hinaot niya mga ayaw mo paglangan-langan ng mga students na to. First year students sa nagkalain-lain ng mga departments diri sa City of Tuburan. By the way, karon di ay no ang sumad sa pag-proclaim ni former President Ferdinand Marcos Sr. So katong ang papa sa atong incumbent ng presidente karon anniversary na po sa pag-declare sa martial law ni atong 1972. So pila naman katuig, no, ang ilabay ang kuha na siya gi-commemorate na to ang well, sakto ba ang term? I don't know kung sakto ba kung may yung tag-commemorate, but no, I think sakto lang man siguro, basta ato lang siyang gi-timanaan lang gihapon, no? Okay, it was one of the kanabang mga proclamations na to na ni-change sa itong history sa ito ang nasod. So karon September 21. Sa una man good, natoy time nga ang September 21, mura gi-declare nga, mura siya special nga holiday ba, ano nga, or na ba to? I don't know, mura during college siguro na to. At karon well, siguro tungod kay Marcos ang presidente. So mura wala ra. But anyway, that's part of our history. Di man na to malalis, no, nga hitabo man dyan to. So karon na siya. So but of course kita nga mga kuan, kita nga mga party-party la tada, chill lang ta. So karon ang kanang kanta bitaw sa Earth, Wind and Fire nga, do you remember the 21st night of September, Badia? So mo man siya, no. So karon, so September 21 mo na siya. Okay, padayon diri sa mga announcements sa Airwaves Bulletin on BT Radio. Of course, ang tong graduate school, padayon gihapon nga mudawat sa ilahang last week na rin, eh, by the way, sa enrollment para sa third trimester sa 2026. So, ito mga ganahan gihapon nga mo, ito mga educators na ito, ganahan mo enroll sa tong graduate school department. Naatay tulo ka programa, duha sa master's, o usa sa doctorate program na ito. Atong master's na adya ang maed, no? Master of Arts in Education, Major in Administration and Supervision, no, maed. Katong mga muna sila katong ganahan bitaw masin na naiplano nga mahimong administrator sama sa mga school heads, no, kanang principal, inana na siya rin na magsugod sa Master of Arts in Education, Major in Administration and Supervision. Unya, naapot tay Master of Tech Voc Education or Master of Technology and Vocational Education, Major in Home Economics and Technology. So muna siya duha ka programa under the Master's Program diri sa itong Graduate School Department. Naapot tay Doctorate Program. Ang atong Doctorate Program na tay Doctor of Education, Major in Educational Management and Development. No? So bago niya sa una manggod, katuman itong DevEd, no? So Developmental Education, Doctor of Developmental Education. Maurigod siguro gihapon, no? I-klaro lang, Doctor of Education, Major in Educational Management and Development. So muna siya. Unya, nagpadayon ng enrollment, ang inyong kinahanglan sa katong mga first time pang musulod dere sa itong graduate school, kinahanglan ta sa inyong updated nga TOR. And then if gikan mo sa lain nga university, sa lain nga campus sa sitio, lain nga mga private universities or even public university, state universities nga mga graduate school ba or inyong mga inyong bakalaryat, inyong bakalaryat nga level sa inyong pag-graduate sa lain mong eskwelahan gikan. So magkinahanglan mo mo-secure or mo-submit po sa inyong Certificate of Transfer Credentials. So kanang gitawag nito honorable dismissals, no? Para man ang purpose magudana mabalhin ang inyong records diri sa CTU Tuboran. Isulod kini og long brown envelope og inyong i-submit didto adto mo pa-evaluate mo didto sa atong Graduate School Department na ani siya sa atong Education Building na atong ano kanin sa oval kung gikan ka sa gate, gikan ka dapit sa may basketball court. Nasimula bang nito sa atbang sa oval, makita ninyo ang atuang tunga tulum na ka-buildings. Ang tunga-tunga mo na siya ang College of Education nga building. Nasa ground floor ang atuang Graduate School Department. Unya, after ma-evaluate mo, muadto mo sa atuang admissions. Sa gatong guidance office na to, admissions office, sa second floor na siya sa atuang administration building. Kinaadid to ang atuang exam, no, entrance exam para sa admissions exam para sa graduate school pod sa office ni Ma'am Bernalyn Porte. So muna siya, no, katong mga nag-aim nga mupadayon sa ilahang lifelong learning through master's degree program o doctorate degree. Of course, anhala siya sa atong graduate school department ang atong in charge ana. Okay, so ito ano yung mga extension camp, extension campus, ito yung extension nga activities na no, nagpadayon niya po ni siyang gikuan. Kunya, nanay ko, before tamo ko ano, nanay ko ipalike ka ninyo, be, no? Sa katong mga estudyante na to, labi na katong mga kuan, mga first year students, ano, third year, ang ato ang ATBI, no? So naatay bagong project. Wala pa ni siya, so nakanindot kay kita dere sa Tuboran usamanta sa mga nag-initiate ni ining mao nga programa, so naguna ta ba, so atulay pa ibaw dere daan. But this is not only applicable dere sa City Tuboran, even sa Taboilan and other campuses sa city yon, no? So para sa mga third year students nato, natay bagong project kining ATBIC Ball gikan ni siya sa project sa pagtinabangay sa CTU, sa Department of Science and Technology ug sa CHED, ang Commission on Higher Education, na nagitbuhat nga project kining CHED DOST CTU CBOL ATBI. Itong pang-andre kay BizDoc CBOL ATBI, no, muna siya kay kuan man siya Tibuok Pilipinas, no, na lain-lain nga mga state university. I think murag 20 kapin, 20 city man siguro ang i-appeal nga ni nga mga state universities niya. Ang CTU mo'y nagdala sa entire Cebu. So katong mga third year students nato sa CTU nga ganahan mo appeal ani, i-follow ninyo ang facebook.com/CTU ATBI CBOL, no? So at BCBOL, facebook.com/CTU ATBI CBOL. Okay, nga makita na ninyo nga ito, no? Mura pag mga teaser pa ang na-addit sa page na to. Wala pa dyan tayo mga kuan nga post, no? So something big is taking root in CTU niya. Yun sila din. What if ang inyong ang university wala rang limited sa classroom? What if ang inyong thesis pwede mahimong sa kakumpanya padulong, no? What if mahimo na kang founder, CEO, no? Bisag wala pa ka ni graduate, so mauna siya ang inyong hunahunaon. Are you ready to turn your passion into profit? So mauna siya ang atong atangan sa atong ATBI BizDoc CBOL, no? Kang BizDoc mangod BIZDAK, Business Development Acceleration and Knowledge. So muna siya ipasabot, ana. So follow lang mga third year students sa CTU Tuboran and CTU Taboilan, even sa ubang mga campuses sa CTU. Kinaatay dako nga announcement nga paabuton sa mga umaabot nga mga adlaw. Okay, so diri sa CTU Facebook, sa naman tani sa atong Airwaves Bulletin on Victor Radio, mubalik lang sa tahakay. We'll just pause for a few reminders coming from our friends here in 98.1 FM. Mubalik ang Airwaves Bulletin on BC Radio. Don't change that dial.
7: Vitron Subok na!
8: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Proxingo, San Miguel. Pasalamat ni ko, sir, kahit wala po na kayo naman kong bata, sir, ba? Grabe katahila, kahit kung dugan ni mo siya at imo nang dito, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya bitron, sir. Nalahi yung pangon dito sa iyang dagan siya iyang panlawas.
9: Mm-hmm.
8: Dali ramat matulog. Kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa bitron, sir.
7: Bitron! Subok na!
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
11: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
12: Seth Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
13: Kung tiyan man ni sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangi pa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan ko gupirahan.
12: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
13: Nag-inom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman ko mabalik o pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sigig tumar sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
12: Pag matuod nga buhi o tinuod, hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
11: Gusto ka ba o glitson manok o gliampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
14: No one ana makaugana sa kama? Basin ug
15: may diabetes ka?
14: Ang DTX 500 na!
15: Ang DTX 500!
14: Adunay powerful extracts,
15: nga phytochemicals,
14: ug antioxidants,
15: nga gigan sa palaya,
14: ug desugared sugar cane,
15: mga organic compounds,
14: nga epektibo
15: atok sa sakit nga diabetes.
14: DTX
16: 500! BT Radio, Dayday 0.1 FM.
17: Dayday 0.1 FM.
18: Ay, nabalakan ako aning akong gibati. Puy-puy ang akong kalawasan, binudog sakit pagyud ang akong mga braso.
19: Uy, ipahulay lang sa landong oil, kaya ko lang sa'yo magita og pamaagi. Imna lang sa niyo, basig makatabang ni Nimo.
18: Unsa man ni Day?
19: Nerveflex capsule, nadungog ko maguni sa radyo doon. Uy, sa'yo pa man kaayo, nagpuka na malagi kagahoy.
18: Maglungago kay mo trabaho pa ko, nindutagod atong imong ipainom na ako gabi, Day. Unsa to, Day? Nerveflex capsule.
19: Aliya na, ang Nerveflex capsule para sa imong nerves. Pagpaligon o pagpahupay sa tanang kasamok sa imong uga, balik sa himsog o gayahay nga paminaw.
20: Nerveflex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
16: BT Radio, Dayday 0.1 FM.
17: Dayday 0.1 FM.
21: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
22: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
23: Kugihan ba?
24: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
25: Kargado!
24: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
23: Kargado!
24: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
25: Kargado!
24: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
22: Unilab quality yan.
24: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ubo!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema, afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexinoforte!
4: Di ka liho, di ka trabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexinoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexinoforte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexinoforte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
10: Welcome back. Welcome. Napunta dari sa itong second half dari sa itong programa Airwaves Bulletin on DT Radio. I hope na agyapan mo diyan. Aminaw. Of course, although ato di ang mention no, before tamo pa na yun, ang ato di ang Sunday na hitabo o kagahapon ba na hitabo pag-take sa itong mga graduates dari sa ito ang DPE, sa ito ang College of Education, elementary and secondary education dito sa at ilahang kanang licensure examination no kanang bago naman nagpangalan no sa una kay LET na na siya licensure examination for teachers karon kay na naman ay LEPTI no so licensure examination for professional teachers so mo na siya ang official nga name job sa board exam for the mga educators nato so congratulations sa and sa ato ang mga ni-take kagahapong adlaw September 20 sa ato ang mga graduates dali sa City of Tuburan sa College of Education na amantay BEd sa Elementary Education na atay tulo ka program sa college sa secondary education ang BTLED kanang Bachelor of Technology and Livelihood Education na sa tay BS Ed in Mathematics major na to Mathematics o niya at sa paman ang sa English na sa BS Ed English so ang ato ang i-take ato na naman siguro ni-graduate sa English na to I don't know kung first batch man to sila ni-graduate atong June I don't know kung ni-take ba dayon sila rong September siguro basin wala pa of course ang ato ang College of Arts and Sciences ni-take na pwede na sila maka-take no ang ato ang mga graduates po sa atong College of Arts and Sciences and of course ang ato ang mga ni-enroll po o nahuman po sa Certificate of Professional Education CPE o kanang Diploma in Professional Education DPE kana sila mo ang pwede man po na sila muna sila ang makatake sa LEPTI ang kanang Licensure Examination for Professional Teachers so congratulations and ninyo daan no may hinaot nga daghan ang makapasar o nindot man gani unta kung 100% yan nanapod tayo top notcher but of course di man ta ka sigurado anak dyan no ato lang dyan iampo hugot po nga pag-ampo o as well as hopeful lang ta kay mora man dyan na atong mabuhat mahitabo na but I'm sure given sa inyong mga sacrifices inyong mga preparasyon sa pag-eskwela sa pag-review so I'm sure nga taas dyan ang ato ang expectation po nga makapasar o taas ang atong passing rate diri sa ato ang City of Tuburan graduates. Okay, so mo na siya ang hitabo kagahapon. Of course, wala man tayo program, so di taka balita, no? Unya, this time around, wala pa man tayo mga major duking announcements, no? Kay, by the way, tomorrow, basig na atay guest, no? Na atay guest Wednesday o sa Thursday, kay kapit naman dyan din naman kapungan ang ato ang what do you call this? Ang ato ang intramurals. But karon di ay ato na yung good luck po di ay no. Kay namduman bago lang to nung last week na anigawas ang resulta sa ato ang electrical engineering board exam niya. Wajod igi alang-alang natay top notcher na po. Another for two years in a row consecutive din at 2 katuig. Last time, last year na atay number 5. Karon na naputay number 2 na jud. So gamay na lang kay kuwang unta para ma number 1. But of course, oy, nindot na kayo ng number 2, no? So congratulations ni Engineer Teves gikan sa College of Engineering sa Electrical Engineering Department niya taga Bagasawi dai ni siya. Onya ato po na siyang suway og hinabi tomorrow basi na asiya ugma niya. Ato siyang mag-guest diri sa Airwaves Bulletin on BT Radio. Ato lang i-accommodate ang iyang schedule pod, no? So kung wala siya, di na to kugson sa kaya. Kanabang kibalo mapuntang kana busy siya karon. And by the way, ang kanagisgot ni taan ng sa College of Engineering, karon di ay, until Wednesday man siguro, ang, ay, straight din yung pila ni Kadlaw, ang natay kanang, ang sanay, kanang akop, no? Kanang accreditation para sa mga state universities and colleges mo. Colleges mo na siyang aakop, no? So, association, accrediting association of sama na siyang C. Di ko ko sure, ana. At ako nung gat. Muma na siya, naan na yung mga grupo ang musani ang mga state universities and colleges baka na accrediting agency din na siya of chartered colleges and universities of the Philippines Incorporated o AACOP, no? So muna siya ahin siya na mo accredit alang sa kanabang sa nagkuan og unsay mga pamaagi na to diri audit siya ba so para masiguro na magsige tag improve sa tong mga gihatag nga serbisyo. So again, karon din adlaw until in the next few days musubmit alang sa accreditation ang ato ang College of Engineering unhan kini sa ato ang Bachelor of Science in Mechanical Engineering program. So medyo nabisi sa ni sukad pinat taud-taud na pud ni nga nabisi mi no kay mao na siya ato ang giatubang ang pagpangandaman no nga natay ibilin siya igong ibilin siya nga mahatag ba nga makaingon jud ang mo accredit ang unsay tawag ani nga uy kanang mayo de kinagsigi og padayon og kanang improve ang CPU Tuboran labi na sa BSME no marine mechanical engineering ang i-subject to accreditation onya magsugod kini karong adlawa. May sugod na ganina no online manoon siya ang mahuman kini siya karong 25 so karong Biyernes so week long ni siya nga accreditation. So naatay opening program karong ganong adlawa ganina gibuhat ang opening program no onya noon ni siya ang kuan until manggo ni siya sa Biyernes no at tumibawan ditong resulta ko ni na po umugo ni ka areas ang isubmit na to for kuan alas 9 kay ganina buntag na sugdan ang opening lagi pangulagi unahan kini with a welcome address with Dr. Maria Carla Bakira tong campus director niya napod tay mensahe gikan sa tong OIC University President Dr. Janita Literatus. Onya ang ato ang sorbi team gi-introduce ni siya ni Dr. Miraley Lawas ang ato ang University Director for Quality Assurance. Onya ang team leader di ay sa kunhibawan gikan ni sila sa Technological University of the Philippines kan TUP usan siya sa mga naguna pod nga mga state universities sa engineering o technology no sa nasod. Niya ang kauban pod ang PUP kanang Polytechnic University of the Philippines pod na usap pod sila sa mga maayo pod sa engineering no sila ang mga mo evaluate or mo accredit sa ato ang team leader nila si Dr. June Raymond Mariano. So welcome sa ato ang AACOP accreditation to CTU Tuboran. Muram wala na sila physically mo anhi no pero muram sila mo anhi kay mag video no magkuan man mag interaction mag video call mura sila virtual tour diri so mura ra pud sila ni anhi. Of course ang ato ang dean of instruction appeal pud ana og si Ma'am Rowena Abakita no so accreditation proper magsugod ugma pa jud adlaw September 22 karon opening program ra ang adlaw ni tabo. Unya mahuman ni inika Thursday ang 3 days jud nga accreditation ni inika Friday ang closing na dayon no so ato na mahibaw-an kung kung ano ba jud, kung nakapasar na ba jud ang ang ato ang BSME kay murag level 2 naman siguro ta no ang BSME kit ang ako mangod na amugog ko sa BSIE na belong sa mo na nga wala ko kayo ka mas rito pa kung saan nga level no pero sa kung ibaon murag level 2 naman ang BSME so good luck sa mga mo submit sa ko ano sa level 2 revisit lagi. So, revisit na ni siya. Accreditation survey visit for AACUP for level 2 sa Bachelor of Science in Mechanical Engineering. So, mga siya. So, good luck sa BSME program. Sa itong mga kaubanan diha ang masubmit sila si Engineer Aya Georgette Yamson, ang ato ang chair sa BSME. Of course, napamang siguro gihapon ang former chair kay bago pa manggod siya ni Balhin, si Engineer Noel Diretso. Ang mga kauban na to dire sa BSME. So, of course, dili raman na mahimo nila kung sila ra apil gihapon ta ang mga kauban na to sa BSME. Sa College of Engineering ug sa Administration na to dire. So, muna siya, good luck for the BSME for the AACUP accreditation. Muna, dire, last, ato lang ibalik lang gihapon nino ang atong accreditation sa accreditation unsa naman ta ang hiring sa HRMO na katuloy ay ang mga ganahan mo appeal sa katong kanabitong magpa-pool na mudaan sa talent ninyo na pwede mo mo trabaho dire in the future. Adto lang mo sa atong HRMO nga department nga Facebook page facebook.com/cityutuburan HRMO. Unya na adto na ana sila gito gipin nga message no kana mo adto na mo sa bit.ly/tuburanadp alpha delta papa no bit.ly/tuburanadp makita niyo nga to mo submit mo mga required nga mga documents nito. Unya kana siya pool lang na siya wala nagpasabot nga application na siya na dahil dili kung submit mo nagpasabot nga in the future na mo interest mo trabaho dire unya tanaw ng inyong ipang submit nito sa inyong qualifications sa inyong background unya ilan mabawaan sa HRMO uy kanisiya so naan siya chance na to natay hiring aligned kanisiya so pabawaan mo uguna nga natay hiring na iba kanti ani so inala no mas madali ang trabaho na to unya kamupod dali na lang po mo makontak na yun nga uy nakinahanglan mi og ani so muna siya and of course kinahanglan gihapon na gihapon ang ato ang mga bakante nga program ang nga mga trabaho no dire ang ato ang kinahanglan gihapon tag mechanical engineer no kay nagsugod na ang klase pat wala gihapon tay na hire so lisod bitay jud ipangita og mechanical engineer nga lisensyado no so kinahanglan gihapon ta og BSME o nga or mechanical engineering nga engineer nga motudlo sa ato ang BSME department no so kung naapa man naba pwede pa jud gihapon mo apas unya kinahanglan pud tag duha ka buok nga mga elementary education teachers no sa kinahanglan tag kanang karaan naman siguro ni murag nasayop ko ani murag gibahin di ay so dara di ang bag-o katura di ay sa ko ano sa ang say tawag ani katong sa kaning sa agriculture sa College of Agriculture kinahanglan tag-usa ug sa kuan sa kaning food tech nga mga plantilya ni sila nga items no kanang duha ka buok diay sa food tech and sa agriculture so kung qualified mo pwede jud kay mo apply para sa ato ang diri sa City U Tuburan unya andam-andam po diay ang ato ang ay bang ato ang unsa ni tomorrow within this week akong paninghuha ano kay ato ang i-announce diri ang mga possible nga atong guest na to si Ma'am Adele og si Sir Ed no kay duol naman next week na ba o first week amo lagi next week na jud siguro ang atong intramurals unya mo na siya to nindot nga mahinabi na to sila karon kay para may bautas mga team composition unsay mga format sa duwa ug uban pa unya si Sir Ed pod siya man ang atong cultural director may bawuan pod nato unsa ang iyahang plano ano sa mga contest sa cultural sa duha mo gana magdungan ang sports ug ang cultural no kanang mga sayaw kanta so nakana siya lahi po na niya lahi po ang sports so excited na tanan next week na ra ba ang ato ang intramurals ma murag next week na jud siguro di bitaw jud ko sure mo bitaw atong imbitaron yo patakabalo sa schedule jud pero I think mo ako na dunga no nga first week man sa August niya mo naman siguro na next week. Oh, muna siya. So, tangi na rin yun, dari sa Airwave Bulletin on BT Radio para makibaw taon sa ilahang mga plano. Okay, so wala natang igong oras dari sa Airwave Bulletin on BT Radio sa ngalan sa Clinet Book, ang puwersa sa City Tuburan Campus, headed by our Campus Director, Dr. Maria Carla Makita, ang atuang Assistant Campus Director and SASO Dean, si Dr. Maria Lenny G. Toralba, ato ang Dean of Instruction, Dr. Rowena Makita. Mga respective deans and chairmen sa mga nagkalain-lain ng departments and of course ato ang faculty ato ang administration and non-teaching personnel. Of course, dili sa BT Radio si Engineer Fernando Mangubat Jr. ang ato ang station manager, si Engineer Naomi Bahaw ang ato ang program chief. Of course, DJ Rance Gihapon and this is Sir Yogi Mendoza. Manamilit karong episode sa ato ang Airways Bulletin ng BT Radio. Bye-bye everyone. God bless and stay safe.
11: 8.1 BT Radio.
12: Og ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
13: Ang nagsige man ka balik-balik sa ito ang Lolomasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
14: At siyempre, naayaw mo dyan akong anak. Ito, hasta noon ako kaabo. Muna, misalig dyan ko ining Lolomasyong Tiki-Tiki kaya mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karong DJ, ang akong anak na kinamonghoran na bisakitan siya sa kaila ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yun kung di pa inong pagtapos sa pagsuka na ulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, bisakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na ulian yun silang duhapon duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
13: Taga-asa man ka, sir?
14: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
13: Ay, daga kay salamat, sir.
14: Thank you. Salamat, sir.
8: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
16: Kugihan ba?
17: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
18: Kargado!
17: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
16: Kargado!
17: Mauna, ang kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
3: And it's starting bisnat, ana.
4: Rexino Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
4: Rexino Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
4: Rexino Forte!
2: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisnat na to.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas ba na sa upat?
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Amot ang imuhang mga virus ug usab mga higala ka panyawan, posible nga maghikap-hikap usab ikaw ug laing tawo na sa binuon ang makaangkon sa imuhang virus. Delikado kayo mga higala ka panyawan. Mao kanang ginalikayan nato mga kaigsoonan, no? Ug aron usab maprotektahan nimo kanang imong kaugalingon nga dili ka dali kataptan og mga viruses kay karong mga panahon na mga higala ka panyawan, bisan pag dili COVID, adunay mga viruses nga nagpabilin sa atong mga palibot nga posible nato makuha. Matingala na lang ka bisag wa ka giubo lang ka kalit. Isang pagwa kag isipon, sipunon lang kag galit. Delikado kayo mga higala ka panyawan kay makaangkon ka sa virus nga magpabili, no? Mga kaisunan, mo nang kinahanglan nga doon na kita'y dugang panglaban ni anak. Mao kaning atong immune system. Kaning atong immune system mga higala ka panyawan, mao kaning permerong dipinsa nato sa lawas. Ug kabalo ba ka mga higala isuon nga pinaagi sa said panyawan, mapakusgan ni mo kana. Ang pagpakusog sa atong immune system mga higala ka panyawan, simple lang kaayo. Pagmintinarong insaktong pagkaon, pagmintinarong insaktong katulog, aduna ka insaktong tubig si mong lawas o gusab stress-free ka ning mong kaugalingon. Pabilyon usab nga himsog pinagi sa pagtumar sa said panyawan herbal capsule, gumikan kay kaning said panyawan mga kaisunan, usa kini sa mas makatabang kanimo sa pag-push sa imuhang ginhawaan nga mamahimo kini siyang mas malig-unon, no? Muna ginaingon mga igala ka panyawan, kung naka-said panyawan ka, kusog o maayo ang performance sa imuhang immune system. Makalikay ka sa mga bisan-unsang matang sa mga problemang panglawas. Bakit ito ang tulumanong lawas palig-unon, said panyawan products ang gamiton. Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga said marketing products sama sa said panyawan herbal capsule ug said panyawan liniment oil. At ang inang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlaw sa samantak na ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa said marketing. Timan-i, bawal magkasakit. Lawas palig-unon, said panyawan products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Adunay mga sintetik ka mga tambal nga napamatud-an nga imbis nga makapehuli kanimo sa imong balatian, madugangan na hinuon. Thea Lunday, nagtumar para sa hubak, gi-allergy, nag-send panyawan.
1: Kaya ko hubak ko mag sa una, sir. Grabe ko hubak ko. Ito ang tambal nga mga kuwan. Kupong gina ko naong allergy ko. Kupong ito sa Facebook ko naong. Bungo sila sa mga anak. Ay, magamang. Allergy ko sa mga inong tambal. Dungog makulog. Panyawan herbal capsule. Inom ko. Huwag kong borot. Ang lagsik inom ko. Kainom ko panintong ko naong. Maganado kay ko ba? Mauna. Karo na. Na ako panyawan na. Pati alanday. Sikita inoy bina. Barangay Kiyo. Sibusete.
0: Ang set panyawan capsule tubag sa bisan-unsang batang sa mga balatian. Mapahubak pa na o allergy. Kanaktanan. Huwag tang sa said panyawan, ginama sa said marketing.
2: Ang said marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
3: Hoy!
4: Ako?
3: Oh, ikaw! Giyon sa ba niyo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver? So, di natin kadaan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo.
4: Oh. Ikaw na akong daiban, ma'am. Kun mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho ubos nimo.
3: Unsa? Nganong kisundan ko nimo dihi?
4: Basin og daw tang tawo na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naden ko nga makariskyo nimo.
3: Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver na ako, dili akong bodyguard.
4: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing na dili mailog sa uban.
3: Ambisyoso!

0: gamay ilong dakog baba kusog nga mo kanta o gak gak gak o gak gak gak
1: Talbay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang hikayon. Uy, saba niya ka sa bayas.
2: Okay rin na, mama. Huwag ka magigit, Sara. Ako gani, gihatag na ako ang tanan. Aban wa ako'y nadawat na sukli.
1: Nga napingon anak magka-unfair ang inapuhi. Nga nang tilit naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang ang

0: ikaw na lang unta.
1: Ika'y lang ang umimik, nagdadagdalan lang
0: sa pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo?

ikaw na lang umtak. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nagurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio Editor, Randy Nagurda Tayad. Soundman, June Buanis. Kining tanan, hatod ka na to sa SED Marketing ug niining istasyon.

0: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas? Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili alang ang original nga tatak Seed Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified Seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
1: Tuig 2016, nakaangkon si Mrs. Rosalia Bagasol sa iyang palatian sa atay atong paminahon ang iyang nasinati.
2: Kanang kutukuto na ko ba, sakit o kumayo mo ragi, dasok gaya dito sa ilaw, sakit o kayo, mamugnaw ka, idiligan mo undang ang sakit, na mo pasok mo sa ilaw, dugay na ko itong pamati sa akong sakit ha, nagkayilo gani ko, yun sila nga, nahihilo naman ka, nahihambot lang ko kay balo ba, di man takakita.
1: Unsay iyang ibuhat, aron siya maulian, at ang iyang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagasol, hatod kanato sa SED Marketing.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan,

0: kaayo siya? Unya, townhouse lang ang ma-afford na kapuy-an din ni maong subdivision? Ha? Kung ako'y dato, gid kaayo? Unya, sports car ang akong sakinan? Magbayag kong mansyon, we. Dakupas among mansyon. Oh my God, ambot ining daddy. Gipalibutan siya og mga taong mangingilad. Kung makalagkot na kinas daddy, yaya. Huwag ko magtuong nga magpailad lang siya ng mga tawhana.
1: Not ilad, mantingali, day. Mga maayo lang gid silang tao. Maong gisaligan sila ni daddy ni mo.
0: No, yaya. Mga mangingilad na sila. Mga mangingilad.
1: Ayaw sa pagsultik sa mga anak de Charmin, oy. Dili tingali na sila ingon anak, day.
0: Kung dili ka gusto nga ma-appeal ka sa kong kasuko nila, ayaw sila laban-laban ni yaya, ha? Naglagot pa ba ako ni mo?
1: Ay, ngano naman sa day, oy. Gituman ko naman gani ang binisaya nga magbinisaya na lang ko kung makiksulti ko ni mo kay mo imong girequest.
0: Okay na. Maunay buhata permiyaya ha? Nga mutuman ka sa akong isulti. Kaysa adto ka mula ba nila? Maglagot ko ni mo ana. Ha? Huh. Drama-drama pa mo adtong animal nga Zandro. Lagtuo na lang gid mo nga bugo na lang gid kay ko nga di kaapasan yung mga tuyo. Di ko mailad ninyo yaya oy.
1: Sayop gid ka day. Dili gid na mao ang imong gituhuan.
0: Ay na lang kog lalisa pa ana yaya be. Aron di ti ka i-appeal o kasuko nila.
1: Oh, unsa? Unya, kung masuko ka na ako, kinsa naman mo uban ni mo din eh?
0: Oh, unsa?
1: Kinsa naman mo luto, huwag mo atiman ni mo.
0: Kaya asa man niya ikaw?
1: Oh, huwag masuko ka na ako, kung awayon ko ni mo day, oh, ato lang ko puyo sa pikas bayo eh.
0: Unsa? Kung kinsang bay?
1: Sa ilagong Don Gulyat.
0: Unsa, yaya?
1: Oh, hagdon ko tong pang nga magpakasal na lang Miss Don Gulyat. Maikidato to.
0: Sure, oy. Oh. Labaw pa tong mangingilad daw, Hana. Nikuyog na pang daddy. Mailat na sa tus daddy at turun.
1: Unsa?

0: Kanang sakyanan na ako nga pahulman ko ni Mudon Goliat, sakyanan ka na mo sa akong asawa.
1: Oh, inyo ha, yun na sir, kay magtiayon man mo.
0: Ang buot ba na akong ipasabot nga gamiton ko lang kanang baong sakyanan kung kami na sa akong asawa ang magkuyog. Kanang mag-date baron kami. O tagsara kay na mo kanang gamiton. Kay tagsara man kay siya kami magkahiga yun nga magkakuyog tungod sa mong kabisi. Siya may iyang sakyanan. Ako sab doon na. Ingan mo sab si Charmin. Pilo ka lang among pahuwaman ni mo. Magamit agad na kung magkuyog kami. Huwag yun kayo ka lang mamalmal o gamit. Basin o gusto ka nga paliton mo ka lang maong sakyanan.
1: Usa-usa.
0: Dos mo diha doon Goliat. Huwag man kumutunob good sa break?
1: Oo, lagi. Pero unya na lang kung mo desisyon ni anak. Kung pananglit di na yun tumayo akong sports car, ha? Kay ganahan kay kuha to auto, ha? Para pang choy-choy ba?
0: Oh, hinoon. Kay single ka pa man, di ba?
1: Ah, parehas bitaw ta, sir.
0: Oo, kay biudo naman ko. Pero, dili na kuha nang giingon ni mo nga pa-choy-choy or unsa pa nga diha, Sir Goliat. Tiguhang nako. Igahin ko na lang akong panahon sa bugtong kong anak o sa akong negosyo.
1: Yala. Kanang sa kinang nga ni Bertik namo si kanang sports car nang dumsan bro. Patay. Basi kaila ni Sir Mike.
0: Kaniyot. Kaniyot na Sir Goliat. Di ba maumang ka na ang imong sports car?
1: Dili, sir, oy.
0: Murag imog yung ka na, oy.
1: Di na ba, oy?
0: O, gabi ni mo. Tagsara kayo ang mga sports car nga makita ni mo din sa siyudad. Mao nga makaingon ko nga murag imog yung ka.
1: Oh, dili. Patay, nailhan ka siya kanang sir. Suway, ganyan, Gubertek. Tanaw na to, huwag kinsay nag-drive. Suway.
0: Okay.

0: pagbuan ko og daan ng sakyanan sa akong anak, Aoring.
1: Lagi? Kung may mutan aw aning imo sakyanan, magkaingon gid no, wow, sports car! Pero ni tanaw sa driver ay tiguwang man di ay.
0: May kalit nga ni-overtake na to, Aoring. Maong ni-break ko.
1: Why? Usip, ano mo ba na?
0: Sundan ko ang maong sakyanan, Aoring.
1: No,

0: lagi gama sa Shed Marketing.
1: Dili igo kung face mask o alcohol lamang, gikinhanglan nato ang usa ka lig-on nga immune system aron dili kita kataptan sa coronavirus. Mag-Shed Panyawan Capsule Plus, kombinasyon sa panyawan, luyang dilaw ug mangosteen aron kusgan kining atong resistensya. Mag-take kita og Shed Panyawan Capsule 3 times a day ug inom og daghang tubig. Ang mapait nga duga sa panyawan ang mudugta sa mga daotang mikrobyo nga makahatag kanatong kadaot sa atong lawas. Batasana usab ang pagpahi sa Shed Panyawan Liniment Oil aron 24 oras aduna kay proteksyon sa Shed Panyawan. Protektado ka. Ginama sa Shed Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Shed Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Ha Plus, ang Shed Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Shed Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Shed Panyawan. Maayong adlaw, Luzon, Visayas, Mindanao, si Mr. Panyawan, alang sa atong tulumanon karon. Sa maayong panglawas atod kanato, sa maayong kabubuton, sa Shed Marketing. Ang tigama o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal nga dunay katanyag kakayuhan sa itong mga kalawasan. Ang panuhot mga igalag ka panyawan, posible nga masulod sa imong lawas kung kini adunay open nga mga pores. Posible mga igalag ka panyawan nga kung palalitan ikaw ni agi ka o pagpalingot o usap mga igalag ka panyawan, o usap mga igalag ka panyawan na hanginan ka. Posible nga ikaw maka angkon sa ginatawag nato nga hangin-hangin sa lawas. Karon mga igalag ka panyawan, aron katabangan kita nga kawadaan kita sa mga hangin-hangin sa kalawasan mga kaigsoonan, maayo nga maghaplas kita sa Shed Panyawan Liniment Oil. Usa ka matang sa haplas nga milagroso nga napamatud-an na sa daghan kay nga mga tao nga matud ba nga bisan pagaling ang panuhot wag tanggilayon sa higayon nga ikaw makahaplas nini. Maayo kini nga klase nga haplas mga igalag ka panyawan gumikan kay kini nipis puro ug usab napamatud-an nga makaayo gayud nga bisan pagaling ang panuhot igalag kapanyawan wag tang pilagi sa itong milagroso nga haplas nga ginama sa Seed Pharma. Hugos sa mga igalag kapanyawan gidistribute kini sa Shed Marketing. Busa mga igalag kapanyawan kung pananglitan gusto ka nga makaangkon og mas hinanaling kayuhan sa mong mga balatian. Ilabi na kung kini panuhot haplas ikinagilayon igalag kapanyawan sa napamatud-an. Mao kini ang Shed Panyawan Liniment Oil. Mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian pinaagi sa Shed Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon hatod kanato sa Shed Marketing, ang tigama sa Shed Panyawan Herbal Capsule Plus. O sa Seed Pharma, ang tigama sa Shed Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulbat ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Kini si Mac Surban.

0: mo ng masundan ni mo?
1: Masundan ko yun sila, Awe. Kaya mas kusog mo dagat kining akong sakyanan kaysa ina.
0: Uy, madam! Nagawas mo gata kay magpalita o tambal. Kaya sige ka ni katukotan mo, sige ka sukotan mahurutan mo tambal. Umuad tumasap gata sa butik itong Iris. Ay, malangay na tama dito, ay!
1: Natandog ang akong karpong i-overtaken ko na niya.
0: Ada! Ay, nalang nadagin mo, tama daw, ay! Mura ba yung kagdili masakito o gazing-gazing ang mingita kag-away? Magkutas-kutas ka naman ayon!
1: Basta kay naglagot ko! Ubus na yun eh! Makapahungaw ko sa kong gibating kalagot kag-gulyat na gilayasan ko!
0: Oh, badyo!
2: Sir, murag isundan yung ta sports car, oh? Oo, murag isundan ta na
3: sports. Murag ka magnaratol, ha? Doon ba?
2: Kining, ha?
3: Nakita na to nga usadya ay kaidaran ang nag-drive sa maong sports car. O, gikumpirma sa yun ni mo nga dili ginay imo. Apan, bilib ko sa iyan ang maong sports car nga susama sa imong sports car. Doon gulyat. Sa iyang pangidaron, kanang maong sakyanan ang iyang gipanag-iya. Rider, tingali ka ng tag-iya ni Ala. Orang iya bakambana, maoy rider. Ug maoy hilig, ug sports car.
2: Pwede sa diyang anak maoy hilig, sir, di ba?
3: Ha? Oo, pwede sab. Apan ganong siya may ligamit nini?
2: Oo, kuan kini. Hala sir, gisundan kita sir. Sukong gitigali ni Bertika na. Oo, gi-Bertika ni mo, ha?
3: Malagmit, sir Mike. Pero pasabton ko lang siya.
2: Oo, say buot pong ipasabot, sir.
3: Kulungan ko siya og magsulti kami.
2: Oo, sir.
3: Pasabton ko siya nga wa ko'y tuyong dautan kaniya.
2: Oo, sir. Patay na kuan ni. Eh, nabali. Unsan po na rato ko.
0: Ay, madam, ako na bala kasi mong ibuhat. Ayaw na lang pala kilot anang ni overtake ni mo. Ay, kay makakita ikaw glali sana. Kuta sana sa punya ka. Okay na lagi kong hapit na parok, madam. Wala ko masuko ni mo, madam.
1: Ako'y labot ko na parok kapag yun, Auring. Ang ako nga nung hilaptan ko ni Inid Rivera.
0: Hala no? Kili ka din magkapasalo niya, madam? Pasin, wala sa dutang extension na to.
1: O sa extension? Intention tingali abot mo ipasabot,
0: Auring. Oo, pala, madam, kanha. O, nahadlo ko kay punos na babache.
1: Dili. Huwag ko mahadlog bisag kinsa pa ng Rivera na siya. Paog yun yung mga batangong driver karon. Abusado sa kalsada. Ako na sa'yo mo overtake nila.
0: Ah, madam, ayaw lang ito, madam. Ay, ayaw na lang lamang suko nila, madam. Basi mga nautan o magkidnap na nautan.
1: Sapa niya, oy. Huwag sa'yo mo naginot anang naong ni mo kidnap, Auring, ay.
0: Sige, tapagkasulti, ha. Apan, ingon magkukanga, huwag ka maanod o drive. Kisukad mamatay si sir, siguli at iting drive ni mo. Nagduha-duha ba yung drive in eh? Ingon ka kanina, kay dugay ka nang huwag maka-drive. Mao mag-ani nga nagpahato na natang Iris din sa syudad. Ay, agalagay! Ay, nangabulag ang akong espiritu, ang akong kalag. Ay, nga nung kamang nihunong, madam, aguray na pa kong nangyong ka.
1: Tungon kayo nihunong sila, Auring, ha? Nihunong sila. Kanaugo na ko.
0: Oy, madam. Patungo na ko. Ayaw pangitag away, madam. Madam. Ayaw ito, madam. Ayaw ka nang abrihin, madam. Ayaw. Uy, naunsa. Uy. Ay. May kani. Nabila ko din akong kamot. Mapiit yun unta to.
2: Ah, sir. Ganun yung unang po taon ka. No. Graba. Ang sakay sa sports car. Og porting isuga o niya pa doon nini nato si Madam.
3: Madam?
2: Madam, kay Idara naman na, di ba?
3: Sagi kaingon ko na, atubangon ko siya. Og mag-explain ko nga, wag yung kay daot ang intensyon sa pag-overtake ka niya. Kung nahadro ka, hala sige, dinhi ka lang. Ako na'y matubang ka niya.
2: Oo, patang yun, nanuktok na sa windshield, sir.
3: Kalaugol ko.
2: Oo, day, sa sir, day, sa. Balikos lo yung butago ko.
3: Mayong hapon, ma'am.
1: Oo. May edad ka naman, sabdi ay. Apan kun mo maneho kag sakyanan. Mura kag sikin sa liguna o glawas nga maghari-hari sa karsada.
0: Kinsa ka ba? Ha?
3: Leonila?
0: Oh. Michael?
4: Ang garlic kun ahos na pamatud-an nga maayong makatabang pag-prevent sa high blood o high cholesterol. Usa kini sa mga nag-unang herbal nga makaayo sa tanang matang sa mga sakit. Ug salamat kay ang SED Marketing. Adunay na'y bagong kapsula. Gipaila-ila.
5: SED Panyawan with Garlic.
4: SED Panyawan Garlic para sa mga taong nag-anto sa high blood o high cholesterol. Inom lang sa SED Panyawan with Garlic 3 times a day. 30 minutes sa dili pakamukaon. Palita lang ang may tatak SED Marketing. Ang tigama o tigapod-apod sa Panyawan Herbal Products. Pagbantay sa mga piki nga mga panyawan, hinumdumi sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit.

0: pangutana kabarin sa said panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimo matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mokini ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka namo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ang Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ano si Janice? Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500 Keto Capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
6: Bumali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Nautontang, nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
8: Mm.
7: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa itong mga selula padulong sa katigulangon.
8: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
7: Mm.
8: Iya sa tao ang rod shape. Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya. Pareho ba nang magputokopy ka, Sir GP?
7: Mm.
8: Usay ang tumoy nga litra sa bond paper, dili maapil kopya.
7: Mauna.
8: Maunang sa siging nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinahinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
7: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
8: Yes, problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres
7: mo nay
8: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
7: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gyapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og Mighty C ra jud.
4: DTX 500.
5: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama.
8: Sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali.

0: or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
1: Labantayan ba ni mo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao?
0: Mm.
1: Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cellsay, cellphones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao.
0: Oh.
1: Pagdaghan sa mga sakyanan,
0: oh,
1: aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar,
0: oh,
1: mao kini Sir JP at nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
0: Ayay,
1: gapataas sa oxidative stress.
0: Mm.
1: Mayunta kung sige ra kag kaon ug prutas, kaon ug utan,
0: mm,
1: nya inom pod og DTX 500 ug BTC.
0: Wa na pod tay panahon dok. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Doc Ramiloy seeing mayong lawas ampingan.
0: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Jubilee.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang pangagod kung athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa said liniment oil.
3: Tinood yun na said liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, said liniment, niuga. Tapos pag uga, antig karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
3: Sige, nagbukaplasan to, hantahantad na uga na lang dito siya, sir.
4: Derek ko, kapasarang gani, poblasyon, 43.
2: Said liniment oil, napamatudan.
1: Living testimonies.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunti sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipungju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gitaon ko nga dilumayas konti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, lutay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto hawat. Niya, kilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Bring
3: marami na ang believe sa lactopapi.
4: Sa lactopapi.
5: Lactopapi.
6: Lactopapi. Sa lactopapi.
3: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of lactopapi is bringing good health into your home.
7: Bring health into your home.
2: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
9: Kugihan ba?
10: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
11: Kargado!
10: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
9: Kargado!
10: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
11: Kargado!
10: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
8: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubo!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpong problema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, may rakap na pod mo.
1: Ukal ang pagpong problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90.1 BT Radio.
9: 90s, 80s, and now.
10: The home of real music.
9: 98.1
8: BT Radio.

0: Mars sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
1: Una ka na pag-inom mga isa pa kapad na hurot ng Sed Panyawan. O anang

0: kaya ang diabetes, mag DTX 500. Karun na yun.
1: Babalik sa pinakadulo ng butike sa inyong lugar.
0: DTX 500.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Ang sige man jud kag balik-balik sa ato ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
5: Siyempre naayo man jud akong anak. Tur ang stand ko na ko kaabo. Mo na misalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mo gini himpit na tayo sa akong pamilya. Ang akong testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran na bisakitan niyo siya kaya na ng gabi sa pagkatinood lang, maurag yung kung di pa inong pagtapos yung pagsuka na ulian yun yung sakit siya yung tiyan o kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, bisakitan sa tiyan gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na ulian yun silang luha kong luhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL MM o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
4: Taga-asa man ka sir?
5: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
4: Ay, daga kay salamat sir.
5: Ay,
2: thank you. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup, mas haitang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Palit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa

0: kop na pag mo.
1: Bukal ang bastog na pema. Afford pa! Myra Cough na!
2: Myra Cough!
3: Unilab Quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myra Cough. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
6: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab Quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: 90s, 80s, and now.
10: The home of real music.
9: 98.1
11: DT.

0: moy problema kay di mo katulog panahon sa kagabhion. Bisag unsa unyong paningkamot nga makatulog mo, nya di gid mo katulog, duna na nay tukma nga solusyon, ang Vitron tablet. Kaning Vitron tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kay ang importante sa tawo kanang magnyo makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana kaning Vitron tablet, makatabang pud ni para ang atong mga kaigsuonan, lintano na kaayo, paingon na ba ka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron tablet para mobalik ang atong maayong memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
1: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
2: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams,

0: Accutant, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa Mena. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang Mena Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. Mena Health, Beauty and Wellness. Kaysa Mena, ang inyong kaanyag o kayuhan, among prioridad. Mena Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
1: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
2: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
1: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
2: Dili po, uy. Murag mawaay mo panuhot.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store na nahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na-landing ko sa ospital yung dahil bugos ko binhawa. Nung pasa doktor, malala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Ang akong pangita na sa dagat yung kanun ay mo itong natungugan ko na bikil. Na mo itong ibabaw may akong immune system. Tinong bugos ko binhawa. Salamat kay na itong Sed Cogon. Igamit itong imustramintos ginoong ako nakarecover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Bukodso Tungaw.
2: Ang Cogon plant makatabang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Sed Cogon Herbal Capsule.
1: Living Testimonies.

0: Ay, nabalakan ako aning akong gibati. Puy-puy ang akong kalawasan, binudog sakit pagyud ang akong mga braso.
1: Uy, ipahulay lang sa ladong, hoy, kaya ko lang sa'yo mangita og pamaagi. Ina lang sa niyo, basig makatabang ni Nimo.
2: Unsa man ni Day?
1: Nerveflex capsule. Nadungog ko maguni sa radyo dong. Uy, sa'yo pa man kaayo. Nagpuka na malagi kagahoy.
2: Maglong ago kay mo trabaho ka ko. Nindutagod atong imong ipainom na ako gabi, Day. Unsa to, Day? Nerveflex capsule.
1: Aniya na, ang Nerveflex capsule para sa imong nerves. Pagpaligo ng pagpahupay sa tanang kasamok sa imong uga. Balik sa himsog o gayahay nga paminaw.
3: Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
5: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawa akong lawas.

0: sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tikitiki, may yung ignon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tikitiki. Sa kabisis din na, lipong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasukaon ko. Tignan mo, may gitaon ko nga lulumas, kunti yan ba? Nagagali ko, ginom lulumas yung tikitiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong kutukuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan. Kukutuhawan. Ya. Kilab, nami taon. Kaon dyan po, anak, ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, rung, may bata sila. Nga lain lang, kutukuto niya, marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki. Nami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Boom, boom.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakop na pod mo.
1: Ukal ang pagpong problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And discarding bisdat, ana.
1: Rexinoforte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat.
1: Rexinoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexinoforte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexinoforte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to
9: the music.
10: Yeah. QC. Part 2. Yeah. Bad beats. Here we go.

0: 98.1 BT Radio Vtron. Subok na.
1: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Vtron tablet nga dako kayog nakatabang sa mua na ginasa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, ginadili siya kalakaw. Nakapalit ni Vtron tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Vtron tablet.
0: Vtron, subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gasant, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
5: Og uban nato karon si Ma'am Shirley Albarigo nga taga Malalag kasama. Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
6: Okay ma'am, oy nagulak kay ko na nagmigot-got ya may ba. Iba ang Kojic soap ma'am nga Celebrity kay paggamit na ko isa-isa lang nakuha gay tong nagadagmay nga kuan ma'am sunog katong sunog gani nga.
4: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis Celebrity ka.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
7: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
8: Ano sige man jud kag balik-balik sa to ang lulumas yung tiki-tiki sir. Palit sir.
9: At siyempre naayo man jud ka kung anak. To ang stand ko na ko kaabo. Mo nang salig jud ko ini lulumas yung tiki-tiki kay mo gining himpit na kaayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinimong horan nga gisakitan siya sa tiyanan ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom pa. Tapos siya pagsuta na uli ang yung sakit siya tiyan. O kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan. Siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, na uli ang yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naaang lulumas yung tikitiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM. O kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
8: Taga-asa man ka sir?
9: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
8: Ay, daghang salamat sir.
9: Thank you. Salamat, sir.
2: Tatay Lois, Lechon Manok, Lechon Bali og Liampo. Nagini ba ibutang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuboran, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuboran Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuboran Fitness Gym. Ang Tuboran Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuboran, Cebu. Tatay lo isa lichon na dogun lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon na dogun lichon belly og yam. Og ang Tuboran Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Lechon Manok, Lechon Belly og Liampo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Marami na ang bilib sa Lacto Puffy.
10: Sa Lacto Puffy, Lacto Papi.
11: Lacto Papi
12: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lacto Papi is bringing good health into your home.
13: Bring health into your home.
14: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
17: Kugihan ba?
18: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
19: Kargado!
18: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
17: Kargado!
18: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
19: Kargado!
18: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
16: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ubo!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Mati na ako ang ginhawa. Afford pa. Munang, pag may rakap, lapot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to
9: the music. Best life. Made a couple M's, you know?

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Magkasang siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawa akong lawas kaysa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, lipong juk ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga lilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tikitike. Dugay-dugay, gisuka ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong putuputo. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, puputo hawan. Niya, kilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, nung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa ramag uri ng sakit.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayra ko, napot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. Mayra kaf na.
2: Mayra kaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliko, di katrabaho. Hassle kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas ba na sa upat?
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: And now, back to...

0: TPM. O ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Ang sige man yung balik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
2: At siyempre, naayaw mo yung akong anak. Ito, ang hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig yung po yung lulumasyong tiki-tiki kayo mo ginihimpit na kaayaw sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon di siya. Ang akong anak na kinamanghuran na isakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung di pa inong pagtapos siya pagsulta na uli ang yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na uli ang yun silang duhapon duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka, sir?
2: Taga-Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daga ka, salamat, sir.
2: Ay, thank you. Salamat, sir.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug manunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
4: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Boom, boom.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. O nang pagmayrakof na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema, afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to...

isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag

0: Ang Dota ay isang larong imbento. Ito ay libangan ng mga tao. Ngunit mag-aral mo lang mabuti para sa kinabukasan upang sa hinaharap maipagmalaki.
1: Good evening, it's now 7:30 PM. You're still tuned in to DYPS Weekly Radio 98.1 FM.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlin da Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Inonimo, gawa at lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Inon. Ipag ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, Gipongju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tignan mo, may gitaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka yun ako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko, nami kayo kung kuan. Puto-puto, hawat, niya. Ilag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica. Ilagan Extension, Barangay 5.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubab!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun na nga kong pagtong problema. Pati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakof, lupot mo.
1: Ukal ang batong nga problema. Aboard pa. May rakof na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to...

0: 7:45 na. Padayon sa pagpamino sa DYPS Media Radio 98.1 FM.
1: Og aniya ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ano sige man jud ka balik-balik sa ato ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
3: Siyempre na ayo man jud akong anak. Tuo ang asta no anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao gyud ning himpit na kaayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran nga gisakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong di painom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan siya tiyan, gilantan. Siyempre, naamang ko yung lulungas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulungas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka sir?
3: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat sir.
3: Thank you. Salamat, sir.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa. Upward pa. Unang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Upward pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexilo Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexilo Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexilo Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexilo Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back

0: Yes, mayong gabi mga higala. Atos on air na tadihan, no? Sa atong mga KK5 News FM diha sa Siki Hor. Sa atong mga ka-BT Radio Tuburan, mayong gabi. Sa atong mga higala diri sa Karkar, Hot FM Karkar. Sa atong mga higala sa Talisay, The Masters Reform Radio, mayong gabi diha. Tara ha, atong ipadayon ang pagnilatusay sa kagabi. Yes, samtang na ni hapon ang tanan. Sana all na ni hapon na. Hoy, alcance gitaan ni Don. Sana na nga una kita nagtabi pa. Yes, amigos coffee, no, inubanan sa atong amigos capsule. Arita sa atong masaligay, maduulan, epektibo, og makahatag yun og kaalibyuhan. Yes, kauban ng inyong DJ Baray, tara, atong pamation ang mga testimonya, no, or arisa ta ni Kuan Bi, asa man tos nanay Bibia na wala. Yes, mga higala, aduan na sa mga butika, parmasya sa inyong lugar. Amigos Coffee, kape nga dunay vitamin C. Uban ng atong Amigos Food Supplement Capsule. By the way, no, sa mga nangutana kung kanusa ang atong adlaw sa pagpaasa sa mga empty boxes, no, ang atong pa-promo. Nga padaghanay sa empty boxes sa Amigos Coffee, September 30, mga lod. Ay mo kalimot ha, kay basin malapas, oy, sayang naman. Paspasin na diha para mo daghan pa na. Paspasan para mo daghan. Ano din na DJ Runs? Paspasan para mo daghan. Oy, tara na. Kaya alas 8:04 na, no? 8:04 na sa kagabi on, Arita. O garita sa pagpaminaw sa testimonya ni Nanay Vivian.
1: Iba ko. Magpagpagpalon, nagkapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp Wakang ko kayo, nagkaragkan sa kukabok, nag-iisang pagkukabok, ay di ko kita eskasada.
2: Kamusta naman ka na nai Bibian Labidi?
1: Oy, kanang Kuya Angel, dako di ko pasalamat sa lang amigos ko, kay one year na kong gamit, ana, radyo na kong bigamit, radyo ko'y tambar dito, marka na radyo amigos.
2: O sana katuwing ka na gamit o amigos coffee?
1: Oo, oh, sa nakatuig niya, sa katuig kape, niya maura dyan na akong gamit, wadyo ko, wadyo ko'y tambal, niya kaloy sa Diyos, tambok naman ko, baskot na kublawat.
2: O niya, kamusta man itong mga, at agod, itong mga sakit ni mo, sa ito mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
1: Wala, wala, at ang akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang marumas na, akong hyper, gamay na kayo.
2: Ilagay ito'y sugar ni mo nanay Bibian?
1: 100.
2: Ya, taro, normal na?
1: Normal na, kanang 103 na.
2: 103?
1: Oo, 103, 103 na. Nagpa-sugar mo ko anong mag-atong Sabado.
2: Sabado, ato lang naging, katong naging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos?
1: Oo, oh, ato pizza dos.
2: Oo? Oh? Ya, unsa man, unsa may experience, may bitagay mig... Taka yung bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, bitay, one year naman yung ka nag-inom.
1: Oo, ang kanang,
2: may mga
1: taon na.
2: Ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Bibian Labide ni ha. Taga-asa ganit ka, Nanay Bibian?
1: Ilongos Liti.
2: Ilongos Liti, katong na glubog na ka sa banig, ato nanay no, niya.
1: Oo, oh, katong din ako kabakot, magkorog-korog ng tir, din ako katindog.
2: Okay.
1: Niya ka nang... Ang waiter sa una, arang dakuha.
2: Okay.
1: Niya yeah. Ka nang... Didayapira na lamang ko, kadi man ko kabakot na. Nag-uol ako ato, kay abin ako, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. May surrender na ko niya. Nagpasalamat yung ko sa... Tanabang Marion Ipin, nakadungog ko sa mga testimony sa amigos. Galumot-lumot ko, papalit akong bana ato. Dahil pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod, ginom ato, last year, August 24.
2: August 24, 2024.
1: Oo, oh, so August ko nagsugod, nagsige ko ginom, pagka-October, mo na to na nakabantay na ko kanang kanabang kaayuhan sa akong lawas ba na tingako kay makabakod na ko di na ko magkurukurog niya kanang ang witir gamay na niya taunak may magsigi ko kanabitang kanang tanak isang luwag dugo naulian na ko to naulian na ko to di
2: hello
1: hindi kaya bang kakit ako ang palakang bitaw murag na ay ka ng UTI?
2: Ala ka UTI, abrapin.
1: Oo, kaya bang sigil pangungo, sigil pangungo. Akong lawat, akong kamot, akong likod, nakuno o bunuka bitong gagawin na inigaw at magdugo na yun. Kana laging ginukanuka ko gagawin ba? Katong
2: Asang-asang imong TV, asang imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad mo,
1: right? Naulihan na sa amigos.
2: Pila edad ni mo?
1: 56.
2: So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
1: Oo, 55 pa to nga. Diyara dyan ko na ulihan sa amigos eh. Karoon sa Diyos, tungod sa amigos, at to karoon, okay naman ako tananlawas. Okay na, wala na ko mag... Kada bang hindi na mag-mulmul ang tiil, hindi na magkurog-kurog ang tiil, kanang hindi na naman kung kakurusas, o nga, kadi mong kubiyaan sa kong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog, nga. Magsige ko hilak sa kasakit ba, mulmul ang tiil, nga. Pagkatungan sa amigos, naulian ko kanang di, makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog, aw, hindi na kubiyaan sa kong bana, mamasahiro na akong bana, pwede na lang ako rao sa dili sa bahay, basta na lang po'y amigos.
2: Kaya ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po na
1: wapin. Oo, dyan pwede akong nakatabang ako, ang amigos kay sukat dyan po nakainom sa amigos. Kaloon sa dyan, wala dyan po magsukat, wala na nagluwa, wala na. Wala na dyan, kanong isa katong pagbagyong tino, diregi, dihuba po kayo, amigos rin, amigos rin may painom sa umbana. Kalon sa Diyos, inigluha na kong prima, wala may dugo.
2: Wala na, naulian niya, nagpa-check up.
1: Wala na, naulian na din. At to kung pagbaging tino, ang ito karaga ko, takit, amigos ka na nakauli, wala man dyan ko inong nag-inong tambal na lain, amigos ka dyan. Hindi ko magpakawa o amigos. Misan o hindi niya makapalit o kinarton, mupalit mo doon akong paris o kanang kada-adlaw tulo, pakasunod-adlaw tulo, o nami kwata, palit o duwang karton, tulong karton, ano ba?
2: So, pwede na magpalit o kasusasi, no?
1: Gikan pag, Kuya Ingil, gikan pag sugod ako ginom o amigos, huwag yung kuyundang-undang, hantag garon.
2: Is it straight again?
1: Oo! Oh, nalang dyan ay akong gisaligan. Ay, huwag kainong kong amigos. Mawala man tanan na akong batiyon.
2: Katong iwong gwiter, gamay na lang saan?
1: Na, gamay na lang. Kalong sa Diyos, pwede na akong magsuot. Huwag ka nang makita akong liog ba? Niyato ang galit ko ni... Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa... Kanang kuhan, istasyonan ni... Kuhan, Sir Nahed.
2: Nahed,
1: oo. Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Ayaw ako yung pinuha ko sa radyo lagi. Yan, nakadaog ko, nakita ko. Nakurat siya tayo. Siyempre, kung ano ba, ako kayo kausapan akong lawas ron ba?
2: Ligo na.
1: Na, ligo na, buyag. Uy, kanang, ako naman ang galing makatabang at least wala yung mga laba, mga hinlo. Sa una, kawadyo ko, mahimong kay galubog, lagog ko sa kabanig.
2: Anya, ang nakanindot sa dato, nanay Bibiano, kay imong sugar. Gikan sa 400
1: na normal na karoon. Na normal na, kanang akong diabetes. Mura, magnawa na ba?
2: Okay. Yeah, bago pa dyan sa kwan, bago pa dyan napasugar, itong naging simana.
1: Oo, oh, napasugar po itong... Di man ko rin bago ka, terme lang ko magpasugar na. Hindi magkuhan na normal na akong sugar, kaya madlok, magkukuog ka ng...
2: So, kung nakaya pa rin
1: man Every three months, wag pa sugar ko.
2: Okay, nga, wala na, normal lang yun.
1: Oh, normal na, normal na akong sugar nga.
2: Kaya,
1: di na kayo makita.
2: Katang ingon mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon, normal na sad.
1: Nga, grabe, bura na yun na amig bagong ninyo.
2: Nga naman, kani-kani, nga naman, bi. Nakota na, si Idol Beauty po, nga naman ko nang maramog bagong ninyo, nga naman.
1: Ay, makakuan man mo ko, kanang makakuan po ba nga? Sa una, kasi napakul sakit, halos ako ba na, sigil panguhit. Nga, muraga akong kayo, bili mo itik. Kay nila, di ko magamit, di ara, ginuwa nga kay. Iwan kay ko sa una, nga mura man ko ka nang... Uy, kuan ba? Kuan na kang bana at nadlok na dali ko basig. Kasi hindi tagain ng bana.
2: Pero karan!
1: Ya, grabe!
2: Karan!
1: Kadagabihin ka man!
2: Kaya pa rin ang diwan,
1: Upisip niya! Pero mura na, mura o kagakong lawat. Tanawan mo, mura na 30 ka, 20, matawag naman,
2: bakit ko man. Sinuhod ginito, ingon ni Idol na ipagka-December nga, ingon siya, mamors na kuno kayo ka?
1: Isawag mo ito po niya, isawag mo niya dahil na. Kuya, biyang pagkoy, ganang ang amigos mo, hindi nakaluwas na ho. Tanan, kuya,
2: okay.
1: Kuya, hindi lang amigos, hindi nakaluwas na ho. Nang, unang dilig din, undangan, ispat ka kung pares kay...
2: Nagigyaan ko pero may. Kaya naman sa hero. Tagahan kayo salamat kay 1 year na mga nagamit ng Amigos Coffee. Tagahan di ka napulo ka box ng Amigos Coffee. Okay na?
1: Thank you kayo.
2: Pagkapinan na tugtunga sa takong buga sumay.
1: Thank you kuya Angel. Maunag din ay pinakanindog yan na dawat ng pulas kuhan.
2: Pagkapinansa na itong 2,000 pesos na car.
1: Oh my God! Salamat kayo, kuya! Salamat kayo!
2: Sige nga, unsay masultin mo sa Amigos Coffee. Okay, good?
1: Okay tayo, oy. Kanang ang Amigos. Maugyay kanang mura. Ang panan bitaw sa kanang wala di paglaong bitaw. Pero huwag gamit sa Amigos. Makuan, mabalik yung tanan. Kanang... Mabaskog ka din. Mura bag, ang Amigos mo ay gigamit sa Ginoo ba nga, instrumento ba nga, mabalik tanan. Ay ako, nawa naman ako pagkaong taon na. Nanuwas mo po sa Amigos, man. Ako magpasalamat sa Amigos Coffee.
2: Okay, yan na kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa guni mo eh.
1: At yan kayo, dako ang mabay. Lalipay, manggubo kayo.
2: Lalipay, dyan kayo.
1: Nalipay kayo ko ba?
2: Sige, ingay si Junel ha. Katong pagkanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may coffee ha. Kanang huwat-huwata lang. O niya.
1: Nagdikan, sige, bitawig. Pangita din eh. Mahutdan man. Kabot-kabot na may dagang butita. Mahutdan man. Magali atong December. Nakapalit may upat ka karton. Kay upat na lang may nabilin. Among yurot, isa ay lang. Mahutda, tuloy inyo. Okay, tuloy na palit
2: ka mo. Sige, tayo pangalan mo, Bibian.
1: Bibian Labides.
2: Bibian Labides diya sa kung ano, Hilongos Leyte.
1: Oh, Hilongos Leyte, doon sa pantalan.
2: Salamat kayo, ha?
1: Salamat kayo, kuya.
2: Salamat, mabush.
3: May hapon.
2: Ay, hapon. May hapon diya, bay.
3: May hapon.
2: Sige, last story as ni bay, no?
3: Oh, Asturias.
2: Maikong matatamatawa. Maikong matatawa gani.
3: Pero may problema.
2: May sakit na yung pangalan na to.
3: Rini Yara.
2: Sa Rini, no? Vice Mayor sa Kwan. Sa Rini Yara. Sa Asturias. Play na na to. Bye.
3: Sa isinta ino yun.
2: 69 years old. Sige. Mamay, ikashare ni Mostong Amigos Coffee. Sa Rini.
3: Ang ako lang din kita siya ang Sir Bakay, ang hining mga kasamtangan nga Vice Mayor dito sa Asturias, no? Sa lungsod sa Asturias, na Cebu, hining idadidara na ta, naghana kayo tagsakit, no?
2: Okay.
3: Ang matumaw, sama sa high blood, na sugar, napailaing yung uban ng mga sakit na po ang matumaw ba?
2: Pero, ang imong sugar, boys, kamusta? Okay na?
3: Oh, sa pagkakaroon, nagpa-check up ko dito sa bako-bakong nagkuha. Kaya naman akong quarterly nga check up sa tungwa. nakaya mada din doktor nga good na kayo ang imong kwanron, ang imong laboratory.
2: Wow.
3: Nakasalamat kay Dok. Kunya, gali, karon gani, iya kong gi-schedule na sa unong nakabuan.
2: Ah, ako na, tagtungo na to, karon unong na.
3: Oo, unong na.
2: Gitaas na. Oo, kasong dugay na lang ang imong sugar taas, sir?
3: Dugay na, gidad sa kuha ni boso ka ng 55 anyos.
2: 55 years old niya, karon 69. Ano mo, marag? Pitpod ko ang 14 katuig.
3: Oo, 14 katuig, anak.
2: Na, unsa may ginom ni mo ato, sir, na ni Ostos ni mo sugar?
3: May mga kuan, kanang mga tablitas na gi-issue sa doktor ba? Yan bisita. Pero wak ko mo kuan ana. Wak ko mo mo sali gyud ana. Nangita gi kog alibyo aning atong kuan ba. Ug unsa gi atong ma baka tabang ba, baka tabang.
2: Baka tabang sa mga nag-inom ka amigos.
3: Oo, imo ko gi-introduce ko ni Rolly Marayan, aning amigos. Tos, duduha bang ko kay pirmiro na kong tilaw ani kay tamis kayo?
2: Gana. Sige.
3: Tamis man? Na, ingon si Rolly na ko, na, tigis, kalihan yung inom. Sige lang, bawa ka na. Unya, naipanahon na to, mura king active tingali to siya. Kaya mura kong, kuan ba? Di ko kasabot sa kung kuan sa pirmiro na kong inom ba?
2: Okay.
3: Pero sa diha na nakong sige na kong inom, kuan man, mayo man, unya, sige ko na ama ko'y para check up sa kong sugar. Akong na, kuan dili nga, ubos-ubos yung sugar ako. 110,
2: 111, 112. Okay na tayo, sir, no? 110.
3: Sa usakad lang, gani, ako, pag mata na ko galas 4. Mata ko galas 4, inom na ko, ani. Pag humagpamahon ako, inom sa ko.
2: Ano inom sa dga? Sa mundo, ano ka mo inom?
3: Mari ko sa opisina. Nagabot ako sa opis, mo inom sa ko.
2: Inom na sa gamigas?
3: Apon, pag humagpanyapon, dahil katog, inom sa ko.
2: Sa ato pa mga...
3: Nagkagin mo na ko, ay pala biyoy kay... Kung ang kanan ako, saan naman na nga, maayo bang performance ang akong inom? may magbundok mo man. Saan mo lang, wa may yoy nga, nagpalpitit ko.
2: Condition na?
3: Wa nyo tanan. Na ang akong hyper, murag ni control ang akong hyper.
2: So sa diyo, ningana po.
3: Na, mao na nga, ang ako sa matikdan ani, boss, kay, mutumal gay ko ani, gahit kay kong tumon.
2: Ay. Apil lang slimming,
3: mao lagi nga, murag gahit ko, mao na nga, ang ako sa, di kay ko hingaon. Nagitay disiplina sa kaon, sir.
2: Natay disiplina sa kaon. One device na control ang kaning appetite.
3: Bitaw, ano na. Pero na yan ko ah, na kuhan nga, grabe sa amigos coffee.
2: Mga pila na katuig na gamit sa amigos coffee?
3: Mga duha na katuig kapin.
2: Duha na katuig ngayon sa amigos coffee. So alang ba yan, naman sa'yo maminaw na to kay Matunggan mag sa radyo. Alang sa mga, katong na yung mga susama na to ng mga edad-edaran. So, ika-advise nyo mo nila, okay dyan gamitin ang atong kape?
3: Ba, akong ika-advise dyan sa mga edad-edara na suwailan ninyo ang amigos kape. Isige lang yun. O kung sa inyong debate, isige lang yun kanuna. Kay maugin na niya akong na batyagan dyan eh. Sa permiro na kong inom, isige eh. Gingan mo ko ni, i-advisean mo ko ni Rolly na, isige lang yun. Isige lang ako, kunya, nadugay nawa nga naabtik ka ta.
2: Naabtik na.
3: Aho,
2: pinahit ka. Pinahit ka ito, dahil sintay no'y di, Maestro?
3: Dahil sintay no'y di.
2: Sige, Maestro. Dagay, salamat ta niya. Patagaan di kang Kuya Ruli o Guanggit. Dugay-dugay na nabaga nagpalit o gamigos kopi. Atong i-advance atong pamasko sa amigos. Patagaan di kang napo ka box. Okay na?
3: Salamat kayo. Salamat kayo, boss. Salamat kayo na.
2: Sige,
3: boss. Kaya Kuya Ruli.
2: Paano niya, Kuya Ruli.
4: Yes, Kuya.
2: Patagaan niya napo ka box na kape si Baisa.
4: Okay, noted, Kuya.
2: Alagayan kayong salamat. Kisa kito yung pangani, ha?
4: Rini Yaras, Vice Mayor sa Lungsod sa Surya, Cebu.
2: Ay, nakakay, salamat ha.
4: Yes, Kuya, salamat po.
2: Nakakay, salamat, Kuya Ruli.
5: Ang okay. Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen green coffee bean. Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amika's Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amika's Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amika's Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
6: Akoy! Naun sa magalo? Jesus! Kaling nga akong tuhod ay permente nalang magsinakit.
7: Ah! Ayaw nagkaproblema lo! Naanay alibyo!
6: Ano siya ma?
7: Kaniyo?
8: Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Kaayot nini sa daghang sakit sama sa ubo, hilanat, kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
6: Mauba! Be, mainom ko gamit ko scopy, be.
7: Asa magalo?
6: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
8: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approve.
2: Ayos, Ma'am Vicky. Vicky, humahit ba yung gabihin mo, ma'am?
9: Ah, yes, sir. Good evening.
2: Asa gabihin mo, Ma'am Vicky? Asa ganit ka napita karon, Ma'am Vicky?
9: Naadire sa Medellin, sir.
2: Yeah, sa Medellin. Poblasyon, Medellin.
9: Yes, sir. Poblasyon. Ay,
2: yes. So, pinang edad na ito, Ma'am Vicky?
9: 50, sir.
2: 50. Plus yun nga, 50, Ma'am Vicky. Walang labis, walang kulang.
9: Walang labis, walang kulang, sir.
2: Okay. So, Ma'am Vicky, usa ka sa mga tigamitan sa itong Amigos Coffee, right?
9: Ha?
2: O sa ka sa tigamitan sa itong Amigos Coffee?
9: Yes, sir. Dugay na, sir.
2: Dugay na. O sa ka, sure ni mo sa Amigos Coffee, ma'am, nga naayo sa imong gipaminaw?
9: Sa akong, ano, sir, dili maka-dispose, maglisod kalibang. Atraitison pag yun.
2: Atraitison pag yun. O niya, sa pag-inom ni mo sa Amigos Coffee, ma'am, na nausa ba na nakita po?
9: Okay na, sir. Okay na. Normal na akong paglibang, pag-dispose.
2: Normal
9: na yung nakalos kilos ko.
2: Ay, teka, ma'am. Sa una, dahil, ma'am, sa wala pa ka nag-amigos, dugay ka makalibang.
9: Ay, yes, sir.
2: Sa usan ka simana, kapila ka malibang?
9: In a week, sir, 3 times.
2: In a week, 3 times. O yan, kaya ma'am nga nag-amigos na ka?
9: Every day na, sir.
2: Every day na
9: ka malibang. Twice a day.
2: Normal na yung bowel movement.
9: Yes, sir. Until nakalos ko ng 4 kilos na, sir. Kaya nag-detox naman ako. Nakadispose na.
2: Nag-sling saan ka, Ma'am Vicky, pag inom ni mong Amigos Coffee?
9: Yes, sir.
2: Okay, so live karon, ma'am, sa Hag Radio. Also, ika-share ni mo, ma'am, sa mga naminaw na to karon, ma'am. Okay doon gamito ng Amigos Coffee?
9: Yes, sir. Okay pa sa all right, sir. Kaya ang ako ma-encourage sa tanan nga naminaw karong gabi, no, kay need yun na mag-take mo, mag-inom na ng coffee yun, Amigos Skinny Herbal Coffee Mix lang, try yun ninyo, hindi kay magmahay yun na makainom sa atong Amigos Coffee.
2: Wow! So, dagang kayo, salamat pamigay ka minyo sa ma'am.
9: Yes, sir.
2: O yan, kamusta si Mr. Ma'am? Okay na, sir?
9: Okay man, sir.
2: Gusto na mukat-kat sa kamayas, ma'am.
9: Oo, sir.
2: Ay, malita lang ko, ma'am. Yung Mr. Raman, so yung manok, ma'am, no?
9: Naa, sir.
10: Sa una, mag-uapag ka ng amigos, manukray hop-hopon di mong mister. Di ba, nag-aana mag-aantot ako katong hangman, mayo pa ang manok, kay bukwakas.
9: Ay, yes, sir. Kay mayo pa ang manok. Nung una, hipuin, hipuin niya ba?
10: Ah, sa una, mauray, hipuin o hupuan.
9: Hupuan.
10: Ay, bisaya ang mamiki kay mga bisaya ang naminaw.
9: Ay, yes, sir. Oh.
10: Sa una, ang manok ray, hikap-hikapon si Mumbana.
9: Ay, yes, sir. Oh.
10: Pero,
9: ay, karon na.
10: Karon, asa may unahon, ikaw o lang manok.
9: Siyempre, sir. Ako na, siyempre.
10: Wow!
9: Alam na. Siyempre.
10: Ay, grabe. Ito pa, sure.
9: Instead pa, sir, na pa-edad ta, adili, kay pagbata ta. Sa kaya tumod ni collagen.
10: Kita kayong galang si Mumbana naman?
9: Romulo, sir.
10: Romulo, humahip?
9: Yes, sir.
10: Ah, so permaminti ng anak-anak, ma'am.
9: Kung may type, sir.
10: Ay!
9: Well, BP1, sir.
10: Makakatag-testimony yan, eh. Mabiki humahib niya sa lungsod sa Medellin. Ngaway lipod-lipod. Sa unang panahon, masukur siya sa manok. Idol Roger B. Kay nga siya, ihawon ko na lang ni manok. Uy, kay, ang manok may una, ikap-ikapot.
9: Mag-sure.
10: Pero karon, okay na, mabiki.
9: Okay na, sir.
10: Bahalang na yung manok, imong bana. Basta ikaw, di unahon.
9: Alangan, sir.
10: Nagagay, salamat, ma'am.
9: Yes, sir. Thank you, din, sir. Good evening, sa tanan.
0: Iyan, yes, sigaling salamat, Ma'am Vicky, no? Ah, mo na lagi ni ba? Basta, na dyan yung mga bana ang unahon ng mga kuandehan, no? Kanang mga binuhi. Ang manok na may gi-hapu-hap, doll. Reklamo si Ma'am Vicky. Uy, hoy, sana all mo reklamo. Basin ko nga na diha og amigos coffee mo nang paimna ng inyong bana, inyong asawa para mo balik ang labing-labing. Ingon si Kita Vicky sa Amigos Coffee Line. Nabigyang sagot, nabigyan ng kasagutan. Siya nag-iunahon og hapuhap sa iyang bana sa Kabundagon. Arinata sa Amigos Coffee ang kape nga dunay vitamin C. Ano ba nan sa atong Amigos sa food supplement capsule? Ay nagdugaya mga higala kung kape ang gipangita Amigos Coffee. Wala tayo igong oras diha mga kahat FM car unto palas 8:30 na mga lods. Padayon mi sa unahan. Once again, dias mga taga car na adiha ang QRX Pharmacy. Liza Drugstore. Sa mga taga Argao na adiha ang Butika Filma, Uncle Cat's Pharmacy,
11: Amigos.
0: Diha sa mga taga Tulado, Siniam Pharmacy, Marigold Pharmacy, mapalit diha ang atong Amigos Coffee, Amigos Capsule. Yes, padayon ang padayon sa unahan.

0: Yes, madaling tabang higala, Amigos Coffee, Amigos Capsule. Sa ating mga kabantayan na stig sa Kabangkalan, BT Radio Tuburan. K5 News FM diha sa Sikihor. Aritaw, garita! Sa pagpaminaw sa kaepektibo sa Amigos Capsule.
1: Hi, good morning!
2: Yes, good morning, ma'am. Isa ka ito'y pangalan na to, ma'am.
1: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
2: Melissa Abadinas Lumokso.
1: Ay, yes, Sir.
2: Yes, sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am. No? Asa kayo kanapit sa Balamban, ma'am?
1: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. No? Okay. Balita na po ito, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am yung paggamit ma'am? Bibalita na ko, bibatawagan ka. Kaya usa ko nung pa sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience ni mo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
1: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain, gani, sir.
2: Okay, no, lumbar pain. O, sige, sige naman.
1: Oo, sir, kay last December, gani na ako, sir. Nako panggipa mati. Bali na yun, sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gano'y kuani, sir. Nyagi, tagaan lang ko o kuan resita nga pain reliever. Di pa-observahan ako o 7 days. Unya, masa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik na nansad. So, ako alang di agwanta, sir, niya, nag-unlabod ko, nag-take sa, ako alang di apuntog ipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Officer, kaya wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pag-bati na ako, nga, naday Amigos Capsule, naapod siya isang cup, nga, pwede po siya nga maka- tambay kay nakadungog magugos mga testimony. So, akong bisuwayan, sir. After ato, mga 5 days siguro to na akong gamit, sir. Bara siya ningkuan, ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba? Nag-anam-anam siya o kaning kawala, sir. Padoon sa ako ang lugod. Agarin na gani sa ubos, gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So, karaming mo na kung ba na nga, padayon na lang na kay kanang reaction na siya. So, mauto sir, nakahurot ko o kaning usakapad capsule na kuara ko ang gitake. So, karoon ko, pasalamat lang dito sir, kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko hindi pamati. Kanya, usag din po na nakaka-amaze po na ako, Sir Angel, no?
2: So, nawala ang lumbar, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usalang kapad
1: yes,
2: na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko o usakapad. Usakapad, sir.
2: O usakablister pa.
1: Oo, kanang na po kakapsule gani, sir. Gisindi na ako. O, buntag o hapon akong unong, sir. Buntag o hapon ang ako ang nainom kay. Nakadungog magugog mga testimony, sir. Nga daghan siya nakauyon po siya. Sumuot na hingkuan ko. Hingkray lang yun po ko.
2: Karoon, so, wala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
1: Wala nagyud sa tinud anay, wala nagyud maunang wala nagyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So kaduha pug na ako sir nga mo share lang pug ko sir para pung maka ang ubang pug na natoy gipamati nga susama nako. Kanin ako ang kuan sir, tin ang ako ang pagtuog sa lumbar pain sir kanang bura ganis ako ang kanang menopausal ba dala to sa akong menopausal gan sir kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to sir dala to usap po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal so ako ara tong gida sir so pagkahuman ako to sir take sa na po lali ka capsule sir again ala nibalik man ako menstruation sir himbalik yun siya na normal mauna karon nag monthly na sir 3 months man ako nga nag normal na siya sir. Masalamat yun ko sa Amigos Capsule kaya nakungin kayong tabang sir.
2: So normal na ang imong menstruation ato dili normal karon pag
1: yes, inong
2: Amigos Capsule na normal na sir.
1: Oo kay since December sir 2025.
2: Ay by the way ma'am Melissa pilay edad ni mo
1: 49 ako, sir. So, maubito ito nga.
2: 49. Ito nga ngayon naging magminupusal, no?
1: Oo, sir, nagtugod ko nga maugod to'y dala po sa menopausal na ako kay wala nang nag-menstruation. So, mauto ako lang po nung diagwanda ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pabalik mang yud siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry yud ko, sir. Ang reaction yun ato niya, maugid itong ako ang kanang bingod na pa doon, beri sa lubot. Ang naog sa sir.
2: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
1: Oo, man. Oo, sa akong batang sir. Unya, nakahurot lang yun po, og kanang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain sir, unya, na kuha na sad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
2: Nagbalik siya sa normal. So, karoon yes, nagbalik na sa normal, madam. Minyo man ta madam, arita sa butang ka mga minyo. Kamusta maka ko ana? Mo dagayday na sa kang sapa.
1: Sir, ako ang ko answer noon experience kay nag-normalize na ka ng ako ng menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Ka ng feel na ko. Pura naman bagong dalaga, ani. Mula po na po ang experience, sir.
2: So, mura nagbagong dalaga. So, ko ana, kaning sa ato
1: pa. Budagay-day na din, sir.
2: Budagay-day na. Dili na, koan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
1: Kahit katong sa time, katong wala pa nagkuan, sir. Katong napakwede pa mati na katong lumbarting na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir. Kay kapoy man, unya. Bali na yun ba yung sakita yun, unya. Kung ano, dry yun siya, sir. Ano yun, dry yun siya.
2: Dry yun siya. So, karoon na ka Amigos Capsule, ma'am. Nibalik o kakuan, dagayday.
1: Yes, sir. Baka kuan yun ka nga ka nang naagid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement, unya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong mag-pinsel, sir, ba? I-try lang yun nila, sir. Ang kanang
2: Dili lang ka nang dagayday. Kaya aril at sa word na lubricant.
1: Yes, sir.
2: So, mamayin sa mga o sa ikadbay, siguro sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program, epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
1: Yes, sir. Ako alam masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga paringapod na ako nga nag-edad na o 40 pataas, kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaong. I-try lang yun, labi na ganinag, on and off ang inyong menstruation, kanang nagduo mo nga menopausal na, i-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun bang kay sa ako adako kay kung pagduo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayo tabang kay nga kuan na nabalik ang ako ang menstruation at the same time ang kanin ako ang lumbar pain na taod-taod na yun akong gipangati. Nawala yun, natabangan yun ko sa Amigos Capsule.
2: Okay, ang bisayaan ng lumbar pain, mama, ay sakit sa hawak.
1: Oo, kaning likod yung sir, kanina agod sa taliwa, gani sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukod, balig yung sakit agad anak sir. Grabe good ka sakit.
2: Okay, so, nagkakay salamat mamilisa, tagaasa ganita mamilisa.
1: Ako sir sa Balamban, Arpili Balamban, Cebu sir.
2: Arpili Balamban, Cebu, Milisa, Abadinas, Lumukso.
1: Oh, yes, sir.
2: Daghan kayo salamat, ma'am.
1: Daghan po kayo salamat, sir.
2: Hello, pre.
3: Yes.
2: Mayong udto or may adlaw ni mo na idol. Kisa itong pangalan doon?
3: Pangalan ko, yes. Carlo Bungkak.
2: Carlo Bungkak, no? Diya sa asagin na inyong lugar, Idol Carlo or Pari Carlo?
3: Taga Tutulan Dawis na, kuya.
2: Tutulan Dawis, Bohol.
3: Yes, kuya, yes.
2: Ah, yes, tagbilaran mo. Tama, tagbilaran Bohol, no? Kay pas klaro, kay mas ilado ni kaysa Tutulon Dawis, no?
3: Tutulan, kuya, tutulan.
2: Tutulan, marag tutulan, marag tutunlan, dahi. Tutulan. Pare Carlo, or boss Idol Carlo, ako nga, kuhan dito, ako nga balitaan. Nga nag-inom, guno ka, og Amigos Capsule. Pwede ba ka maka-share na mo, og update, on sa may effect sa Amigos Capsule nga imong ginom, Carlo?
3: Sige kuya, so ano, una nag-inom tag Amigos Capsule katong way back last week or mga mid sa April katong inatag ka o ganun ko ano sample na at the same time nakapalitad ka sa Amigos Capsule. So muna kayo na akong gitry ang pag-inom mga first ato usa ka blister lang nga nako kabuksulod. So pag first 3 capsule siguro, kuya, pag-inom na ko. Murag na-feel na ko na naay something nagwan sa kuwang ko. Ako ang digestion.
2: So, may mga na ko na kuwang digestion.
3: Hmm. Kay, okay. Na pag-aumando, kuya, naka-doong ta sa CR, niya, moto, na-amaze ko kay pagpagawa sa kuwang hugaw, no? Nakita na ko na naay mga bula-bula.
2: Okay. Onya,
3: onya. Bisa ko ang kuan.
2: Unsa man unsa man imong digestion nagbula-bula sa man nagdanag sabon.
3: Dili ko yan so murag feel ako kuya murag ga detox to siya.
2: Nagdetox sa imong lawas. So, yes. Pag ini sa to kami gut capsule gi detox dayo nang imong bowel movement. Okay?
3: Yes, kuya.
2: Onya, sige sige. Para yan.
3: Moto ang hindi ko an. Nakaroon ko ya ang nakanindot na is moto murag nalami na ang pamati sa kuwang panlawas natin mga pamati-pamati po nung kanang sa isang kitot ang panlawas, sakit-kitot, nga na. So, garon, namatikdan ako nga murag okay yun ang Migos Capsule no, kay nawag yun.
2: So, sa ato pa, Idol, Sir Carlo, na sa common nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak, or pangapoy sa lawas, epektibo nga itong Migos Capsule.
3: Yes, ediktibo dito ko yan, no? Kaya tungod kay ang mga ingredients dahil sa Amigos Capsule, mga herbal. Then, nindot kayo ang iyang combination, no? So, mas din complement pa yun. Tungod kay naali ko yung nakita ang ingredients, naali ni siya ay vitamin C.
2: So, which yeah, is... naali vitamin C. So, naipangutan na si Anli Pop ko, Idol Carlo. Ikaw si Anli Pop ko, kamusta ko ng imong manoy nga nakainom mo Amigos Capsule?
3: So, kung nagya po ko yan, no, kanang nakanindot na nanong, ha, sige tag, so, well, nakainom tag Amigos Capsule, murag magsigi yung pangita ni ato ang kuhan, ato ang kargada.
2: So, sige, pangita, kisa may ipangita na, yung si Alipap ko, na si Alipap ko sa live siya, kinsa ko na yung ipangita.

0: tapos na unsay number nimo para basta imo dial nimo.
1: Ito ko, you know, amazing gid para na ko no sa mga nagpaminaw karon. Try gid sa Amigos capsule. Inuban lang sa atoang Amigos coffee nga quality bestseller na gid ang coffee no. Mga 2 years na gid ko nagainom na. Pila ko mama, dube na gid naginom no. So kaning Amigos capsule kuya bag-o pa ni pero na-miss ito.
0: Eh, so far no, man pinakabag-o na to. Pero sa usa lang ka blister na idol nga mainom, maka sinati gyud nga doon na gyud effect.
1: Yes. Dito ko na-miss kay katong bula-bula day, ang kuwan ay na explanation din nga nag-detox na gyud na siya. Basta na yung mga ma-appeal sa iyong hugaw, true enough yun nga nag-detox yun na siya sa itong panlawas.
0: Yes, niingon si Juan, niingon si Andy Pop, na ako no si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. O, ano sa may masabi ni Juan na Carlo?
1: Wala na ko yan, no? So ato araw man ang Juan, ato
0: Ingon si Carlo, ingon si Juan, ingon sila, wow. Kalihog sa imong number doon, i-share lang ako kaya. Ito lang mo, nag-gun yung kanina, inanglan sa imong number, Carlo. Binuang, eh. Uy, Amigos capsule interview dito ni Uyab Uyab, ha?
1: Pinag-uyab. So, wala tanong, so, nindot dito ang Amigos capsule ko yan. So, sa mga napaminaw, try gid mo sa Amigos capsule and affordable, ha? Barato, ragid kayo. So, para sa tanan.
0: Para sa tanan. Proven and tested, idol.
1: Yes, proven and tested. Yun ako ang Amigos capsule kaya. So, until now, no, nag-inom na. So, nindot si kayo. Sa itong nalita ka po yun. Makatog tal, malami sa limuhang tog. Usag na sa napamatudan ako nga nindot yun ang pag-inom nito sa Amigos capsule.
0: Sa mga tatay, no, mga tatay, nanay nga dugay katog, mag-inom ang Amigos capsule, dali na makatogar, no?
1: Yes, kaya, yes. Tood yun na kaya, tood yun.
0: Yes, sa nagagay, salamat, dol. Nag-asagay ka, dol. Buhol na, buhol. Tagbilaran, buhol.
1: Yes, sa tutulan daw is Bukol.
0: Yes, nagagay, salamat!

Ya, segedengan selamat Sir Carlo Bungkag and Mami Lisa, no? Arita, hugarita sa atong Amigos Capsule. 12 in 1 na yan, no? Mga higala ng atong Amigos Capsule. Lipod na basta-basta, mga lods. Kaya kung nangita man ka og perfect na food supplement, yan sa ating Amigos 12 in 1. Amigos Food Supplement Capsule, adunay vitamin C, collagen, glutathione, na ay mangustian, Garcinia Cambodia, adunay jansi. Manang ingon si Sir Carlo, Kuya Nods, pag nakainom siya ng Amigos Capsule, naghahanap ng kapartner, huh?

Ang wa na daw ni Gahi Doll mo gahi og balik. ikaw Sir Carlo no? Makuyawan lang taaning inyong mga testimonyo. Sir Ranan, kaning mga butang di dapat nato mabatian. Ato nang madunggan. Dibita na mga idol na mo, kung ano ba, muligo na ang tuhod, kamo po dihaan. Lahi po na inyong gihuna-huna ang tuhod, manggod ang tuhod nga, di naligon. Para makalakaw o balik, no, mo abtik, makaatras, abanti, makachatsa pa dihaan. Amigos, kapsul. Iduwanan sa atong Amigos Coffee, available diha sa mga pharmacy butika sa inyong lugar. Yes, mga taga-tuburan, available diha sa JJKL Bake Shop. Napod sa 234 store. Jowell's Bake Shop diha lang sa Tuburan. Sa mga taga-Asturias, sa mga taga-Asturias na diha ang Alsado Minimart.

0: Ta si General Merchandise. Napodiha ang ILO General Merchandise. Ta itong mga higala diri sa, asan niya, diri sa Sikihor. Capricorn 22 Store. Napodiha ang Zekamed Pharmacy. AGP Pharmacy. Usawan pang mga butika pharmacia sa ating mga kabantayan astig sa Kabangkalan. Nandiyan ang ating station. Sa Bantayan Astig, hanapin nyo lang si Kuya Nald. Nandiyan din po ang Pharmacia Negra sa Kabangkalan. Tara! Para sa ating mga Kabantayan Astig, pakinggan natin si Kuya Nald. Kung gaano ka-epektibo ng Amigos Coffee, tara, let's!
1: May adlaw din mga palangga, no? Ari tali sa may boundary sang baras kaga mabinay kaga Kabangkalan. No, so arin kasi may boundary dire. Kaga nabutan tali si sir nga nalabayan tali siya nga pangapi sa nga Amigos Coffee. Sino ka ipaliyog pangalan mo siya?
2: Si Ananias Domingo Kuya Narda.
1: Domingo?
2: Ananias, Atir Baras.
1: Ay, isa na Domingo. Isa na siya mga palangga ka presidente sa nga ng peacemaker o kung na PNP post multipliers. No, si sir? Naglabdan tali siya nagainom sa nga Amigos Coffee. Kasi okay ng paggamit mo sa Amigos Coffee, sir?
2: Kuya, sa primero, mga kuwan na mga isa katuwag at tunga na. Kaya primero, mga testingan ko lang kung daw nami, gid. Pero nauyunan ko, gid. Kaya ang mga arthritis ko nakuha, diabetes, ang tanan ko nga mga ginabatsak sa kitawak, nakuha di tanan, kagagag. Balik ko sa ubing, kay 75, 76 na edad ko, pero daw na balik ko sa 40, kay tungod sa Amigos Coffee, kay itiktibugid, kay tested na gid dya. Kay hindi gid kami magmahay ang mga bro, ya, kay nga, nang tested ko na niya, duha kami na sa wahon, kay hindi na ko magbiya niya sa Amigos Coffee, itin mga 200 na nakabaksubong na bakal namon, mahal-mahal, pero ginasustain namon, tungod na itiktibo, kay hindi kagid yung maginulsol. Ang Amigos Coffee, biktibo, ka-tested na ginamon niya. Kaya ginasigisigin namon isubok.
1: Anong buto mo si Ingotcher nga nagbalik mo edad sa, nasa mo 76 edad mo?
2: Oo, 76.
1: Anong buto mo si Ingotcher nga nagbalik mo edad sa 40 ang performancer sa Uyab, sir? Anong pasada?
2: Ate, hindi ginayungalitatan, isang gulang kanaya, kalabaw lang tumatanda eh.
1: Yeah. Sige, sir. Nga, sir, nga, dugay lang imo. Kumusta, way ka lang sa bungsang, kanin mo, diabetes, ano itong, ano?
2: Kuya nga, tested gid, kaya primero, hindi ko kobra sa uma, kaya magilamon ka, kisa ati, simpre, kaya pigado, tama, duko ka, pagka, medya ura, duroy ka na lang, kaya hindi mauntay, likod mo, pero subong, tested na lang ako niya. Hindi naging magbiya. Di kay ang dugo ko nga 160 na maintenance ko siyang una, ginuntatan ko na kay subong 120 over 70 na lang. Kaso nagdubo nga ako yung sugar, normal na. Kasi, wala ko pa doktor. So una, pinamay ko pa doktor, pero pag-testing ko siya, ilanan ni ka to, isang tunga, wala ko pa doktor. Kay, napabipi ko perme, nag-normal ang dugo ko. Kumunan na dyan ako magaling siya niya. Sige, huwag ko niya bisan mahal niya.
1: Anong sinim to gina, sir? May arthritis?
2: Arthritis, diabetes,
1: May pilaman, sir, ka bulan o simana halin pag inom mo sa Amigos Coffee kaga medyo nag pasasubong na wala na?
2: Sa primero ko, yung try ko primero sa mga 1 week, hindi pag imamadali-dali. Pero nabatsagan ko, kaya nga ako mga ihi, daw naglain, kaya daw kalahan batsag ko. Pero siling sa amigo ko, nga sigihon lang, basta mag-isa ka bulan, basta nga napilan ka bulan, basta subong, wala na ko sino batyag. Sige na lagaw ko, wala pa tayo pamantayan.
1: Okay, may bago subong sino na produkto ang Amigos Coffee. No, Amigos ka kapsul, wala ka pa siya katilaw ko na katilaw ko naman na, wala pa.
2: Wala pa good, Kuya Nard, kay ang ginamintin ko lang, subong ang inalang ang sasilang good kay daw tisted na good kayo.
1: Okay, pero tisingin natin kung kayo may time ka, sir. Bako dyan ka nakabakal kay Diday Makuryo, bala, da, sa may public market sa Bantayan. May arada kay Diday Makuryo, Amigos Coffee. Try mo naman kung dipindi siya mo, ha?
2: Ati, sige, sir, kay tilawan ko na. Kung makakaya ko sa kwarta, idublihon tayo para mabalik na sa 30 anyos, ah.
1: Okay, si Sir Amir, yeah. Ang si Sir Amir, kaya damo yung mga customer ko, no? Nagtilaw na siya, amigos ko, kapsol kay kanami ko, sa amigos kapsol kay kung kisa, gapas yung nasubat siya mga customer. Hindi na kinanglan ko yan sa mag-inis, ilis ano na, mag-inis ang tubig. Kaya mo na, gusto ni Sir Amir, kapsol man iya, kaya inang, hindi sa mag-inis tubig, inam na sa kuno ko na yun. Kuli mo, yung pagalik katilaw, sir.
2: Awal pagit ko yan, kaya doon na, doon anab, nakublang, timitirmos man ko, di sa isa ka adlaw, katatlo. Di magpag 25, 75, di gado man kami. Kagalibot-libot na sa wahom, pero makarecover lang kay te, kung hindi mo na pag-ibak doon, magpa-doktor ka, sobra pa man, kung hindi na, ya, brato lang ya, hindi ka pag-doktor. Tisipin mo na ya.
1: Sige, sir. Nadumduman ko, sir, ang ambal mo, sir, nga naanad, sir. May nadumduman ko ng istorya sa naanad mo. Si isang mga bata yan, na hindi ka na blanay magpamana, blanay, kay may edad ka lang, blanay. Nga, rin mo kami mga bata, masagod sa imo, nga nga, mana kapagid. Simple nga ba itong nanay mo? Iya, bayo, kamay yung mga anak, kaway kong manad. Sige, sir, salamat, gid, sir, kagamay nga adlaw sa atong tanan. Si Sir Domingo, sang...
2: Upper Barasa, Ananias Domingo.
1: Ananias Domingo, ay siya ka...
2: Chairman.
1: Chairman sang...
2: Peacemaker.
1: Ako na pinpi... Force multipliers. Salamat, gid, sir, kagamay nga aga para mabatiyan mas atong yung mga... Pagpalamat, eh. Kaga masyad naman ang kayuhan nga naatag sa imo sa amigos ko, pe.
2: Salamat, sir.
1: Eh, salamat man, sir. Kagamay nga adlaw sa atong tanan.
0: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, at vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved, ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kagmadabo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Well, coffee mix, BPAD approved.
3: Akoy! Naun sa magalo? Jesus! Tiringaan kong tuhod ay termente na lang magsinakit.
4: Oh, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
3: Oh, siyama.
4: Kaniyo?
5: Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix.
6: Kaayo pinis sa daghang sakit sama sa ubo, lanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, huba, lisod sa kalibang, sip-on, sakit sa kidney, sakit sa hawa, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
3: Mauba! Be, mainom ko gamay goscopy, be.
6: Asa magalo?
3: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
7: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
0: Yes, amigos, amigos, coffee na. Sa mga kamantayan na stig, no? Dakog yun ang mabulig sa itong panglawas kung nakainom tayo ng amigos coffee. Akal na kayo sa mga pharmacia butika sa inyong lugar. Yes, wala na tayong sapat na oras. Maraming maraming salamat mga Kabiti Radio Tuboran. Itong mga K5 News FM diya sa Siki Hor. Sa itong mga Kamaster Sir Reform Radio diha sa Talisa. Dagan salamat. Sa ating mga kabantayan na stig sa Kabangkalan, Kuya Nalds. Tuwa na ha ang mga pharmacia butika sa inyong lugar or doon naman mo yung mga pangutana pwede mong matawag matag sa itong hotline. 09-27-04-8 is second 9. Yes, well, thank you kong oras. Daghan-daghang salamat.
8: Coffee shop.
0: Ay, by the way, mga lods, sa mga nangutana, sa mga nag-PM, sa mga nag-comment, ano sa ang deadline or adlaw sa pag-submit sa empty box sa Amigos Coffee, ang atong ongoing pa-promo. Yes, September 30, mga lods, no? September 30. Pag-submit sa maong mga empty boxes. Padaghanay niha, padaghanay sa empty boxes sa Amigos Coffee. Ikaw man ang makadaog, o, aduna kay, pwede ka makadawa jackpot sa atong mga papremyo ay 10,000 pesos, 5,000, 3,000, and 2,000 pesos mga higala. Na kung ikaw man ang mapilian, hoy mapilian, ikaw man ang maswerteng makalikom sa pinakadaghan nga empty boxes. Good luck no sa mga ni join, sa mga ni participate sa atong pop promo. September 30 haon niya, isubmit lang diya sa mga radio station kung asa taga Tingog mga lod. Last one natin igong oras, kini na lang ang inyong DJ Bray. Dagang salamat! Huwag mayong gabi iya sa tanan.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtok problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakop, lapod mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayo mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 3 PM.
1: Og ani ang natabangan sa lolomasyong tiki-tiki.
2: Ano sige mo jud ka balik-balik sa tuang lolomasyong tiki-tiki sir. Palit sir.
3: Siyempre na ayo mo jud ka kung anak. Tu hasta no anak ko ka abo. Mo na misalig jud ko ini lolomasyong tiki-tiki kay mo gini himpit na kaayo sa kung pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamangguran na nisakitan yung sekena ng gabi sa pagkatinood lang, morga yung gipainom pa. Tapos yung pagsuka, naulian yun yung sakit siya tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang luhapon, luhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong, na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining ng dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat sir.
3: Ay, thank you. Salamat, sir.
4: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok o sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Uba!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ako ang ginhawa. Accord pa. Unang, pag-mayrakop, lapot mo.
1: Ukal ang batod ng problema. Accord pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexinoforte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexinoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
1: Rexinoforte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexinoforte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the home doll in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namag-uri ng sakit.
3: Kugihan ba?
4: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
5: Kargado!
4: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
6: Kargado!
4: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
5: Kargado!
4: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Boom, boom, bang!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtog problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di ka liko, di ka trabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayrakof, napot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: o ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Ano nagsige man yung balik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir? Palit, sir.
2: At siyempre, naayong medyo rin akong anak. Ito, ang hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig nyo ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak na kinamanghuran na isakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung kung di pa inong pagtapos siya pagsuka na uli ang yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang yun silang duhapon duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka, sir?
2: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daga kay salamat, sir.
2: Thank you. Salamat, sir.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Boom, boom.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmayra ko, lapot mo.
1: Ukal ang bagtong problema. Aboard pa. Mayra kaf na.
2: Mayra kaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Mayra kaf. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting business, ana.
5: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabughat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilana.
1: Rexino Forte!
5: Mao nang ang diskarte nako, diskarting bisdak nato.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasalusya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipungju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nang pahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kong kuan. Puto-puto, hawat, niya. Ilag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka, may bata sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.

0: special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
2: Ang sige man jud balik-balik sa ato ang Lolomasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
3: At siyempre, naayaw man jud akong anak. Tuo hasta duha na ko kaabo. Mo na misalig jud ko ining Lolomasyong Tiki-Tiki kay mao ginihimpit na kaayo sa akong pamilya. Ang akong testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran na bisakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang, maurag yung kung ipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, bisakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naamang ko yung lulungas yung mo akong gigamit. O siyempre, naulian yun silang luhapon, luhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulungas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat, sir.
3: Ay, thank you. Salamat, sir.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 101.1 BT Radio.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipilala mo kini sa mga kayang matabangan sa said panyawan garlic. Maukining klase sa said panyawan capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa said panyawan. Said Panyawan Garlic Capsule, a quality product of said marketing.
2: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nagini may butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Magkontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo, og gym? Adiado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym, nalagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayro isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatayro isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Taas bang imo blood sugar?
5: Ato na kong diabetes?
4: Mag DTX-500 ka!
5: Ang DTX-500!
4: Ato na kini anti-diabetic properties?
5: Sama sa
4: Charantine,
5: nga kapamubo sa glucose,
4: Visin,
5: controls blood sugar,
4: o polypeptide,
5: nga parehong epekto sa insulin.
4: DTX-500!
5: Highly recommended
4: sa mga eksperto!
5: Mabalik sa pinabulga mo tigil sa yung gas!

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Sa panahon karon, naanda na. Pero ni digital tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Erlinda Palabrika, Sibintay S34, Ilagan Extension, Barangay Pine. Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatin ko sa tenis sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may dikaon ko nga dilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kong kuan, puto-hawan. Niya. Kilab, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka, nung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay Pine.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Vitron. Subok na.
6: Si Stable Aslag, taga Tumpagon, CDO. Maayo ka ay sa tanang tambal. Kay sa una man ko makatulog og makamata ko kadlaw na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik og tulog. Pero pag inom na ako sa Vitron,
7: okay.
6: Alas 7 na ko sa buntag makamata oy. O makatulog na kog tarong. Maayo gid ang Vitron. Basta naghangyo ko sa tanan nga mopalit gid sa Vitron tablet.
5: Vitron. Subok na. Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
9: And it's carting bisdat, ana. Rexino
10: Forte! Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat. Rexino
11: Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat. Rexino
12: Forte! Mao nang ang discarding ako. Discarding wisdak na to. Rexino
13: Forte! Mas paspas ba na sa upat?
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kugihan ba?
17: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso. Kargado! Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
18: Kargado!
17: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na dunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado! Kargado! Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
15: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga nag-edad 50 patas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit. Boom, boom!

0: si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Napati na ako ang ginhawa. Accord pa. Unang, pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Accord pa. Mayrakof na.
2: Mayrakof. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Start your day on a fantastic note.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Sir, sa Mabunga, Sibugay, sir. Salay ako palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kaya naman ko, kay, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog ba mo to nga. Pagumaan ako pang hapla, sir. Tinghayayak, please ko kayong pamino sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
6: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
5: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
6: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
6: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang NerveFlex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod o kapoy sa lawas, NerveFlex Capsule atong gamiton. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
9: Ang sige man jud ka balik-balik sa ato ang Lolomasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
10: Siyempre na ayo man jud akong anak. Tu hasta duha na ko kaabo. Mo na misalig jud ko ini Lolomasyong Tiki-Tiki kay mo gini himpit na tayo sa akong pamilya. Ang akong testimony karon ni Jay. Ang akong anak na kinamanghuran na bisakitan yung sakit na ng gabi sa pagkatinood lang, maurag yung dipainom pa. Tapos yung pagsuka na uli ang yung sakit siya yung diyan o kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang yun silang luhapon, luhan ako kaapo. O nga po salamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, MM, o kining ng dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
9: Taga-asa man ka, sir?
10: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
9: Ay, dagang kasalamat, sir.
10: Ay, thank you.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag DTX 500 at lawadlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Kugihan ba?
13: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
14: Kargado!
13: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok og sa labing-labing.
12: Kargado!
13: Mauna, ang kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng og royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
14: Kargado!
13: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
15: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
14: Humbab!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Napati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakap na pagmo.
1: Ukal ang batok na problema. Aboard pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexidol Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexidol Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexidol Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexidol Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Start your day on a fantastic note.

0: Stories. Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
1: Di na ko kakita. Kalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
0: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
1: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko dora ka karton. Pag sigil na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo usos ang iyong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
0: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix, ginawa sa Zed Marketing. Living Testimonies.
2: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
3: Papaminog sa kamot ni ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang NerveFlex capsule. NerveFlex capsule atong gamiton. Nerves nga likon, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
6: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyo po, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Ignonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa demi sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Ignon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong diyo ko, niya di ko kabangon, kasupaon ko. Tiguro, may dikaon ko nga lilumais, kunti yan ba? Nidadali ko giinom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong putukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko, nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, ilag, nami kaon. Kaon dyan po ang nag-ubay-ubay. Nangaon na itong ano, wasawasan ko. Dramatic ka rin, may batsa sila. Ngalain lang ko tukuto, yung marilag malipong, yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
4: Miti Radio.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. O nang, may rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema, afford pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
1: Kargado!
9: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, ang kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
1: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
2: Unilab Quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
11: Start your day on a fantastic note.

0: 101.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadali ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong tananog, welcome now sa nining atong pagpanagubana. Narapot ka nining atong tulumanon. Hatod ka nato sa mga kabubuton sa SED Marketing. Ang tighimo, tigapunapun sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay mga pagtabang sa atong kalawasan. Kining atong mga produkto nga 100% nga adunay gyoy mga alibyo sa atong mga kalawasan, no? Kanila bin akong kita adunay mga ginapanghambin nga mga balatian. Dili lamang kay naa kay balatian nga kinahanglan ka nga magtumar sa mga produktong herbal sa SED Marketing. Umikan kay ang pagtumar sa mga kapsula sa SED Marketing, ang paghaplas sa atong haplas o ang pag-inom sa atong kape, makatabang kini sa mas maayo nga panglawas. Kani ginatawag natong overall health ba. No? Umikan kay dili lang kay abi kay na wala tay gibati dili ta mo inom. Ang importante mga higalay isuon nga doon na kita'y depensa sa itong kalawasan nga dili kita madali-dali o kataptan o mga balatian. Munang nindot kayo batasanon pag-inom o pag-take, no, ang mga produktong herbal sa SED Marketing o ang pag-haplas. Gumikan kay kinisya mga higalay isuon na pamatudaan manggid kaayo nga doon na gyoy mga ika-alibyo sa itong mga kalawasan. Ang atong mga produkto mga higalay isuon, dili pagkalimtan ang ato ang SED Panyawan Plus, ang ato ang kapsula nga red label nga na ay gahom sa mangosteen, luyang dilaw o panyawan. Aduna pod kita'y SED Panyawan Garlic Capsule. Ang kapsula nga dunay gahom sa ahos, banaba o panyawan. Nindot kini sa alang sa katong mga adunay high blood pressure o usab katong adunay pagtaas ilahang bad cholesterol sa lawas. No, kini nga itong SED Panyawan with Garlic. Napod tayo SED Kogon Herbal Capsule. Maayo kini alang sa katong mga kaisunan na itong adunay problema sa ilang kidney, adunay problema sa pagpangihi o usab adunay problema sa ginatawag na itong monthly menstruation sa mga kababayenan. And of course, aduna po kita'y milagrosong klase sa haplas, ang SED Liniment Oil. Ang Liniment Oil, mga higalag isuon, nga ginama sa Seed Pharma o distributed kani sa SED Marketing. Aduna kini tulo ka mga sangkap nga makatabang sa pagpaalibyo sa atong mga problema sa kalawasan, bisang pagpanuhot, mga sakit-sakit sa atong kaunuran, mga pagpanakit sa atuang mga kabukugan. Kaling ato ang SED Liniment Oil, mga higalag isuon, aduna kini methyl salicylate, aduna'y camphor, o gusab aduna'y menthol. Nindot kaayo ang pagkakombinasyon nining tulo kay mukahatag kini og kainit o usab makita gini mo, no, nga inig haplas nimo taud-taud lang mawala, no, mapapas gumikan kay manulod-sulod kini siya sa atong skin pore ug mutabang sa pag-alibyo sa atong mga balatian. Mo nang ko ikaw aduna kay arthritis, nindot kay ini nga ihaplas atong arthritis o baka rayuma. Bueno, karong adlaw mga higala igsuon atong pagahisgutan kini ginatawag natong constipation. Kasagaran sa mga maigo nini katong mga 45 anyos pataas nga wala na kayo inum-inum og tubig pero nagasigi og inom og mga soft drinks or mga alkoholikong ilim nun. Kabalo ba kay higala igsuon ang kanunay nga pagkaon sa mga red meats, mga taas nga mga pagkaong taas sa protina o baka kaling atong kanunay nga always nangitang nagakaon. Pwedeng maghatang kini siya og constipation or kini ginatawag natong pagpanglisod sa ato ang pagpagawas sa atong hugaw. Ang constipation mga isuon mao kanang pagpundo sa hugaw nato sa atong lawas og dili nato kayang ipagawas. Usa sa mga reason ini mga isuon kining ginatawag natong kakulangon nato sa hydration or water. Ang water manggod mga higala isuon importante kini sa atong kalawasan. Gumikan kay dili lang nato kini ginaihi kundi dili ginatabang pa nato kini sa atong digestion nga mas makapag-digest kita sa atong pagkaon ug usab mapagawas nato normally. Gumikan kay aduna kitay basa or humok nga stool, no, or hugaw nga mapagawas kay kung parang litang kita constipated regularly ang may tabo niya na uga ka na siya ug tungod kay uga dili makagawas hantun magtipon og magsakit na dayon ang imong tiyan og diha na dayon mo sinati kita og problema sa pagpagawas sa hugaw. Aron matabangan nato ang atong kaugalingon mga higala igsuon against constipation, timani kanunay nga aduna kitay SED Panyawan with Garlic. Ang SED Panyawan with Garlic mga higala igsuon na pamatud-an kini siya nga pinaagi sa gahom sa ahos, makatabang kini siya sa magpaghatag og maayong regulation sa ato ang digestion and of course makatabang kini siya sa constipation. Timani ang pangalan SED Panyawan with Garlic, ginama sa SED Marketing.
1: Inyo

0: Said Celebrity Kajik Soap, ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasika sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
2: Ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
2: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinatututukan ang pagpapatupad ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients on BAE program sa iba't ibang rehiyon.
3: Headlines.
2: DSWD, DepEd at iba pang ahensya ng pamahalaan patuloy ang pagbibigay tulong sa mga biktima at naulila sa naganap na school shooting incident sa South Cotabato.
3: Headlines.
2: Comprehensive School Safety Act, pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado.
3: Headlines.
2: Inilunsad na e-gov AI, lalo pang magpapalakas ng serbisyo ng pamahalaan sa e-gov PH Super App.
3: Headlines.
2: Mga idinaos na aktibidad nitong September 21 naging maayos at mapayapa sa kabuuan ayon sa PNP.
3: Headlines.
2: Posibleng paglabas sa anti-dummy law, tinitignan ng House Prosecution kaugnay na mga negosyong nakadikit kay VP Sara.
3: Headlines.
2: Olympics double gold medalist Carlos Yulo pasok sa 4 na finals ng men's artistic gymnastics sa Aichi Nagoya Asian Games.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw na Martes, September 22, 2026. Muling sumasayang yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Executive Secretary Ralph Recto binigyang direktibang DOH na matutukang maigi ng kanilang regional directors ang pagpapatupad ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIF program. Mula sa Malacanang, laritong report ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagbigay ng kautosan si Executive Secretary Ralph Recto sa pamunuan ng Department of Health na tiyakin sa mga regional directors nito na naipatutupad ng maayos ang mas pinalawak pang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIFIP. Ang MIFIP ay ang programang nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga mahihirap o walang sapat na kakayahang magbayad ng gastos sing medical. Ang direktiba ay ginawa ni Recto upang masigurong napoproseso ang mga kailangang bayarang account at lehitibong claim sa ilalim ng MIFIP program. Ipinunto ng Executive Secretary na mahalagang matiyak na maayos ang pagpaproseso ng claims hindi lang para sa hanay ng mga beneficiaries kundi pati na sa panig ng mga participating hospitals at nang sa gayon ay masigurang operasyon ng mga ito at makapagsilbi sa mga low-income beneficiaries. 27.4 billion pesos ang inirelease ng DBM sa DOH para sa implementasyon ng naturang programa. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Binigyan din ang Department of Health o DOH na patuloy ang pagpapalakas at pagpapalawak nila sa medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MIFIP program upang mas maraming Pilipinong makinabang dito. Sa panayam ng Sentro Balita kay DOH Assistant Secretary for Hospital Systems Cluster, Dr. Tagumpay Manikis, abot na sa mahigit sa 8 milyong Pilipino ang natulungan sa ilalim ng MIFIP at target itong paramihin pa. Ayon kay Manikis, target na benepisyaryo ng MIFIP program ay ang mga indigent patients at mga financially incapacitated individuals na walang may pampambayad sa gamutan sa ospital. Paglilinaw pa ni Manikis na hindi tulad ng zero balance billing ay maring magamit ang MyFIP program sa mga pribadong ospital kahit pa ang pasyente ay wala sa ward accommodation.
7: Sakali naman na wala sila sa basic accommodation at kailangan nila ng tulong o kaya nasa private hospital, ito po, dito papasok yung tulong po ng MyFIP, no? So, hindi lang po ito, ang ZBB po, ito sa public hospital, pero ito pong MyFIP, sinasaklaw po nito, pati serbisyo po ng private hospital, no? Kung kinakailangan po ng pasyente.
2: Ang pahayag po ni Department of Health Assistant Secretary for Hospital Systems Cluster, Dr. Tagumpay Manikis.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Opisyal lang nilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang eGov AI, isang bagong intelligent feature ng eGov PH Super App na layuning gawing mas madali at mabilis ang pag-access ng mga Pilipino sa government services. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Cabinet Secretary Art Ben Har Abalos Jr. na patuloy ang pagunlad at paghusay ng mga serbisyo ng pamahalaan dahil sa technology advancement. Kasama na rito ang paggamit ng artificial intelligence o AI. Anya, isa itong paraan upang mas maging accessible sa bawat Pilipino ang inobasyon tungo sa mas makabagong gamit ng teknolohiya.
8: This administration is championing the ethical and responsible use of AI as a means to improve our services to Filipinos and create opportunities for them. eGov AI puts that principle into practice. To the Filipino people, use eGov AI wisely, responsibly, and ethically. Always remember that technology should sharpen our judgment, not replace it.
2: Yan po ang pahayag ni Cabinet Secretary Ben Har Abalos Jr.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Patuloy ang pagkalinga ng pamahalaan sa mga estudyante at pamilyang naapektuhan ng naganap na shooting incident sa Banga National High School sa South Cotabato nitong Biyernes. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, inihayag ni Department of Social Welfare and Development o DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na may mga tulong pinansyal at pangkabuhayan ng binibigay ang ahensya para sa pamilya ng mga nasawing estudyante. Diniyakdi ng ahensya na agad may bibigay ang mga pangangailangan ng mga na-confined sa ospital matapos ang insidente. Hindi lang anya pinansyal at medical na tulong ang pinagkakaloob ng pamahalaan, kundi pati na rin psychosocial intervention na hatid ng mga social worker sa mga nabiktimang kabataan at buong school community.
9: Bigay din ng psychosocial first aid ang ating mga social workers, hindi lamang po dun sa mga pamilya ng mga naapektuhan, but gayon din dun sa school community. Kahapon, nagtungo si Secretary Rex Gatchalian dyan sa Banga at sa Soralia sa South Cotabato. At kasama din natin yung ating mga social workers na nagbahagi nga ng psychosocial first aid to other school personnel and gayon din doon sa mga pamilya ng mga bata na nasugatan at nasawi dahil nga sa nakakalungkot na incident.
2: Samantala, binahagi rin ni Dumlao na personal na binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga naapektuang biktima, ang paaralan at pamilya ng mga nasawi. Nagbigay ng katiyakan ng DSWD na kagapay sila ng mga biktima kaugnay ng nasabing insidente hanggang sa kanilang paghilom, recovery at muling pagbangon. Bukod sa burial assistance at psychosocial intervention, handa rin ang ahensya na ibigay kung ano man ang iba pang mga pangangailangan nila. Aktibo na ang pagtutulungan ng DSWD at Department of Education o DepEd para bumuo ng grupong magbibigay ng trauma-informed care intervention sa buong school community.
9: Makikipagtulungan tayo sa Department of Education para sa trauma-informed care. Okay. So meron din tayong mga personnel na magkakapacitate ng mga personnel from the DepEd, from the barangay, from the Philippine National Police, kasi multidisciplinary itong session na igagawin natin, kaya mahalaga na magtulong-tulong ang mga miyembro ng komunidad on this.
2: Si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga paralang nakaranas ng traumatic incident dapat magpatupad ng compassionate at accessible na psychological support ayon sa National Center for Mental Health. Yan ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Binigyan diin ng National Center for Mental Health ang kahalagahan ng kaligtasan ng mga mag-aaral hindi lamang sa aspetong pisikal, bagkus maging ang emotional safety ng mga ito, lalo na yung mga mag-aaral na nakaranas o nakasaksi ng traumatic experience sa paaralan. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni NCMH Dr. Noel Reyes na dapat maiparamdam ng mga nakatatan na mapagkakatiwalaan sila, suportado at available sila upang malapitan ng mga nakababata. Anya, bukod sa physical security na ibinibigay ng mga paaralan, dapat na magbigay rin ng napapanahon, compassionate at accessible psychological support ang mga ito. Kailangan anya na malinaw ang komunikasyon at ligtas ang kapaligiran ng mga bata. Sabi ni Reyes, dapat alam ng mga estudyante na nakaranas ng violent o traumatic experience sa mga paaralan na mayroon silang malalapitan sa lahat ng pagkakataon.
11: We should help them calm down. No po, and i-orient po natin sila. We have to identify the immediate, no, and the practical emotional needs ng bata, no. Kung ano po yung nararapat na unahin natin gawin, base po sa presentasyon ng bata, unahin po natin. And of course, tulad na nasabi ko po kanina, we have to connect them with the family members, no, and teachers or counselors, or kung nangailangan po sila na mas specialized intervention, i-connect po natin sila sa isang specialist, no, na makakatulong po sa nangyayaring emotional disturbance.
10: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inaprubahan na ng Senado sa ikatlo tuling pagbasa ang panukalang batas na magtatatag ng isang komprehensibo at proactive na sistema para sa kaligtasan ng mga paaralan sa buong bansa. Pumasa ang Senate Bill No. 2426 o ang panukalang Comprehensive School Safety Act sa botong 17 senador ang pabor, walang tutol at walang abstention. Ayon kay Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Bam Aquino na siyang pangunahing sponsor ng panukala, dapat maging ligtas ang lugar ng mga paaralan para sa pagkatuto at pagbuo ng pangarap ng mga kabataan at hindi maging lugar ng takot at karahasan. Sa ilalim ng panukala, bawat paaralan ay kailangang magkaroon ng sariling school safety plan na nakatuon sa tatlong pangunahing aspeto: prevention, emergency response at recovery. Kabilang sa mga nakapaloob sa panukala ang risk assessment at training, malinaw na lockdown at evacuation procedures, psychosocial support at mas maigpit na physical security gaya ng metal detectors, mandatory bag checks at CCTV sa common areas. Pinagbabawal din ang paggamit ng gadgets habang may klase maliban sa mga pahihintulutang sitwasyon. Maglalaan din ang suporta para sa mga guro, kabilang ang pagbabawas ng teaching load, legal assistance at regular na safety training, habang magkakaroon naman ng mandatory orientation para sa mga magulang at guardian.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine National Police nagpaalala sa publiko na maging mapanuri sa mga nakikita sa social media. Yan po ang report ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagpaalala ang Philippine National Police sa publiko na maging mapanuri sa mga nakikita sa social media kaya hindi na iseryosohin ang anumang uri ng mga pagbabanta o pananakot. Iliayon kay PNP Chief Police General Semilencio Naltates Jr. makaraang tumugon ng pulisya sa mga ulat na kanilang natanggap sa Sultan Cotabato at South Cotabato. Ayon kay Naltates, dapat malaman ng publiko ang kahalagahan ng responsable paggamit ng social media. Gayun din anya ang pangangailangan na maiulat agad ang anumang online content na nagdudulot ng takot at panganib sa kaligtasan ng publiko. Una riyan ay napigilan ng pulisya ang tangkang pamamaril ng isang estudyante ng Kapingkong National High School sa Lambayong Sultan Cotabato matapos mabisto ang plano nito sa kanyang Facebook post. Isa-isa pang insidente sa Tupi, South Cotabato kung saan naaresto ang 18-anyos na estudyante matapos itong mag-post ng mga larawan sa social media na may hawak pang mga baril. Sinabi ng PNP Chief, magsilbing paalala ito sa lahat na ang social media ay hindi lugar para magasik ng takot at karasan dahil malaki ang epekto nito sa totoong buhay lalo't kung marami ang mapapahamak. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa kaugnay pa ring balita, hindi palalagpasin ang Philippine National Police sa mga nagpapakalat ng pekeng banta na nila'y nagsasayang ng oras at resources ng pamahalaan. Kasunod ito ng dalawang magkakahiwalay na insidente sa Mindanao hinggil sa pekeng banta ng Karasan. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyco, sa halip na nakatutok sa pagbabantay sa kalsada, napupunta ang atensyon ng mga pulis sa pagresponde sa mga ganitong insidente.
13: Some especially students do this just to be able to escape yung taking of exams, ayaw lang pumasok. So ito ay waste of government resources and fair warning to everyone that we will prosecute to the fullest extent of the law yung pong mga mahuhuli natin gumagawa nito. It's time to stop this now. Hindi po ito nakakatawa, hindi po ito nakakatuwa. Additionally, yun nga ay nag-waste nga ng resources po ng ating gobyerno.
2: Si PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pangkalatang naging mapayapang mga kilos protestang sinagawa ng iba't ibang grupo sa buong bansa kahapon September 21. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melecio Nartantes Jr., maiugnay ito sa pinatupad ng maximum tolerance ng mga pulis at sa maingat na pagkakalatag ng seguridad na ibinatay anya sa mga marahas na insidente sa kaparehong petsa noong nakarang taon. Bagamat may ilang isolated incident na naitala, agad naman itong natugunan ng pulisya. Pinuri din ni Nartate sa mga pulis na nasa ground dahil sa kanilang pagtitimpi at profesionalismo habang tinitiyak ang kaligtasan ng publiko at ang karapatan ng mga realista na nagmagpahayag ng kanilang saloobin. Matatandang mahigit sa 17,000 na tauhan ng pulisyang dineploy para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa mga pagtitipon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mainit ang naging pagtanggap ni Executive Secretary Ralph Recto kay Japanese Senate Vice President Fukuyama Tetsuro sa pagbisita nito sa Maynila upang isulong pa ang parliamentary exchanges sa pagitan ng Japan at ng Pilipinas. Sa pagbisitang ito, pinagtibay din ang comprehensive strategic partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Kasunod ng huling pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan nitong buwan ng Mayo, kapwa tiniyak ng Pilipinas at Japan ang commitment ng dalawang bansa sa napagtibayin pa ang kooperasyon sa depensa, maritime security, energy infrastructure and development. Gayun din sa linya ng kalakalan at pamumuhunan at people-to-people ties. Kasama sa courtesy call, sila Japanese Senators Kawai Takandori, Miyohiraki Daisaku at Umemura Mizuho.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Binigyang diin ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque sa 14th East Asia Summit Economic Ministers Meeting ang kahalagaan ng pagtutulungan at dialogo upang matugunan ang mga hamong pang-ekonomiya sa rehiyon. Kabilang sa mga pangunahing paksang tinalakay, ang digitalization, energy at food security, connectivity at supply chain resilience kasama ang walong East Asia Summit partner nations na kinabibilangan ng Australia, China, India, Japan, New Zealand, South Korea, Russia at Estados Unidos na may kabuuang two-way trade na nagkakahalaga ng $3.07 trillion. Ang naturang pagpupulong ay bahagi naman ng pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026 na may temang Navigating Our Future Together.
14: This diversity is one of the strengths of the EAS. It gives us an opportunity to exchange views, better understand one another's perspective, and identify areas where practical economic cooperation can be advanced. The scale of our economies also gives us considerable potential to strengthen economic linkages, connectivity, resilience, and sustainable and inclusive growth.
2: Yan po ang pahayag ni Trade and Industry Secretary Cristina Roque.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pag sasakatuparan sa ASEAN Power Grid Initiative para sa matatag na supply ng kuryente sa Southeast Asia, sinulong sa 14th East Asia Summit Economic Ministers Meeting. Darito ang balitang atin sa atin ni Quincy Kahilig.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Sa panguna ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair, naging produktibo ang 14th East Asia Summit Economic Ministers Meeting sa Pasay City nito Lunes. Dito ay binigyang diin ng Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque ang kahalagahan ng pagtutulungan ng 11 ASEAN member states at 8 East Asia Summit partners nations upang matugunan ang mga hamong pang-ekonomiya sa mundo. Binigyang diin sa pagpupulong ang pagpaparatiling bukas sa mga trade corridor upang matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng kalakalan, partikular ang supply ng enerhiya at iba pang pangunahing pangangailangan. Kaugnay nga nito ay isinusulong ang pagsasakatuparan ng ASEAN Power Grid upang matiyak ang sapat at matatag na supply ng kuryente para sa lumalaking industrial at digital demands para walang patid ang paglago ng ekonomiya ng Southeast Asia. Target ng ASEAN Power Grid na ikonekta ang mga energy system at infrastructure ng ASEAN member states bago ang taong 2045. Matatandaan na noong 2025 nakapagtala ang ASEAN at mga dialogue partner nito na Australia, China, India, Japan, New Zealand, South Korea, Russia at Estados Unidos ng kabuuang two-way trade na nagkakahalaga ng $3.07 trillion. Napatunay na masiglang ugnayan na pangkalakalan sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Queens Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Binigyan din ni Trade and Industry Undersecretary Seferino Rodolfo ang malaking potensyal at pakinabang na maaring makuha ng Pilipinas mula sa itatayong PAC Silica Project sa New Clark City, Tarlac. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Rodolfo na kinakailangan parang bansa na makahikayat ng mas maraming mamumuhunan sa larangan ng teknolohiya. Ito na ang tamang panahon upang patunayan ng bansa na hindi lang labor force, raw materials at semiconductor component ang kayang maiambag ng Pilipinas. Inihayag din ng opisyal ng pagtaas ng demand para sa mga semiconductors na dulot ng mabilis na pagusbong ng artificial intelligence o AI ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nakapagtala ang bansa ng record high merchandise exports noong 2025.
16: We initiated these projects because they support our national goals. PAC Silica can help accelerate them. PAC Silica allows us to finally monetize our being a trustworthy trading partner. PAC Silica did not and does not define our destination. It only helps accelerate the journey.
2: Yan po ang pahayag ni Trade and the Secretary Severino Rodolfo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Bilang bahagi ng pagsusulong ng transparency at accountability at upang maiwasan ang posibilidad ng katiwalian, giniit ni Lavota City Representative Toby Tiangco ang muling pagbubukas ng plenary interpellations sa budget ng House of Representatives. Sinabi ni Tiangco na dapat payagan ang pamunuan ng Kamara ang muling pagbubukas ng interpolation sa budget ng lower house matapos ilipat ang deliberations mula September 24 patungong September 17 habang Anya o siya ay nasa ibang bansa para sa official business. Giniit niya na muling buksan ng pamunuan ng Kamara ang mga talakayan sa budget ng lower house at binanggit na payagan din itong muling buksan ang deliberation sa budget ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Binigyan din ni Tiangco na dapat sumunod ang House of Representatives sa mataas na pamantayan ng financial accountability, lalo na pagdating sa mga panuntunan ito sa paggastos. Ngayon man, hindi pinagbigyan ng Kamara ang kanyang motion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Senator Dante Marcoleta hindi na sasali sa impeachment trial kung anya'y lalabag sa konstitusyon ang proseso. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Hinahayag ni Senador Dante Marcoleta na hindi na siya lalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kabilang sa deliberasyon at botohan kung sa tingin niya ay lalabag sa konstitusyon na magiging takbo ng paglilitis. Sa isang pahayag, muling kunestyon ni Marcoleta ang pagtatalaga kay Senador Chris Escudero bilang presiding officer ng impeachment court na nindigan ng senador na ipinapakita ng records ng 1986 Constitutional Commission na ang Senate President ang dapat na mamuno sa impeachment trial, maliban na lang kung ang Pangulo ang nililitis. Ginawa ng senador ang pahayag kasunod ng pagharap ng sa Senate Impeachment Court ng mga amici curiae o friends of the court na nagbahagi ng kanilang opinion tungkol sa basihan ng voting threshold sa impeachment trial. Para kay Marcoleta, hindi maaaring baguhin ng Senado sa pamamagitan ng internal rules nito ang voting threshold na itinatakda ng konstitusyon. Sinabi ni Marcoleta na kung itutuloy ang paglilitis sa ilalim ng anya'y questionable presiding authority at magpapatupad ng voting threshold na taliwas sa konstitusyon, maaari anyang maapektuhan ang legitimacy at integrity ng impeachment trial. Maaari rin anyang maging subject sa constitutional challenge ang magiging hatol ng impeachment court. Inaasahang pagdedesisyonan ng mga senator judges sa Miyerkules ang usapin sa 16-vote threshold matapos ang oral arguments at ng prosecution at defense. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Posibleng paglabas sa anti-dummy law, sinisilip ng House Prosecution laban sa negosyo ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Sisiyasatin ngayon ng House Prosecution Team ang JTC Group of Companies Philippines Incorporated at ang negosyanteng si Jaime T. Cruz, kaugnay na mga idinklarang interes sa negosyo ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa prosecution, posibleng magbunga ito ng issue sa ilalim ng anti-dummy law. Sinabi ni House Prosecution Spokesperson at Lano del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong, si Cruz ay hindi lang basta pangalan na nadamay matapos lumabas sa mga dokumento ng Securities and Exchange Commission na ang JTC ang mayoriyang stockholder o nagmamay-ari ng GenCorp Industries Incorporated, isang kumpanyang nakalista sa SALNV Duterte. Matay sa patotoo ni SEC Director Gerardo Del Rosario, wala sa mga records ng ahensya ng GenCorp ang pangalan ni VP Sara bilang incorporator, director o stockholder. Ayon kay Adyong, sisiyasatin ng prosecution kung bakit idiniklara ni Duterte ang GenCorp sa kanyang SALN kahit wala siya sa mga official na record ng korporasyon bilang stockholder. Binigyan diin ng mambabatas na mahalagang masundan ng ugnayan sa pagitan ni Duterte ng GenCorp at ng JTC upang linawin kung bakit ito nakalista sa kanyang SALN, gayong hindi siya ang lumalabas na beneficial owner sa mga dokumento ng SEC. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
2: Department of Energy hinihintay ang rekomendasyon sa posibleng excise tax suspension sa petrolyo. Narito ang balitang hatid sa atin ni Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Hinihintay pa na Department of Energy ang magiging rekomendasyon ng economic managers kaugnay ng pamukalang suspension sa excise tax sa mga produktong petrolyo. Sa panayon ng House Media kay Energy Secretary Sharon Galindalaman yung guna, ang nakalipas ng isunitin ng ahensya sa economic managers, ang sertifikasyon na umabot na sa $80 kada bariles ang presyo ng crude oil. Ito kasi itinakdang trigger para sa posibleng pagsuspende ng excise tax. Sabi ni Garien na sinusuri pa ng economic managers na usapin, kabilang na yung posibleng epekto nito sa inflation at sa kabuuang ekonomiya. Kapag nakapaglabas na ng rekomendasyon ng economic managers, ipaparating ito sa Malacanang na siya mag-aanunsyo na magiging desisyon. Sabi ng kadihim, posibleng manatiling mataas ang presyo ng petrolyo at hindi agad bumalik sa pre-war level ang halaga nito dahil sa patuloy na epekto ng tensyon sa Middle East. Posible rin ang manatili ang ganitong sitwasyon hanggang Pasko. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas,
3: News Nationwide.
2: Epektibo na ngayong araw ang panibagong sigwada ng taas presyo ng mga produktong petrolyo base sa nilabas na anunsyo ng Department of Energy. Magkakasabay na nagpatupad ngayong umaga ng taas presyo ang iba't ibang kumpanya ng langis. Nasa 4 pesos 88 centavos kada litro ang tinas ng gasolina, habang sumipa naman sa tumataginting na 8 pesos and 82 centavos kada litro ang pagtaas sa diesel, habang ang sa kerosene tumaas ang presyo sa 6 pesos and 47 centavos kada litro. Ang nasabing paggalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo ay dulot na rin ng kaguluhan sa Middle East.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
2: Exemption ng fuel subsidy program sa election spending ban welcome sa LTFRB. Narito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
3: Report.
20: Nagpasalamat ang Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB sa Commission on Elections sa COMELEC matapos na pagbigyan ang hiling nitong exemption sa election ban para sa ilang programa sa pampublikong transportasyon. Kabilang na rito ang fuel subsidy program na sakop ang one-time fuel subsidy at 12 pesos kada litrong fuel discount, gayon din ang service contracting program na kinabibilangan ng EDSA Busway Extension at ng Love Bus libreng sakay. Kasama rin sa exemption ng mga aktibidad sa ilan ng public transport modernization program, kabilang ang tatlong buwang assistance para sa monthly amortization at operational expenses ng mga PUV operator. Ayon sa LTFRB, mahalaga ang exemption na ito para magtuloy-tuloy ang tulong sa mga operator, driver at pati na sa mga commuter, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tiniyak naman ng LTFRB na susunod ito sa mga kondisyon ng COMELEC, kabilang na ang pagbabawal sa direktang partisipasyon ng mga kandidato sa pagpapatuwad ng mga programa at pagsumite ng periodic report sa mga naging disbursement. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
2: Commission on Elections posibleng magpatupad ng special election sa Batanes. Yan ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
3: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas. Report.
21: Kinumpirma ni Commission on Elections Chairman George Irwin Garcia na kakailanganin nilang magsagawa ng special election sa Batanes. Ito ay bunsod ng pagpanaw ni Batanes Lone District Representative Siriaco Gato Jr. nitong September 21. Ayon kay Garcia, nagpatawag na ng emergency meeting ang poll body kasama ang field officials upang paghandaan ng nasabing special elections. Dahil ng batas, kailangan anyang idaos ang special elections nang hindi mas maaga sa 60 days at hindi lalampas ng 90 days mula nang mabakante ang pwesto sa Kamara. Sinabi rin ni Garcia na kung matutuloy ng sa Nobyembre 2 ang barangay at sangguniang kabataan elections, hindi maaaring isabay dito ang special elections sa Batanes dahil hindi pa abot sa 60 days mula nang mabakante ang pwesto ng Lone District ng Batanes. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
2: Balita naman sa iba, yung dagat, New Zealand, pinanawagan ng mas pinalakas na papel ng Estados Unidos sa Pasipiko. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ipinanawagan ni New Zealand Foreign Minister Winston Peters ang mas pinalakas na gampanin ng Estados Unidos sa Pasipiko, lalo na't mas lumalaki pa ang mga hamon sa rehiyon pagdating sa usapin ng geopolitics at seguridad. Sa kanyang foreign policy speech bago ang nakatakdang halalan sa Nobyembre, tinukoy ni Peters ang missile tests, pinalawak na naval exercises at organized transnational crime bilang mga banta sa istabilidad ng rehiyon. Anya, bilang Pacific power, kailangang mahikayat ang Amerika na palakasin pa ang kooperasyon sa Pasipiko nang sa gayon ay masuportahan ang regional prosperity at seguridad sa lugar. Ikinalugod din ito ang kamakailang commitment ng Washington sa Pacific Island Nations, kabilang na ang $150 million na assistance package. Kasabay nito, iginit din ng opisyal ang pagpapatatag sa gampanin ng New Zealand sa Pasipiko sa pamamagitan ng pagbibigay tulong, defense cooperation at diplomasya sa mga karatig bansa at isla sa rehiyon. Mula RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Sports.
2: Carlos Yulo pumalpak sa isang routine, subalit nakapasok pa rin sa apat na finals ng Men's Artistic Gymnastics sa Aichi Nagoya Asian Games. Mula sa Sports Radio 918, narito ang balitang hatid ni Judith Caringal.
6: Olympic double gold medalist Carlos Yulo umabante sa apat na finals ng Men Artistic Gymnastics sa 20th Asian Games. Number one qualifier si Carlos sa floor exercise, kung saan nakapasok rin ang nakababatang kapatid na si Eldru na pumang-apat sa qualification na nasabing event. Pasok din si Caloy sa parallel bars at sa vault, kung saan nakabawi sa kanyang maagang failed landing. Pinamunuan din ni Carlos at Eldru ang Philippine team sa pag-abante sa men's team all-around final. Hangad ni Carlos na maka-gold sa Asian Games, ang tanging kulang sa listahan ng kanyang mga tagumpay katulad ng panalo sa Olympics, World Championships, World Cup, Asian Championships at SEA Games. Lubhang masaya ang magkapatid na Yulo sa kapwa nila pagpasok sa mga final events, sa kauna-unahan rin na pagkakataon na sila ay nagkasama sa Asian Games. Sa tulong ng Philippine Sports Commission, Judith Caringal, Philippine Olympic Committee Media, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ay Chinagoya Asian Games.
3: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya, sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 42 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
23: Maging panatag Pilipinas.
24: O si Loki Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bipelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong magunahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon.
7: Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
8: Hindi po ba dapat panahon na tayo na ang gagawa ng mga supply chains na yan at dito po gagawin?
9: Eksakto, yun yung talagang layunin ditong pagsali natin sa Paxinica. Kailangan linawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center at itatayo natin dito is, at saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment, na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center ang itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
8: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
9: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga may tatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, resource, researcher, scientist.
0: Ulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Bayan ng Uyugan, Batanes, nakaisa sa Ivatan Cultural Attire. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes. Narito ang report ni Mayan Bata.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Mayan.
10: Kaugnay sa selebrasyon ng Linggo ng Kasuotang Pilipino, nakiisa ang lokal na pamahalaan ng Uyugan sa naturang selebrasyon upang magbigay pugay sa mayamang pamana ng kultura ng mga Ivatan sa pamamagitan ng pagsusuot ng mga tradisyonal at makabagong disenyo ng Kasuotang Ivatan. Alinsunod sa Provincial Ordinance No. 428 Series of 2024 na kilala bilang Ivatan Cultural Attire Day Ordinance of 2024, ang unang araw ng trabaho sa ikatlong linggo ng Setyembre ay ipinagdiriwang taon-taon bilang Ivatan Attire Day o araw noonaw na yun Ivatan. Kinihikayat ang lahat ng mga manggagawa sa lalawigan na makiisa sa taunang selebrasyon. Kaya naman aktibong nakibahagi ang lokal na pamahalaan ng Uyugan sa naturang aktibidad kung saan itinampok ng mga manggagawa, guro at mga mag-aaral ang iba't ibang kasuotan na nagsusulong ng pagpapahalaga at pangangalaga sa pagkakakilanlan ng kultura ng mga Ivatan sa pamamagitan ng pagsusuot ng tradisyonal na kasuotang Ivatan. Mula sa lalawigan ng Batanes, ito si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
2: Zero balance billing at medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIFIP. Nakatulong sa mga benepisyaryo sa Ilocos Norte at Lawag City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag. Narito ang report ni Ronnie Durilag.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Ronnie.
11: Patuloy na lumalaban sa buhay ang dalawang benepisyaryo ng zero balance billing at medical assistance for indigent and financially incapacitated patient o MAIFIP na programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Department of Health matapos silang makalabas sa ospital. Sa panig ni Michelle Ann Malvar, residente ng Barangay Abaga, Bangi, Ilocos Norte, na malaking tulong ang zero balance billing sa kanyang pagpapagaling sa ospital matapos operahan sa matres. Dahil kung wala ang programa ng Pangulo Anaya, ay posibleng nabaon na sila sa utang. Imbes ay naging mapayapa ang kanyang kaisipan at mas nakapagpagaling ng maayos. Ayon naman kay Dionisio Agkawili ng Barangay Navotas, Lawag City, na isa ring benepisyaryo ng ZBB at MAIFIP, sinagot ng gobyerno ang kanyang bill na umabot sa 342,000 pesos ngunit kailangan pa ng dagdag na tulong para sa kanyang maintenance, ganun din sa kanyang patuloy na pagdadialysis. Parehong nagpasalamat ang dalawa kay Pangulong Marcos, Department of Health at PhilHealth, at umaasang magpapatuloy at mapaunlad ang mga programa para mas makatulong pa sa kanila at sa ibang nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
5: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
2: Department of Health at Department of Agrarian Reform, pinangunahan ang inauguration at hospital expansion ng Conrado F. Estrella Medical Center sa Pangasinan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug. Narito ang balitang hatid ni Grace Acuar.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Grace.
1: Formal nang tinanggap na DOH ang deed of donation at opisyal na titulo ng 3,807 square meter na lupain na pinagkaloob ng Pamilya Estrella para sa

0: Gayundin ang pagpapataas ng authorized bed capacity ng ospital. Ang proyekto ay nakapaloob sa multi-year contractual authority para sa fiscal years 2027 to 2029 na magsisilbing multi-year framework para sa pagpapatupad ng malaking infrastruktura ng ospital. Ayon kay Secretary Mercado, mahalagang hakbang ang durasyon sa pagpapalakas ng pampublikong serbisyong pangkalusugan sa Pangasinan at Makarating lalawigan. Binigyan din ito na ang patuloy na pagpapaunlad sa Australia Hospital ay linsunod sa layunin ng RA No. 11223 o Universal Healthcare Law, particular sa pagpapalapit ng dekalidad na serbisyong medikal sa mga komunidad. Itinatag ang Conrado F. Australia Regional Medical Trauma Center sa bisa ng RA number 11558 bilang isang 100-bed capacity level 2 general hospital. Ipinangal ito sa yumaong si Conrado F. Australia Sr. na nagsilbing alkalde na Rosales, Pangasinan, gobernador ng Pangasinan at Minister of Agrarian Reform. Samantala, muling pinagtibay ni Dar. Secretary Conrado Australia III ang commitment ng Pamilya Australia sa pagpapanlad ng kalusugan at kapakanan ng mga residente ng Pangasinan. Kasunod ng turnover ceremony, ang blessing at inauguration ng mga bagong pinalawak na operational wings ng medical center at nagsagawa rin ng technical hospital tour at magbisita sa inpatient ward kung saan inasaksihan ng mga health officials ang mga pasilidad para sa pangalaga sa mga pasyente, emergency trauma areas at healthcare information technology systems ng ospital. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MyFIP program. Malaking tulong sa libu-libong pasyente ng Eastern Bicol Medical Center sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Virac. Narito ang report ni Juris de la Rosa.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Juris.
3: Malaking tulong sa mga pasyenteng nangangailangan ng pinansyal na suporta para sa pagpapagamot ang Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP program ayon sa Eastern Bicol Medical Center o EBMC sa Catanduanes. Ayon kay Dr. Maria Bessie Rodulfo Safe, Chief of Hospital ng EBMC, nababawasan sa pamamagitan ng programa ang pinansyal na pasanin ng mga pasyente dahil maaaring ma-charge sa MAIFIP ang kanilang kwalipikadong gastusin medikal. Kabilang sa mga na-charge sa programa ang isang hospital bill na umabot sa mahigit 1.3 million pesos habang mayroon ding mga kaso na nasa 600,000 gayon din ang nasa 100 hanggang 250,000 pesos. Bilang end referral hospital at tanging level 2 government hospital sa probinsya, sinabi ni Safe na libo-libong pasyente ang natutulungan ng EBMC kaya malaking bagay ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng programa. Gayunman, sinabi niyang hindi regular ang pagdating ng pondo sa ngayon sa ospital at limitado rin ang kamakailang natanggap nilang alokasyon. Pero dahil dyan, nanawagan si Safe ng mas malaki at tuloy-tuloy na pondo para sa MAIFIP upang mas marami pang pasyenteng nangangailangan ang mapagkalooban ng tulong. Anya, sa ilalim ng programa, nabibigyan ng pagkakataon ng mga pasyente at kanilang pamilya na higit na makapagtuon sa pagpapagamot ng hindi labis na nabibigatan sa gastos medikal. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: ASEAN meeting patungkol sa pangisdaan ginanap sa Puerto Princesa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang balitang atid ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Lizelle.
4: Nagtipon sa Puerto Princesa mga opisyal ng pangisdaan, mga eksperto at mga katuwang na organisasyon mula sa iba't ibang panig ng Timog Silangang Asya habang pinangungunahan ng DABFAR ang serye ng mahalagang pagpupulong ng ASEAN tungkol sa pangisdaan. Naging pangunahing bahagi ng aktibidad ang 18th meeting of the ASEAN Fisheries Consultative Forum, ang 34th meeting of the ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries at ang 1st meeting of the ASEAN Seafood Alliance. Natalakay sa ilalim ng AFCF ang napapanahong mga usapin na nakakaapekto sa sektor ng pangisdaan at aquaculture sa rehiyon. Nakapaloob sa talakayan dito ang kapasidad sa pangingisda, mga hakbang laban sa illegal, unreported and unregulated o IUU na pangingisda, rehabilitasyon at pagpapabuti ng mga yamang dagat at mga epekto ng pagbabago ng klima sa pangisdaan at aquaculture. Tinalakay din dito ang patungkol sa pantaigdigang kasunduan sa pangisdaan, kabilang ang WTO Agreement on Fisheries Subsidies at ang Agreement on Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction. Nagsilbing mahalagang plataforma naman ang 34th ASWGFI para sa pagsusuri sa kalagayan ng pangisdaan sa ASEAN, pagpapalitan ng teknikal na kaalaman at mga polisiya at pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng mga bansang kasapi at mga katuwang na organisasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: DSWD Region 7, pinangunahan ang inauguration ng bagong pasilidad sa Cebu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito report ni Jessa Aguailanan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Jessa.
2: Nais sa katuparan na ang layunin ng Department of Social Welfare and Development Central Visayas na gawing mas maganda at maliwalas ang pasilidad na kakalinga sa mga nangangailangang individual sa Cebu at buong rehiyon. Ito ay matapos isinagawa ang blessing at formal na pagbubukas ng upgraded facility ng DSWD 7, partikular ang Crisis Intervention Section o CIS Screening Area, ang mismong CIS office, annex building nito, maging ang annex canopy. Kabilang sa naidagdag sa bagong ayos na pasilidad ay ang bagong air conditioning, bagong waiting chairs, maging ang LED display para sa mga kaalaman at gabay mula sa ahensya. Aabot din sa 100 kliyente ang kayang tanggapin ng mas pinagandang screening area, ang sabay na kayang tanggapin na may itinalagang lactation room para sa breastfeeding mother at play area para sa mga bata. Pinangunahan ni DSWD 7 Regional Director Shalane Marie Lucero, Assistant Regional Director for Operations GSI Son at ARD for Administration Tony Son Luther Lee ang ribbon cutting matapos ang ginawang blessing. Ang upgrading ng mga pasilidad ng DSWD 7 sa Cebu ay bahagi ng habang ng ahensya upang mas maging epesyente, madaling lapitan at komportable ang implementasyon ng mga programa ng pamahalaan para sa vulnerable sector. Ang DSWD 7 ay sumusunod sa prinsipyo ng Harmonized Action and Processes for Swift Accountable Yield o HAPSAY na salitang Cebuano para sa maayos. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: DSWD Region 8 nagpadala ng psychosocial support team sa South Cotabato. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog City. Narito ang balitang atid ni Suzette Pretensio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Suzette.
3: Nagpadala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 8 ng 6 na tauhan sa South Cotabato upang tulungan ang mga naapektuhan ng kamakailang insidente ng pamamarilit sa isang paaralan. Ipinadala ng ahensya ang 2 social worker at 4 na psychometrician upang dagdagan ang mga nagbibigay ng psychosocial support sa mga bata, pamilya at komunidad ng paaralan. Layunin ng grupo na tulungan ang mga apektado na harapin ang emosyonal na epekto ng nasabing insidente. Nakumpleto ng 6 na tauhan ang Training of Trainers on Trauma Psychosocial Support na isinagawa kamakailan sa Palo, Leyte. Patuloy ding nakikipag-ugnayan ang DSWD 8 sa iba pang field office upang maibigay ang kinakailangang suporta sa mga naapektuhan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MIFIP na katulong naman sa pagpapagamot ng halos 5,000 Iliganon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan. Darito ang balitang atin sa atin ni Sharif Timhar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Sharif.
4: Nakatulong ang Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP program ng Department of Health o DOH sa halos 5,000 pasyente sa Iligan City mula January hanggang September 21, 2026. Ito ang ibinahagi ni Iligan City Lone District Congressional Office Consultant Luella Maybituin. Anya, kabilang sa MAIFIP ang tulong sa hospital bills, gamot at laboratory test na may kabuuan pondo dong 50 milyong piso para sa Iligan. Nagpasalamat naman ang isa sa mga benepisyaryo mula Barangay Abuno na si Rowena Kinita kay Representative Celso Regencia, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos matulungan sa gastusin sa ospital at gamot para sa kanyang mild stroke at problema sa puso. Giit niya, naging mabilis at madali ang proseso ng pamahalaan kaya malaking ginhawa ito sa kanyang pagpapagamot. Samantala, pinalakas ng DOH ang pagpapatupad ng MAIFIP matapos ilabas ng Department of Budget and Management ang ng 27.4 billion pesos na pondo para sa programa sa direktiba ni Pangulong Marcos. Sa pinasalamatan naman ni May Bituin ang punong ehekutibo sa pagpapabilis ng pagproseso at paglalabas ng pondo para sa naturang programa na inaasahang makatutulong sa mas maraming pasyente sa Iligan City. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: DSWD Caraga, patuloy naman ang tulong sa mga pamilyang apektado ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan, narito ang report ni Reggie Tanyare.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Reggie.
5: Patuloy ang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Caraga sa mga pamilyang nakararanas ng matinding init at kakulangan sa tubig dulot ng El Nino. Mula September 17 hanggang 19, 2026, namahagi ang Ahensya ng Food and Water Assistance sa mga apektadong pamilya sa Butuan City, Carmen sa Surigao del Sur, at San Jose at Basilisa sa Dinagat Islands. Sa Carmen, umabot sa 3,185 family food packs ang ipinamahagi. Samantala, sa San Jose, 9,020 family food packs, 9,020 sampung litro na bottled water, at 5,000 jerry cans o refillable water containers ang naipamahagi. Sa Basilisa naman, 6,493 family food packs ang ipinagkaloob sa mga pamilya. Patuloy rin ang water rationing efforts sa Butuan City kung saan isang water tanker ang nagseserbisyo sa mga barangay Masaw at Villa Cananga mula September 10, 2026. Layunin ng mga hakbang na matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga pamilyang higit na naaapektuhan ng kakulangan sa pagkain at tubig habang nagpapatuloy ang epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, September 22, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. We know you're all
6: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rin na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
9: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
8: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
10: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
11: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
8: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
12: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: In Standard Time. 8 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baiga, Manila. Good morning, good morning. Ngayon po ay araw ng Martes, September 22, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige. Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at napapanood sa live social media streaming sa mga social media pages po ng nabanggit na mga impila ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong Tuesday morning. Traffic update muna. Direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas. Traffic!
3: Ihatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning!
4: Good morning po, Sir Alan, at sa mga tagapahanig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal hanggang sa mabigat na daloy ng trapiko simula po dito sa may Ermin Garcia at magtutuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may Connecticut. Pag-akyat po natin ng Ortigas Flyover ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko hanggang makarating na po yan dito sa may Shaw Boulevard. Pagkatapos po niyan ay dire-diretso naman po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating po yan ng Guadalupe at asahan muli ang bahagyang pagbabagal simula naman po sa may Estrella hanggang sa may Buendia Avenue. Pagkakit naman po natin ng Magallanes Flyover ay magiging maluwag din po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makababa po tayo ng Evangelista. Ngunit asahan muli ang bahagyang pagbabagal simula naman po sa may Cabrera hanggang makarating naman po yan dito sa may Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po sa may FB Harrison hanggang makarating po yan dito po sa intersection ng Taft. Pagdaakyat din po natin ng Magallanes Flyover hanggang mahababa po yan ng Buendia Avenue ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal hanggang sa mabigat na daloy ng trapiko. At mula naman po dito sa may Boni hanggang makarating po ng Guadix ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng mga sasakyan. Kung pagkalagpas po niyan ay dire-diretso na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng Balintawak. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po yung number coding na nagtatapos sa number 3 at 4. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maliban lamang po sa lungsod ng Makati, meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron mo po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMD Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Bay. Magandang umaga po.
3: Thank you. Si Gia Rivales, mga kaibigan, direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Ito pong 12 piso per liter na fuel discount sa mga jeepney at UV Express, epekto aktibo na muli.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Alamin natin ang detalye sa report ni Marian Bastasa. Mary.
5: Alan, maaari na ngang muling mag-avail nitong 12 peso na kada litreng fuel discount ang mga kwalipikadong public utility jeepney at mga UV express driver at mga operator sa mga piling gasolinahan. Kasunod ito ng pag-aproba ng COMELEC sa hiling ng LTFRB na ma-exempt na sa election ban ng fuel subsidy program, kabilang na ang fuel discount. Ayon sa LTFRB, naging available muli ang discount kagabi bandang alas 9:30 para sa mga kwalipikadong beneficyaryo. Kanina, meron tayong napuntahang gasolinahan dito sa may Matalino Street sa likod ng City Hall, at ang sabi sa atin nung mga gas teller doon, meron na daw humabol kaninang madaling araw na nagpagasolina ng mga jeepney driver para makapag-avail nitong discount. Ikinalugod naman ng chuper na si June na palagi raw inaabangan itong diskwento, lalo na ngayong mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa kanya, talagang nagpapagasolina siya doon sa mga gas station na may ang ma-avail na 12 pesos na fuel discount. Si Tatay Limuel naman, matagal na rin daw nakikinabang sa fuel discount, bagamat aminado na hindi na raw ito sapat para matugunan yung patuloy niyang pagtaas na presyo ng produktong petrolyo. Pakinggan natin ang pahayag ng makanakausap nating chopper kanina.
6: Maganda rin ma'am, pagbabalik. Sa aking bagay din yun, 12 pesos.
5: Oo, magkano ba ang ano nun?
6: 12 pesos magkadalitro.
5: Tapos, so ang kanyari, ang pag-gas mo 1.5, magkano rin ang nababawas doon, sir?
6: 2,000 doon.
5: Oo, sa kahit paano?
6: Oo, kahit paano. Parang 1.3 na lang din yung diesel mo.
7: Sapat, gaya ngayon, tumaas na naman.
5: Oo.
7: Ang laki na naman ang itinaas, 93 na.
5: Oo.
7: Eh di, halos 7 pesos na lang. 100 ang 1 liter.
5: Oo. Pero sa 93 na yun, minus yung ano doon, Tay?
7: May mga minus. Halimbawa, nag-target kang mga 500. Baka mamiminus sa'yo dyan mga 70.
5: Samantala, Alan, magkakaiba naman yung pananaw ng mga chopper doon sa panawagan para sa taas pasahe. May ilan na pabor na itaas na yung minimum fare sa hanggang 15 pesos, habang may iba namang mga chopper na nag-aalala ng dagdag pasanin ito para sa mga commuter. Matatanda ang binigyan ng hanggang Oktubre ng Department of Transportation itong LTFRB para magdesisyon dito nga sa mga hirit na taas pasahe. Tiniyak naman ng LTFRB na pagpapatuloy o ipagpapatuloy nila yung iba pa mga apribadong programa ng Department of Transportation para mapakinabangan ito ng mga driver, operator at commuter, at alin pa rin naman sa kondisyon ng COMELEC. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much, si Marian Bastasa mula po sa Quezon City.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, meron tayong 16 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, makakausap natin si Rear Admiral Jay Tariela, ang spokesperson for the West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard. 17 minutes makalipas ang 7 a.m.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Curiously ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami, o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito, o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
1: Maging panatag Pilipinas.
0: So Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
0: Viber.
9: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
10: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Mga kaibigan, 18 and a half minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Ito ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.

0: bags and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
4: Ang tagintig ng FM.
2: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Radio Pilipinas.
2: News nationwide.
6: Trending issue. Na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon
9: sa Philippine Sports Broadcast.
10: Di papahuli
11: sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Informasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko 738.
15: Sports Radio 918.
16: Radyo Magazine 1278.
17: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
19: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
13: Sports Radio.
11: Radio Magazine.
18: Servicio.

0: 4.3 Collab. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 21 minutes makalipas po ang 7 AM. At sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin this morning ang PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tarriela. Sir, magandang umaga po.
4: Hello sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig.
3: Yes sir, noong pong nakaraang Biyernes, September 18, ano ho, meron hong report din na yung pagbangga ng vessel ng China Coast Guard sa isang boat naman ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at ito'y nangyari sa karagatan sa Palawan, sir.
4: Opo sir, totoo po yan. No? Ang China Coast Guard vessel ay tahasang binangga. Ang isang B-5 vessel noong nakaraang September 18, kung saan ito ay namumudmud lamang, no, ng fuel subsidy sa ating mga kababayang mga isang Pilipino.
3: Opo, ito pong vessel ng B-5, ito yung dato magat salamat sir, ano, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nasa aktual na pagsasagawa o pagbibigay ng tulong sa ating mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea, Rear Admiral sir.
4: Yes sir, that was the intention of BRP magat salamat, no, ang mamahagi ng fuel subsidy sa ating mga mangingisang Pilipino. Dahil kung mapapansin mo sir, no, in the past few weeks, no, pangit ang panahon.
3: Opo.
4: At the same time tumataas ang presyo ng langis, kaya nagkaroon ng activity ang B-5, no, for them to deliver fuel subsidy sa ating mga maista para kahit pa paano maibsan, no, ang kanilang pinagdaraan ng hirap ng pangingisda at the same time yung mahal na presyo ng crudo.
3: Opo. Ayan. At base sa koordinasyon ng BFAR with the Philippine Coast Guard, ano po ang extent ng damage, ikangan at tinamon itong barko ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources? Itong dato magat salamat, sir.
4: Well, based on our the report that we received, no, the B-4 vessel had damages on its railings, no, dahil sa pagbangga sa kanya. But there's no significant damage with regard to its seaworthiness.
3: Mm-hmm.
4: And accordingly, naglabas na sila ng total estimated amount. I think it's in a figure of 1.1 million na kailangan ng BFAR for them to repair the damage that they incurred because of the rammer.
3: And because of this, the BFAR vessel had to cut short yung mission nito na pagtulong sa ating mga mangingisda, sir.
4: Yes, sir, no. Dahil sa kanyang tinamong damage, she wasn't able to continue the delivery of fuel subsidy.
3: Okay. Anong aktual na dala ng B-5 vessel na ito nung maganap yon ay fuel na ipagkakalob sa ating mga mangingisda para mabilis ang refueling ng kanilang mga bangkang pangisda, sir. Hindi na sila babalik muna, tapos magpapakarga lang ng fuel, tapos lalaot uli, sir.
4: Yes, sir. Ang B-4 vessel ay may dalang fuel, food packs, and even ice, no?
3: Mm-hmm.
4: Para mas mapatagal yung pangingisda ng ating mga kababayan Pilipino.
3: Opo. At saka for emphasis din, Rear Admiral Tarriela, sir, ito ay regular na ginagawa ng BFAR, even ang ating Philippine Coast Guard, yung paghatid ng tulong sa mga pumapalaot na Filipino fishermen para mas maging simple ang kanilang procedure at hindi na mangangailangang magbalik-balik pa sa Pampang, at ito'y tuloy-tuloy na ginagawa sa loob ng karagatan ng bansa, sir.
4: Yes, sir. And what is really noting, no? The B-5 vessel is unarmed, it is civilian, And it does not have any malicious intent, no, sa kanyang ginagawa sa West Philippine Sea when this incident happened.
3: Ayun. You mentioned, you used the word intentional ramming nung China Coast Guard vessel dito sa BFAR vessel, sir.
4: Yes, sir. It was intentional. No? And para sa akin, it's pure evil. Bakit naman babanggain ng isang fishery vessel na wala namang armas, isang civilian, at walang ibang dahilan kundi tumulong sa ating mga mais ng Pilipino.
3: Mm-hmm. Okay. Considering this event, halimbawa, syempre, it will be subject to repairs muna itong barkong ito. Pero may iba pa naman tayo mga vessels na maaring makatulong sa paghatid ng, let's say, food, water, and even fuel dun sa ating mga mangingisdang pumalaot na, sir.
4: Yes, sir. No? May mga BFAR vessels naman na maaaring humalinhin sa ginagawa nitong BRP Datu Magat Salamat. But para sa akin, it still needs to be condemned dahil ang ganitong gawain ng China ay hindi dapat natin pinapalagpas. And of course, they do not have any rights, no, to be inside our exclusive economic zone, which is as close as 54 nautical miles. At sasabihin nilang ang ginagawa lamang nila is a legitimate law enforcement.
3: Mm-hmm. Opo. Okay. Rear Admiral J. Tariela, sir, salamat po ha ng marami sa mga updates mula sa inyo sa Philippine Coast Guard, sir.
4: Maraming salamat po, sir.
3: Thank you, sir. Rear Admiral J. Tariela, ang spokesperson for the West Philippine Sea ng PCG, Philippine Coast Guard.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Mga kaibigan, meron hon 28 minutes makalipas ang 7 AM. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, bibigyan dan muna natin ang ilang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
2: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon. Palipat-lipat kami ng mga department office niya. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat naman si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko
8: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: 33 minutes makalipas ang 7 AM. Oy, eto. Magandang balita to, magandang balita mula sa Department of Tourism. Meron pong siyam na hotel sa Pilipinas, kinilala ng Michelin Guide. Ayon po sa Department of Tourism. Alamin po natin ang detalye ng balitang yan. Iatid sa atin ni AJ Ignacio.
0: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
3: AJ. AJ. Babalikan natin maya-maya si AJ Ignacio.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Ulit-ulit, baka nandiyan na, nasa linya na. AJ Ignacio, good morning.
10: Yes, Boss Alan, umabot na sa siyam na hotel sa Pilipinas ang kinilala ng Michelin Guide sa kanilang 2026 hotel selection. Dalawang hotel ang unang nakatanggap nga nito, Boss Alan, ng 2 Michelin keys sa Pilipinas. Ito ang El Nido Resort sa Lagen Island sa Palawan at Raffles sa Makati. Ang dalawang Michelin keys ay binigay sa mga hotel na nag-aalok ng pambihira at hindi malilimot ng karanasan sa mga bisita. Samantala, apat na hotel naman ang unang nakatanggap na ng 1 Michelin key. Kabilang dito ang New Star sa Cebu, El Nido Resort sa Pangulusan Island sa Palawan, Hotel Okura Manila sa Pasay City at Minami Resort sa Sipalay City, Negros Occidental. Napili naman ang kanilang 1 Michelin key sa ng tatlong hotel na Naypalayed Hideaway sa Sargao, Fairmont Makati at Amampulo sa Palawan. Sinabi nga ni Tourism o ayon kay Tourism Secretary Dita Angara Matay na malaki ang maitutulong ng mga pagkilalang ito upang mas makilala ang Pilipinas bilang destinasyon na may dekalidad ng mga hotel resort kasama ang kanilang mainit na pagtanggap ng mga Pilipino sa mga turista. Sa kabuuan, nasa siyam na nga alan ang Michelin Key Hotels ng Pilipinas para ngayong taong 2026. Wala pa rin dito alan sa Department of Tourism. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: 36 minutes makalipas ang 7 a.m. Tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa Lung Center of the Philippines ang ating makakausap this morning. Ang Executive Director ng Lung Center of the Philippines, si Dr. Jubert Benedicto. Dr. Benedicto, sir, good morning po.
11: Good morning po, Sir Alad. Good morning po sa lahat ng taga-subaybay ninyo.
3: Yes, sir. Nako, pag-usapan muna natin, sir, itong medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. Insofar as your hospital is concerned, of course, ano po mga update tungkol diyan? Kasi mismo nga Malacanang pinamamadali sa ating mga government hospitals yung pong pagkakaloob ng tulong sa ating mga kababayan by way of this particular project, itong medical assistance to for indigent and financially incapacitated patients, Dr. Jubert, sir.
11: Well, magandang umaga po ulit at kumuha nga po ko ng mga datos mula po sa aming financial department. So, ang nakikita ko po, ang latest po naming update, siguro po na i-implement na namin through the MAIFI program, yun aming pong tinatawag na zero balance billing. So, ito po yung nagsimula latter part po ng September last year. Tapos hanggang ngayon, let's say bandang end ng July, ang datos po na nakikita ko ay almost 4,000 patients po sa Lung Center ang nakinabang dito. Totaling ang equivalent niya po halos 222 million pesos in the past 9 months.
3: Opo, ito ay bahagi ng yung aspeto ng zero balance billing, Dr. Jubert, sir.
11: Ayun. Opo. Pag sinabi po kasi nating MAIFI po, so isa siyang programa tulad po na nabanggit nyo, Sir Alan,
3: opo,
11: na ito po'y para sa mga indigent tsaka financially incapacitated. Ibig po sabihin yung talagang mahihirap nating kababayan. At dito po sa Lung Center, na i-implement po namin yung dire-diretso ever since po nagsabi po yung Pangulo natin at yung DOH Secretary. So, iba't ibang pasyente na po ang nakinabang nito. So, this is on top of po dun sa kanilang pribilehiyo bilang PhilHealth member, pag meron silang special discount tulad po ng pagiging senior citizen or PWD. So this is on top of it. So ang nangyari po, nasi-zero balance billing po talaga yung mga pasyente namin.
3: Ayun, at we understand na malaki ang pondong inilaan ng pamahalaan para dito sa aspetong ito, no? Almost 3 billion pesos sa mga specialty hospitals. Gaya limbawa ng Lung Center of the Philippines, sa panig po ninyo, moving forward, paano po ika nga higit na mabibinipisyohan ito ang ating mga kababayan sa darating na mga araw, sir?
11: Magandang katanungan po yan. So siguro po, bilang director, ang emphasize ko lang po, hindi ito bali isang programang
3: opo,
11: stand-alone. No? So, dapat maintindihan po ng kababayan natin na this is on top of the other programs. That means yung napaka-importanting aspeto po, yung ma-integrate po siya ng maayos sa ibang programa ng gobyerno para number one po, makinabang talaga ng yung dapat makinabang, makikinabang po sa ganitong programa. Number two, hindi po magiging redundant. So, ibig ko sabihin, kung ikaw ay nakikinabang naman na sa isang programa, hindi naman tayo dapat kukuha mula sa MAIPIP tsaka mula po sa ibang programa para po talaga ma-maximize natin yung benefit na to. Ang top of mind po namin talaga nakinabang po ng malaki dito sa Lung Center yung mga pasyente po nating may mga cancer sa baga na dati po ay talagang kung saan-saan sila kumukuha ng pondo. Ngayon dahil may MAIPIP po, isang puntahan na lang, isang kargahan po doon ng pondo. Ang iba pa hong nakinabang, yung mga pasyente pong kailangan lagyan ng tubo sa kanilang mga baga para po ma-drain or ma-evacuate yung tubig sa kanilang baga. So, ang laki po ng pakinabang sa kanila kasi lahat po ng instrumento, lahat ng OR na dati pong may singil, kahit po charity yan, no? Siyempre, may gugugulin po tayong mga accessories na kailangan nila.
3: Opo.
11: Ay nalibre po dahil sa MAIFI program.
3: Ayun. Okay. At pinag-uusapan natin, kayo na rin ang nagsabi na maraming mga aparato at kagamitan ang pinagkakaloob doon sa talagang mga nangangailangan. Kung halimbawa sa kasalukuyan, on the average, ilang pasyente na may kaugnayan dito sa problema sa baga, halimbawa, ang kayang sabay-sabay na may accommodate ng pasilidad ng ating Lung Center of the Philippines, Dr. Jubert, sir?
11: Opo, nasa datos po namin, bale, in the last 9 months or so, almost 4,000 patients po yung nakinabang po dito. So sa Lung Center po, i-assure natin yung mga kababayan po natin na as long as, syempre dapat pasok ka po dun sa kailangan nating mga inclusion or criteria po para makinabang ka sa MAIFI program, lahat po yun nasasagot, yung mga tubo na kailangan, yung let's say yung mga pantahe, no, yung anesthesia na kailangan and everything for any special procedure para po sa bagay. Yan po ay kayang-kaya pong ikarga sa Lung Center of the Philippines.
3: Ayun, at syempre yung dinidescribe yung mga procedure, syempre mga hindi ordinaryong procedure ang mga yan. Highly specialized na may kaugnayan sa baga. Ika nga, sa aspeto po ng mga equipment, mga modernong equipment lang ng Lung Center of the Philippines, nasaan na po tayo sa kasalukuyan, sir?
11: Napakaganda pong balita na kahit papano naman po ay we can stand toe-to-toe maskin po sa private hospitals in terms of updates po sa equipment. Ang masasabi ko lang po, tulad po nung last budget, nabigyan din po kami ng pondo para sa isang bagong linac machine. Yan po yung nagbibigay ng radiation treatment para po sa mga may cancer pong pasyente. So nakakuha po kami or makakakuha kami within the quarter ng isang bagong high-end na linac machine. Yung nadidinig pa ho siguro ng ibang kababayan natin, yung equipment na robotics. So maskin po yung pinong-pinong procedure sa baga, na robot po yung gagawa para po mas maging precise. Meron na rin po ang Lung Center, makukuha po namin yon in the next quarter. Kasama pa po dyan yung ibang accessories para po sa bronchoscopy o yung pong parang teleskopyo na pinapasok po sa ilong, diretso po sa daanan ng hangin para po makita at mabiopsy po yung mga may bukol sa baga. So available po yan since last year po, since the past 2 years. Pero ngayon po, yung mga high-end na mga accessories makukuha na rin po dito sa Lung Center.
3: Ayun, okay. And of course, through the MyFIP program ng ating pamahalaan ng ating Department of Health, well, ano ang nakikita niyo pang matinding magiging positibong impact nito sa ating mga kababayan sa hinaharap, sir?
11: Bali, nakikita po namin tulad po kasi for the past few weeks, for the past few days, actually, busy po kami dun sa budget hearing na nangyayari, no? Both sa Congress and sa Senate. So, ang maganda po sa during sa mga budget hearing, nakakausap po natin yung mga mambabatas po natin, lalo na mga congressmen na they represent various areas po sa Philippines. Ang nakikita ko pong maganda sigurong, kumbaga, ilulook forward po ng kababayan natin, ay yun pong mas lalo pong pinaigting, tsaka mas invigorated po yung MAIFI program at tinatry po nilang mag-expand yon para po makinabang pa po yung ibang klase ng pasyente. So sumasabay na rin po siya sa PhilHealth. Dati po kasi yung mga na-admit pong pasyente sa ER na less than 24 hours, out of pocket po yung nangyayari doon. Ngayon pati po yon masasagot na.
3: Kasama na.
11: So nakikita ko po na nakikita nila yung benefit. Ang siguro challenge lang po dyan is yung proper implementation para hindi po mahaluan ng kahit anong bahid na let's say pamumulitika or let's say mga mas lalo pang napahirapan ang pasyente dahil po dito sa MAIFIP. So na-envision ko po na as long as this is properly implemented po at maging maayos po lahat from the patient to the doctors and everything, magiging maganda po ang kinalabasan nito para po sa lahat.
3: Opo. Okay. Nako, Dr. Jubert Benedicto. Sir, salamat po na marami sa mga updates na ito at sa mga impormasyong ito mula sa inyo sa Lung Center of the Philippines, sir.
11: Magandang umaga po at maraming salamat po sa pag-imbita sa Lung Center.
3: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, ang Executive Director ng Lung Center of the Philippines, Dr. Jubert Benedicto.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 46 and a half minutes na makalipas pong 7 AM. Sandali lang ha, ilan munang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 48 minutes na makalipas pong 7 AM. Ngayong umaga, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Baka kausap natin ang chief nila ng Climate Monitoring and Prediction Section, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, magandang umaga po.
16: Yes, magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon.
3: Yes, good ma'am. Po. Good morning, ma'am. Una, makikibalita kami. Ano na ang status muna ng El Nino natin insofar as the Philippines is concerned, ma'am?
16: Well, sa ngayon po, Sir Alan, ay nasa strong category na po yung ating El Nino. So, ibig sabihin po, from moderate to strong to become strong na po yung ating El Nino is present in the tropical Pacific. So ang ibig sabihin po niyan, mas lalo pong umiinit yung temperatura ng ating karagatan. At sinasabi nga po natin na predicted po natin that by end of this December 2026 ay possible po na ma-reach nito yung very strong category ng ating El Nino.
3: Opo. And habang nagpi-prevail itong strong sa kasalukuyan na El Nino and towards the end of this year, very strong El Nino, ano po ang magiging mga karakteristik ng bagyo na papasok sa ating bansa kung mayroon man? Please, ma'am.
16: Sa ngayon po ay papahina po yung ating habagat, although may mga

0: ninyo, meron din pong possibility na kukunti na lang po yung bagyo na papasok by end of this year.
1: Ayun, kukunti yung bagyo, pero nabanggit niyo ma'am na baka mas malalakas ang mga ito, ma'am?
0: Yes po, ma'am. Possible po mga typhoon at super typhoon category, at mostly po yan po yung mga possible na mga landfalling or crossing ng mga bagyo.
1: Okay. Ayun. Well, bago tayo tuluyang magtapos, Ma'am Annalisa, we understand na merong isang climate forum. This is the 200th climate forum na ang pangunahing nakatutok ay ang pag-asa. Give us some updates tungkol dito at ano ang maitutulong nitong climate forum, ika nga, lalo na sa ating mga ordinaryong mamamayan. Ma'am.
0: Well, bukas nga po, September 23, mark the milestone ng pag-asa po sa pagkoconduct ng National Climate Forum. So ito po yung ginagawa natin, 1-1, ligo lang, para makapagbigay po tayo ng mga updates at makapagbigay din po ng advisory, lalo na po dito sa ongoing nating El Nino na becoming strengthening. So isa sa mga significant po nito is yung mga possible po na ano yung mga kailangan na paghahanda at bigaya yung mga lahat ng mga ginagawa ng national government, including our partners, yung mga tinatawag po nating mga civil society organization at non-government organization and humanitarian country team, kung paano po nasama-sama na ibigay yung mga efforts po para malabanan po o magkaroon ng sipat na intervention dito po sa ongoing nating El Nino. So yun po yung bibigay po nating motive dito po sa conduct ng 200 Climate Forum. So inaayayahan po namin yung mga face-to-face na participants po namin, inaayayahan din po sa Park in Radisson Hotel. So invited po kayo din doon sa Alan, so makapunta po kayo personal doon.
1: Apo.
0: And also live din po sa official Facebook account ng Pag-asa at sa YouTube channel po ng DOSK Pag-asa and also via Zoom po. So invited po kayo lahat para maibigay po yung update about the latest update ng El Nino.
1: Opo, ayan. Ma'am Annalisa Solis, nako, salamat po na marami sa mga update na ito mula sa inyong Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. Thank you so much, ma'am.
0: Morning po.
1: Yes, ma'am. Good morning. Si Ma'am Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Meron pong mahalagang paalala ang Philippine National Police sa lahat ng mga security agency. Alamin po natin ang balitang yan, ihatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Rancho Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
3: Pasalan magandumaga, pinaalalangan ng Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o PNP SOSIA ang papel ng mga private security personnel bilang una line of defense sa mga paaralan laban sa posibleng violent incidents. Sa memorandum advisory na pirmado ni SOSIA Chief Police Brigadier General Glenn Cinco, diligan din ito na dapat trained ang mga private security personnel sa armed intruder protocols. Sabi lang na ang agarang pag-secure sa mga access points kung ligtas kung gawin at pagpapatunog ng alarm. Inatasan din silang panatilihing maluwag ang mga daraanan ng mga responder at gabayan ang mga ito pagdating sa paaralan. Inimulat ang mga private security personnel na patuloy na makipag-ugnayan sa mga school authority at kung maaari ay lumahok sa mga safety drills para sa active attack incidents. Inilabas ng naturang tanggapan ang abiso kasunod rin ng mga naitatalang karasan sa iba't ibang mga paaralan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, J. Mark Dagala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, September 22, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon. Thank you. mga co-pilot naman natin sa technical side, Alvin Palgone, Jomarie Refarial,

0: Arnel Villamor, Mary Ann Milios. Thank you. Nagpapaalam po, pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: 98.1 BT Radio.